90.9 IFM Mapugngan pa ni alas 8:07 na nga itong oras karon may buntag Subo, may buntag sa tanan na itong mga idol nga nanikaisikay na dira sa ilahang mga panimalay, ang mga pinunan na ito, nga ito na nga gipatungha sa mga nagkinitunghaan, ang atong mga trabahante nga na padong nasad malit. Sige lang tagkalit, ani Ray. May rabag ang deduction sa ito, ani, makaingon na lang yung tag-agay, ani, doon. Pero bitaw, hoy, natay seryo so og importante kay hisgutanan karong buntaga nga tong pag-ampo sa Tacloban idol. Ilaban ay labi na niining maong tunghaan no nga apektado ni atong incidentes pagpamusil kagahapon adlaw. Sayo pa nining adlaw nga Martes no gituki na kini ni Attorney Rufil na kini nahimo nga unod no naguna sa atong mga hisgutanan karong adlaw. Atong pag-ampo alang sa mga ginikanan para sa dugang kadasig og kadabitong prayers for strength kay di pud lali mangilahang kanabang na sinati karon mga idol no nya nga to po nga pag-ampo no para sa ato ang mga leaders so sa para nga matagaan gyud og pagtagad kumusta man ang mga inisyatiba or mga proyekto mga balaod no kabahin sa kanabitong welfare and safety sa mga kabatan-unan nya lakip na kung unsa may mga makiangayon kaha nga mga proyekto para sa pag-house tiniingon ani bitaw nga mga kabataan, mga children in conflict with the law, mga idol, no? Critical kayo ning mga issue sa ato ang nasod. Ato aning taga-pagtagad, no? Karong buntaga, standby lang mo. Kay makauban usab nato si Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM. Kunya alas 8:08 naman, padayon ka sa unahan dol. Programang IFM Balita sa Buntag, kauban ng Team Bubugma, Idol Boy Kid. Maria B. ang babae sa Pikas Linya and yours truly, Idol Mikey. May buntag, ayog si Piata Idol ha, ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Nagpadayon, no? Kay kung kinsa itong atong masakpan, dirang nagpalanog, dira sila hang radyo. Automatic one raffle ticket, no? So, aton din mo sa iyong pangalan ni Idol B. O niya, ang kanang raffle ticket, bitbiton din ang Idol B diri sa itong Sibianan. Kaya nga ito ang Magic Bowl, porti na, no? Ubay-ubay na, napami mga ubay-ubay nga mga lukuton karon mga idol, standby mo dira. Porting daghana sa atong mga raffle tickets. O niya, karoon na pong Biyernes, no? Pagabunuto na ito, kinsa ka ang palaran nga makabit-bit. O ga BBC. Brand new bike! Bugas! O ga cash or GCash. Kaswerte ba? Pakugos ako ba? Sa bugas. Naay na po kakilong bugas. Naay 50 kakilong bugas. Asa po man mo mga hoy anak? Igo aram mo nga naminaw sa inyohang radyo. Igo aram mong nagpalanog, no? May nalang ng mga bungog ng Marites na itong silingan, no? O nga, nakadaog pagyudbog mga papremyo sus kahayahay ba? No? Ayog si Piata mga idol, ha? O nga, gikan pa ni, no? Grabe ang ato ang mga sunod-sunod ng mga activity karong buwana, dol. No? Gikan sa atong bida si tatay. Dagang kahit ang mga tatay and ilang mga membros pamilya ang ato pong napahalipayan, idol. Ato sa ato ang grand event sa nilabay nga Sabadog Domingo. No? Salamat sa tanan ato mga partner sponsors again and again. Wag yoy kanang hunong atong pasalamat kay nahimo yung mas aligre og malampuson ang ato ang Father's Day celebration atong 2-day celebration. Unya karon ang ato pong papremyo sa Hunyo ni Idol ang inyo pong angay at angay kay karon na ng Hunyo 26 adlong nga Biyernes ang atong ikaduhang hugna sa atong raffle draw. Okay, comment daw mo bi kung gusto mong makadaog ba diri sa atong Facebook Live. Kinsa man ti gustong makadaog, text daw mo 0923-112-8701. Unya, mahinungdanon po ng atong pagsugod sa adlong Martes. Kaya doon na po tayo gasa sa IFM nga itong Gatiman Karong Adlawa, mga idol. Salamat kaayo kaninyong tanan, no? Padayon ta sa unahan, doll. Standby lang programang IFM Balita sa Buntag ang atong headlines. Musunod na. Unya, syempre, ang bugno sa bubugma. Murag, mas init ang hisgutanan karon na mo ni Maria B. mo. Nang standby lang mo, doll, ha? Alas 8:11 na, may buntag Subo. Napangape, pamahaw, pasingot. Basta kay dasig-dasig tas adlong Martes, doll, ha? Good!

0: FM
1: 만복난 뻔해
2: Headlines
3: IFM
4: 벌리타
3: IFM 벌리타
5: Pizza 23 na sa buwan sa Hunyo 2026 adlaw karon nga Martes. Okay ni ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.
3: IFM Balita.
6: Alang sa itong balitang lokal, resolusyon batok sa dengue giduso sa Dakbayan sa Mandawi.
5: Samtang sa laing balita, pinansyal nga ayuda gitunol sa pipila ka mga residente nga apektado sa linog ug bagyong Pino sa isla sa Bantayan.
6: Sa balitang negosyo, big time oil price rollback matagamtam sa mga motorista karong adlaw.
5: Sa paugnat sa kusog, Egypt nasakmit ang unang kadaugan sa 2026 World Cup.
6: Sa balita gawas sa nasod, sunog miulbo sa ka training center sa nasod sa India, 15 ang patay.
5: Samtang sa balitang entertainment, idilang aktres gipadayag ang gibating kamingaw sa mitaliwan nga pinalanggang amahan.
3: IFM,
5: siguro gipahaom nini ato sa Father's Day Idol Mikey. No?
6: Actually after siya Idol Boy Kino, pero naman sa mga late celebration.
5: Pero kinsa ni Idol Mikey nga okay. Ano mo to lang na din niyang papa. Pero foreigner man ni no. Ato i-check idol ato ang paminawon ang IFM balitang
6: showbiz.
5: Standby oras IFM doll.
6: Alas 8:17 na.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
7: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: IFM Balita
2: Showbiz.
6: Mga marites, dere sa ta mga idol daghang makarelate ni ini sa di pa ding init ato nga mga hisgutanan karong buntaga. Ay kini magong inila nga aktres mga idol mi padayag kini no sa iyang gibati inton nga kamingaw og kasubo no sa mitaliwan ni ini nga ina nga amahan mga idol. Ato na lang i-reveal Idol Kenny wanay lain pang inila nga celebrity nga si Ann Curtis mga idol. Pinaagi sa usa ka video nga gi-share niya sa iyang Instagram account gahapong adlaw mga idol. Adlaw after sa Father's Day nga celebration, siguro na himong sentimental intaw ni para sa maong inilang actress mga idol. Ilabi na nga grabe sa kaayo ni siya kapinangga o grabe sa niya kapinangga iyang kanabang iyahang amahan. No, kanimagod si James Ernest Curtis Smith kinumduman mga idol nga mitaliwan kini no peacefully ngadto sa nasod sa Australia sinalabay nga Enero 2 ni ining tuiga mga idol sa edad nga 82. Apan, wala gibutyag sa pamilya ang hinungdan sa kamatayon ni ini ugun sa kaha nga matang sa sakit ang gidala-dala sa iyahang amahan. No, sa mong Instagram post mga idol, makitaan dito ang usa ka video diin na naabitaw sa kilid sa dagat iyahang amahan samtang naglantaw in town sa palibot. Unya nga to sa maong post mga idol nga gibutyag ni Ann Curtis nga kanabang sa pagkanabitaw nga paspas ang dagan sa adlaw mga idol pero taliwa sa kanabitaw nga paglabay sa mga adlaw sa buwan. Ilabi nag-aduna tayong metaliwan nga pinalangga na to sa kinabuhi mga idol. Nagyoy gihapoy magpabilin ang kanabitaw nga hawang ang kasakit dira sa atong kasing-kasing. Gabisan pa man o kanabitaw nga gipaningkamutan na itong adawaton ang ilahang pagtaliwan sa itong kinabuhi. Di good in town, bitaw nga basta-basta mawala kining maong kasakit mga idol o kamingaw nga gibati. Ilabi na nga iyahan ning kaugalingong amahan. No, sumapa ni Ann Curtis the day passed in a blur.

0: blur of work and distractions. Kay wag to usad ra ba ni iyang mga proyekto, mga idol, no? Apan, sumapa. But grief has a way of lingering quietly beneath it all. The first one without him, I miss him so much. Sending a hug to everyone carrying the ache of missing their daddy. No, kanang, kanang posible nga, kanang bitaw nga, gibati intaw ni nga kamingaw sa maong aktres, mga idol. Ilabi na nga, kanabang nga, pinakauna nga Father's Day celebration in town. Nga, wala na kini siya'y papa. No, ang maong post, dagi, padayag ni Ann Curtis kagahapong adlawa, Enero 23. Unya, so susamang higayon, pipila pod ka mga celebrities, sa personalities, ang may komento o may padayag pod silang pag suporta sa aktres, mga idol. No, silang Jody Santa Maria, silang Bea Alonzo, napod silang Georgina Lopez, silang Zara, Sara Labati, Yasi Pressman, o daghan pa, mga idol. Kanabang, may bati in town, no, sa kanabang kamingaw o kasubo nga gibati aning Ann Curtis, mga idol. Pero muna, naagitay ilain-lain nga mga pamaagi sa pagkanabitaw nga pag-overcome or pang mga pamaagi para pag-divert sa atong attention, mga idol. O yawa sa gawin, kanabitaw mag-ingon nga eksaktong panahon para muhil ang kasakit or kasubo sa atong kasing-kasing kung maghisgotag mga mitaliwan nga atong pinalangga,
1: exactly,
0: sa kinabuhi, no?
1: Wala gawin timeline, kano sa ata maka-move on, or I think di man ingon nga move on lang, but at least you maturely understand that that's life, yun na kinabuhi nga na yung mag-una na to.
0: Pero no? At least idol buiki, no, kay taliwa ni ini kana bang daa maghihapon ang iyahang lingkod,
1: okay,
0: nga support system
1: sila,
0: saan sa man sa iyahang
1: papa?
0: Yes, of course, o sa di sa pinaka kana bang gi-admire ka ayong kanang bonding sa ilahang ginikanan kani si Anog si
1: parents.
0: Pero kani sila every celebration present by Junia parents idol buiki, no, pero mo na siya again atong pahasubot char close. Close yard. Mo ni ang atong IFM balitang showbiz.
1: Standby mo idol, ha, kay susunod ang book, no?
0: Sa bubog man.
1: Atong oras sa IFM.
0: Alas 8:23 na.
2: Bangon ang mga isyu. Susiho nato inyong opinyon sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
1: Ato na pasudlon ang babae sa pikaslid niya, Idol Mikey, kay nanapod siya dinner date, nanapod siya advocacy.
0: Kadaadlaw man ay ang advocacy, di ba na siya
1: all
0: pwede maputol.
1: Maria B! Hello, pizza, ha? Hello?
0: Asa ka, day?
1: Adara, adara, nakasood na gin siya.
0: Anapa, Jody, ay.
1: May buntag, di ako pa! Kebo, kebo mo, Idol Mikey and Maria Bino, kana bang di na tamo palayo sa dako kay Hisgotanan, katong mm-hmm. Nahitabo sa Tacloban City, mm-hmm. Heartbreaking kaayo. Sayod ta nga, kana bang proximity-wise, di man ingon nga layo gid nato ang Leyte, di ba? Mm-hmm. Unya, sayod po ta nga, kebo ko kamo duha po na dako sa taong mga public schools, di hata na nga human, unya, kana bang Hisgota o security gani, Maria B, di ba usahay, nga reactive ang ato ang mga response kay naay nang hitabo diha pamuliho kan sa lalain nga mga tunghaan mo pa inisgutan may kay security etc. Pero mo lagi sakit pa malandungon nga kining mga batan-on nga mga matawag tang kana bang grabe no na grade 9 and 10, 14 and 15 at a very young age niabot ta sila og hunahuna nga inana may kibang kanang violence gani Bogart unya
0: yung marag chill ra kaayo nga idea buiki no so mo nang masakitan pod ta baon sa kani tabua
1: boy kay background nila may kino nga kana bang ano asa ilang mga pamilya ngano nga ni abot anang butang
0: ano inani ilang pananaw sa kinabuhi,
1: exactly, so nakakuan man kaani Bogart no nakakita man kaani ng mga updates nato. Yes, oo, mo na ito ang nakuha nga info from our RMN Tacloban, grade 9 and grade 10. unya 14 and 15 years a year old silang duha. Unya ang katong usa katong medyo giingon nga isugon og naong, I mean kung atong tan-aon nga medyo isug buguyon og naong nga katong gipasangin lang nga mao lagi kuno kay gisaway ang ihang haircut may kimurag mauto ang grade 9. Grade 10 katong ikaduha nga nadakpan nga nakagawas na siya no nga na pinaagi sa hot pursuit operation katong medyo gamayon og build no. So sakit na pa man ang dungon ba nga nisangkot sila ana unsa bay mga laom nga rason nga bullying di ba? So unsa may inyuhang komento una ana Bogart and Mikey?
0: Kani ba dako jud siya og dako jud og kanang punto sa Idol Buiki mm-hmm. ang pagpa kana bitaw mga nakatunan sa panimalay ang pagpadako sa mga ginikanan upbringing jud kay kana bang unsa may ilahang nakita sa balay para ngayon ani nga musantop sa kabalo
1: pero kanang ingon Mikey nga bullying daw Bogart nga gipangbully daw sila niya mao daw na ilahang reaction I mean unsa ka no unsa imuhang initial nga take anak Maria B sa tanang nahitabo dito sakit ba mulandungon
5: karan inana no ka nang gibully nya gurag ni grabe jud kay outburst of reaction mga idol kala bang mga tawo nga dili bitaw kaayo bitaw interactive mga idol nga baaw kala bitaw dili kaayo sa ipagawas ang ilang mga sentimento sa kinabuhi and then kala bitaw kapag puno na ang saluan ang thinking mga idol ba kala bang bunang na puno na
1: unsay Bisaya ganan na bugat ka nang naputong no unsay term ana
5: naputong na ba kay nga hilom-hilom lang kanang tingbon lang nga dibuto na gyud makalud abot na gyud sa kanang sukdanan na sa iyang kuan mga temper mga idol inana ba so might as well mga idol kanabang kuan kanang kanabang manggani inana ang parents ka niya inana imong anak dapat siguro kanang communication yun mga idol kanang iba niyo kamusaw niyo mga anak lang ngayon basta tayo mga dahil siya ihambing niya ang mga sentimento niya wala siya kapa wala siya kapa hungawan mga idol ba inana mga idol ba. Pero ito ang gihapon ang bottom line, anak, mga
1: so, ang upbringing gihapon ang pagdasa sa mga ginikanan.
0: Kana bang, di man sa dato ma-discount ang fact, no? Kay kapila nagunta nakadungogan ang mga istorya sa bullying niya. Mm-hmm. Kanang lesson po baya ng pagtubo sa mga bata, nga di bitaw makasulti po silang ginikanan sa unsa ilang nakita andara sa mga classrooms. Kana po nga, ligon po nga, kana bitaw nga monitoring mismo, observation mismo sa mga, kana bitaw mga, unsa tawag ini, mga magtutudlo sa eskwelahan, Idol Buiki, mm-hmm. nga kung aduna na mga incidente nga abnormal, dapat yun siya nga ma-address dahil mo bito na yung purpose nga doon na po yung guidance counseling mm-hmm. no, nga bukas sa mga tunghaan kaya para nga magtudlo po sa mga tinunan kung unsay maayo o unsay dili. Nga dili maayo ilang binuhatan kung maghisgota nga doon na bitay mga kaya na bitaw mga bits of siguro di pa kasi yung unana nga grabe ka nga bullying bitaw Buiki pero mm-hmm. again ang hunahuna or ang utok baya sa bata Buiki kahibaw na baya taon sa pod kasensitibo sa paghandle ni ini mo na nga extra care full po taon niya hinaut pa nga mas mapaligon ang kanabitaw nga ang mga inisyatiba po sa mga tunghaan.
1: Tunghaan. So sa tunghaan, sa ginikanan Bogart and Mikey, pero karon dili sa dato malimod nga naapil sa hisgot ang kaning Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, Republic Act No. 9344, usa ka balaod sa tuang nasod nga nag-govern sa mga youth offenders nag-prioritize og kanang restorative justice and rehabilitation sa tuang mga example mga CICL no kanang mga children in conflict with the law unya ang minimum age of criminal responsibility in fact ni paubusan pag na kuan na gani na no ang edad nga criminal liable to 15 years old unya ingon pa nga ang kanang 15 ang discernment factor nga ang mga nag-edad mga batan-on nga edad o 15 ngadto sa 18 anyos are exempted from criminal liability ang pangutana kal no detention in jails no children are strictly prohibited from being detained sa mga adult jails so lahi ang ilahang facility Mikey and Bogart youth care facilities kung kamo'y pangutanon angay bang amendahan aduna bay angay nga
5: o
1: sa saan mauna kay mura na kagadibo sa buwakan ni Alejandra grabe jud lagi ang pagpaso-paso Mikey
0: ako sa imong red outfit
1: grabe oi makaingon kog ako'y buwakan ni Alejandra kwaon gid ka isip ang basa dress agip mo kwan ka ana go go go kisa may picture picture ni Bogart di ba bidyo bidyo ka naghan mag-angol Sana all. Pero karon ang ibang amendahan o para ninyo may kidili ay saktura ning Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Latos na house may kia.
0: Ang kining Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 under or Republic Act number 9344. Katawa lang yung kaday! Nagatubag ko sa... Ang para lang yun ako, mga idol, nung di man kinahanglan nga ambient, di man siya kinahanglang amyendahan or amyendahan ba? Mm-hmm. Kaya ang akong punto is, dapat
1: ay, ba siya usbon, Mikey? Nga, ibutang ta, di ba?
0: Siguro for me, dili siya kinahanglang usbon. Ang ako alang ni ini is, dapat mas tagaan siguro budget or mas stricter ang implementation. Kaya maghisgota sa paghaus aning mga tinuang kaning mga children in conflict with the law. Pero unsa may gihimo, unsa may nahitabo dito sa sulod, mga idol, mm-hmm. Nagtunlo ba dyukahan ni dito sa mga bataon, no, kanang tinuod ba nga ang housing available para sa tanan? Mo ni pangutana ang pagpalig-on lang yun ni ining maong act,
1: okay,
0: mga idol.
1: Okay, pagpalig-on lang. Oh. Palig-on pero
0: para ni mo may kidilin kay naara man jud dira tanan.
1: So, sakto ra ba kay 15 to 18 years
0: I think
1: old
0: ang
1: wala criminal
0: ang
1: liability.
0: Ang tempo ra ni ini nga dili sila ma-impose ng criminal record, but again, natag na sila as CICL, di ba?
1: Oh, kuan sila ibutang sila mga health kanang facility.
0: Oo.
1: Pero dili sa
0: ana lang kay ang facility, kumusta man?
1: Dike nga nung uban, maingon man nga, mauna ang punto sa uban, bako mo batin lang ko, nga maingon nga, maunang mas mugara sila og buhat, kaya maingon man sila nga, ay, wak man tayo criminal liability. Di ba, mauna na ang uban, nga point. Bogart, Latos, Lahos.
5: Mauna na akong tubag.
1: Nga angay kamindahan.
5: Oh, amindahan yun na sa mga idol, no? Kaya nga nung ginigay, wala nagsalig mga idol. Kinabi na ako mga idol, lahat mga libuturoy niya, saka lang mga puwente mga idol. Grabe kayo kako ang mag-aggressive kayo mga idol. Kaya na sila yung sanipatagan mga idol, kami kinaunsa mga idol, wala sila hindi sa maunsa mga idol. So, wala mga idol, no? Dapat mga idol, no? At least, masama mga idol, mag-vigilant sila mga idol. Sama mga idol, mabura pang ang ilang mga lihok mga idol, mag-careful sila mga idol. Kaya if ever magkinaunsa mga idol,
1: Three, two. Okay, so ay pagduha-duha 30 segundos, Mikey. Kaya na, balik talaga ba sa Tony Refill? Arita, sa straight to the point dito sa FM taon-taon. Pero bugdo sa mo, Mikey and Bogarta.
0: Ay, parin ako mga idol. Di na kinahalang amyandahan. O, kay kahibaw na bayata sa dagan sa una-una sa bata. Sensitibo pa sa kaayaw mga idol. Magsukod yun na dira sa panimalay mo. Na parin ako, wala kinahalang amyandahan. Pagpalig-on ragyod.
5: Mga idol, kaya lang mga idol, kaya di ba sila lang mga idol, wala care ilang parents, anak, mga idol, masugod pa ni Malay, bay, mga idol, wala mga babalas na mga idol, kaya sama mga idol, ang kapag mga adults, nagbilangguan mga idol, kaya kung kapag nila mga idol, ba, uy, makatunok
1: nila. Murang itagarap. Aw,
0: ang sunod.
1: Break it down, yo.
0: Aw, sunod, ang ipapreso, ang ginikana na lang, kaya mo maghadi, ay di man ka, di ba, katibad sila mga ilang mga bata, mga idol, pero bitaw, uy, para na ko mga idol, wala aro yung kinahanglang amyandahan ni ini, kaya pangutana rin mag ini mga idol, kung maghisgot sa mga kanabitong naka-outline dira sa maong act, mm-hmm. mga idol. Ang pangutana, ang mga facility, mga idol, kung gitagaan ba dyan o pagtagad, mga idol, or igo lang nga, istorya raning tanan nga, o sige, gitrain ko no sila dito, gipa, cut-on sila dito, niya, di ay to, waara day mga
1: ay,
0: idol, gipagawas na day, gihapon nga may nakat-unan.
5: Kung mawag mo nila ka, doubtful ka sa kadang usap, kung gitrain ba sila, kung mahatang ibalhog na lang yun
1: na. Merisi. Five, four,
0: dili gihapon kumutugot ana babay sa pikas sa inyo kay kabaw sa mga idol nga kada bang dili pa ingon na anak kadevelop pa panghuna-huna sa mga bata. Dili gihapon,
1: dili mo mag-away hala bla bla bla.
0: Dili
1: ingon ba idol boyki amayki palitok ka good na si Bogart ambot lang gid ana niya gika na ni 127 idol boyki and Mikey sa Binalyo Uno Cebu City paapila in town mi oy dugay naming naminaw diri dol wa pagid mi kadawat ang mga papremyo gabuto-buto upat ka speaker daw ang naa dito. Grabe nang upat ka speaker.
0: Saan ang grabe, no?
1: Saan ang grabe?
5: Speaker, usaka speaker, baka kung alam mo gano'n, usaka speaker, upat yun.
0: May nang mabungog ng Marites na silingan.
1: Blablab lang sa mo, di man mo mag-away, ha?
0: No.
1: Blablab, walay away.
0: No, di hapon.
1: atong balikan si Atty. Rufil makagool bitaw kaayo. No? I mean, ang buto'y heartbreaking kaya siya nga balita ba nga murotag ka na sa mga western countries gani, Mikey, ka nang, di ba namin ani sa US Bogart nga, kay tungod nga, dali ra ma-access ang mga maguha sila o ka nang, sa tawagan na Mikey, ka nang pusil, no? Niya, inana ba nga?
0: Kita na kaga nang teach you a lesson, Boyki.
1: Muna nga.
0: Dapat matinuod ng ERPB sa mga eskwelahan kay para nga pambunal-bunalan ng mga gagahi lang ang ulo.
1: Kaya, kung moingon ka, Manggod, ang idea ba nga, naigibuli daw sila o kisiya, no? Katong ingon nga, bati o buhok niya. Kita sa una ba, namin mga nga pa, bati ang buhok, okay naman ta. Magkatawa rin ganyan.
0: Ano, luha mo sa dano, dagaghagit sa modernong panahon, Boyki.
1: Lain nga generation, may kibalain na culture siguro, no? But anyway, kanilang inanipod nga mga butang, unsa kayo nahimo sa school administration nila, kaya nga no, naamgoy ni Gawas ka info na kuhaan to sa Armin Tacloban nga, murag red flag na day Bogart, naanak ko ni siya post prior ani, na murabag na i-threat. So medyo buguyo na gining bataa, ganin na na gani. Pastila niya, kaya na ganing murag walay ko kahadlok nga nagpapusin niya. Di pa gitingon nga, kaisa lang, ang 40 sad nga mga empty shells, ang kabhang sa mga pusil Bogart, ilingon nga, giarak kada kuan nga, paspas, kaya di ba, niingon siguro sila nga, sa may kabang kaagaan ani nila, no? Pero kanang murag, anam-anam nila ba niya, naglibot-libot
0: pa. Pero on sa elementary school or
1: national high school?
0: National
1: yes.
0: High school.
1: That's why grade 9 and 10, Idol Mikey, ang kaning mga suspetsado. So, maunang sakit pamalandungon, dili lang ang San Jose National High School, apil ang San Jose Central School, o kung sa pagkaeskwelahan, na intunghaan dito sa Tacloban City, nga gipang suspend karon ang ilahang operasyon, ang klase, gumikan sa trauma ni Bogart and Mikey.
0: Mm-mm.
1: So, we just hope
0: kapag
1: nga...
0: Kapag-debrief lang po sa mga bata.
1: Bata ka na, Mikey, number one, Bogart and Mikey, unya ang teachers po, kinaapil ba sila?
0: Tinuod.
1: No, nga, daapon sila, ilang ipakalma nga, kuan, inana niya, kita mo nang ga-viral, nga katuganing na ilalaki nga murag ni sira niya, napusilan siya sa abaga, apil siya sa casualty, sakit pamalandungon, no? Sakit kay pamalandungon, mga sukitig paminaw niya. Brave enough nga, sige singgit ang classmates, so siya ni barog para isira, para dili ka ang entry, mapugnan ang katong mga perpetrators, no? Pero sakit pamalandungon ba nga, unsa kay ilahang future ani karon, unsa baka, no? Ma, ay nako, makabugat sa dughan o kasing-kasing. Atong iampo ato ang nasod, Bogart and Mikey. Sabi na kong flood control na itong problema. Naapan ni flood control. Usa pa nang daghan itong problema. Isapot na ko na. Isapot na ko. Bogart!
5: Mahal lagi na lagi!
1: Tarungon og!
5: Tarungag butar!
0: Tarungag butar!
1: Ano sa ito, Bogart?
5: Tarungag butar ninyo, palihong lang!
1: Ay, naku. Sa komento ninyo, Idol, angay bang amindahan ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nga nagpaubos criminalability, no? Nga to sa 15 years old. Murag sa una, mas ubos-ubos pag ito, Mikey.
5: Ang proposal ato ni Ruben kay 12? Ato 10 years old.
1: Aulagi, oo. So, at least, no? I hope bang matagaag pagtagad. Abot lang, eh. Lablablab lang sa tanil. Asa mo mag-away, Bogart and Mikey, ha?
0: No!
1: Kay mula ka o para makasabuha ka ni Alejandra.
5: Sorry, ato na ako event sa Balamban, alas J sa Buntag. Sabi ko, lai mo sa'yo, ato dito, oy, kay, ako yung mga abis sa buha ka ni Alejandra.
1: Mura biya ka gumamela, Bogart.
0: Actually, mura ka buwak dito. Mura ka buwak dito. Kalaming ibton.
5: Blanco daw ako, sorry, sir. Alam ako mag-umangkong text. Hindi ka kumangkong siya ka. Mag-inanak ka mula ka mag-zumba. Pag-short ka, uy.
1: In fairness, pag kuhanin mo lamik, kayo mong pamaa. Anong girly kay nga, girl, feminine kay nga pamaa ba? Kita kami kasi yung pamaa. Grabe kayong bangtat.
0: Babae kayo.
1: Babae kayong paninaw. Nagkakumukumu kayong bangtat. Lablablab lang sa amuha, lablablab
0: lang.
1: At tabalikan si Atty. Rufil ng incidente sa Tacloban City. Kami ang Team Boo!
0: Boy!
1: Boyki!
0: Mikey!
1: Di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita.
0: Sa top ayaw sa balita.
5: Mapugan pa ni...
1: Kiloy sa babay o paninaw. Amping ko pa.
0: Ayaw lang.
1: Tarungag paso dito sa buwakan, ha? Babay, sa pagpaminaw, ito ang Maria B. Ito i-check una si Atty. Rufil, straight to the point 3 sa IFM.
6: Audio na, audio. Katong kang Fabian, kana. Kanidong, audio ko na audio. O, kani ha? Iyang gidoo, lupultahan para suladaan. Matumba man siya. Oh. Oh, tumba. Igo siya, Giray. Igo, tumba. Sini mo lalaki. Oh, nakalakaw pa siya, pero may samad siya mga higala. Apan human ining maong hitabo, pagsusi na, na bugtuan dahil kinabuhi ng tao mga lalaki. Siya si Chris Lawrence Fabian, nga nagsilas pultahan alon dili makasulod unta katong ganman. Pero gipusil ang pultahan mo to nga naigo siya og namatay. Paita. Kaniyo? Nabulag ta taon mga sukit di paminaw. Grabe ha, random ang pagpamusil ini maong lalaki. Inindoha ka mga minors nga namusil mga sukit di paminaw. Okay, sumuna ni mga higala. Asa man tong video na doon nga kuan, ato lang siguro ang ikuan gamay. Ato lang i-blur gamay itong papakita na nga namatay dahil siya mga kagalaan. O kaniyo, kini naglakaw, kini mauna siya mga kagalaan. Unya pagsusi na dito, dito lang siya mahigala na bulagta dito sa sulod sa classroom. Kini maong kuan, si Chris Lawrence Fabian nagsilas pultahan mahigala, no? Iyang gisilahan pultahan pa dito makasunod ang ganman, gipusil man ang pultahan na igo siya og unya nabulagta siya diha mga higala sa sulod sa classroom. Atay atong video kadali mga higala atong tagay pagtagad si Ginems. Iandam sa kanan Ginems. Kini nga portion tong karon mga higala sa the original Koi Herbal Detalye Supplement sa tanag andam atong mga video mga higala. Labot sa pag-check na kadto si Fabian mga kagalaan. Hatod kanato kini sa the original Koi Herbal Detalye Supplement. Ang original Koi Herbal Detalye Supplement duna kini nagkaraya vitamina ug minerals nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas ingon man sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki pusab sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang the original Koi Herbal Detalye Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company og unya gidistribute kini sa Belgian marketing og FDA approved. Bisan pa man mga kagalaan sa bagong karton og advanced nga formulation nagpabilin kini nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang tag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Detalye Supplement.
7: Straight to the point.
6: Human sa maong pagpamusil dong nakita dito sa video nga dito na bulag ta in town. Kini di ay mga kagalaan si Chris Lawrence Fabian. Atong ipakita ang video dong, nanato dong. Sige, kuno ka niyo, mao na niyo. Okay, mao na ni siya, dili siya na kuan di ay. Katong pagkaigo niya. So pagsu, nana ni siya ay kuan dong, nana ni siya ay audio. Biga may lang kuno. Kani pagsusin ng mga polis. Huwag isa. Kagubot nito ang mga kuan, malingkuranan. Mga bangko. Tanaw mo? Butata, gisya. Nabutata taon sa mga higala. Oh. Morning bata akato nagsilado sa puntahan. Duha sir kwan, nakadagan pa man siya. Abi natog ang iyang igo ko ano? Sa dughan dito iyang igo. Balikan ko no gamay dong. Ato ipaklaro ko no dong. Kini pagkaigo niya. Audio ko no audio be. Kani. Miadto sa puntahan kay ang siladan. Okay. Kani oh. Oh. Bangon siya iyang isla na pultahan mo ni oh.
8: Ato pato sa napultahan.
6: Sila na pultahan. Pero gipusil pultahan. Oh. Tumba siya, tumba. Pero nakabangon og ni kuan og nagbangon man siya. Igo siya nakabangon siya. Pero pagkabuso na natumba siya balik. Oh, diha napitar tumba siya balik. Okay. Ah, sige, pause dong. Katong ko sa ka-video dong, pagsusi na. Siya dito na, kung day? Katong pagsusi na sa mga polis. Okay ka na. Sige, audio ka na. Wow na siya, oh. Pwede niya iguagi taon, mga higala di ay. Nining Chris Lawrence Fabian, usa sa mga lalaki, mahigala nga na, kung dito. Usa ka lalaki ang namatay, o duha ka babae, ang patay sad, mga sukit di paminaw. Pero heroic to yung gibuhat day, ha? Kaya itong isad at tupultahan, aron nga dili makasutong ganman, at ma-safety itong mga estudyante dito sa ilang classroom. Ang problema, siya man mo yung naigo hinoon mga sukit, di ba minaw? No? Perting luuya in taon, mga kagalaan. Unya mo to nga, dito sa gawas na, nagkagubot na, unya, doon na mahigalay pag-rescue dito mga kagalaan. Ato ipadayon, kistan may laki. Ato sa ipadangat, napipila ka mga mahinumdan ng pahinumdom. Unya ato nga tagagpagtagad. Ang pag-rescue na ito sa gawas, ug unya, ang kanto ng pagdakop mahigala ining maumanga gunmen. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinumdanon. Alas 8:44 na.
9: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
0: Oras sa IFM alas 8:45 na ato ning tutukan ning development ning maong init kay nga balita karong buntaga idol gikipod lakip no ni Attorney Rufil ang kanabitaw nga ang pagsubay sa insidente kagahapong adlaw hangtod na sa pagkadakop ni ining maong mga suspek mga idol ato ning tagagpagtagad karong taudod pero sa dili pang detalye sa ato mga headlines sa ato balitang negosyo balitang sports ug balita gawas sa nasa mga uban pang balitang lokal sa atong pagbalik idol standby lang oras sa IFM alas 8:45 na
10: Pawisano o pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim
11: Ako na yung si Ophelia Omoso nagapilit ka Bangkalan, Mandawi City nakadaog na napulo kakilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP Mapungan pa ni
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-empress. Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
20: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive hair.
22: IFM Balita!
23: IFM Balita!
24: Sa buntag!
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
26: Ang keratin na may plus!
27: Keratin plus!
28: Ang keratin na may plus!
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Goodbye.

0: And polycarbonate. So man chat malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. 93.9 IFM. Mapugnan pa ne.
2: IFM. Balita.
3: IFM.
2: Balita.
4: Sa buntag.
2: IFM. Balita.
5: Negosyo.
6: Negosyo.
5: Negosyo.
7: Pahibaw sa Department of Energy kung diuing nga ang presyo sa gasolina, diesel o kerosene nga muubos karon si Manaha bisan pa sa bagong pagsira sa Strait of Hormuz. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, ang presyo sa diesel mahimong muubos sa 9 pesos o 4 centimos ngadto sa 11 pesos o 4 centimos matag litro. Ang gasolina 3 pesos o 90 centimos ngadto sa 5 pesos o 90 centimos matag litro o ang kerosene 9 pesos o 82 centimos ngadto sa 11 pesos o 82 centimos mataglitro. Mato ni Garin, nakigalayon pa ang DOE sa mga kumpanya sa lana aron ma-finalize ang tukmang rollback range sa presyo karong simanaha. Una sa tanan, gilauman nga muubos ang presyo tungod sa kasabutan sa kalinaw tali sa Estados Unidos o Iran. Apa na usab ang sitwasyon human sa gingong pagkaguba sa Strait of Hormuz o mga panagbangi nga nakaapekto sa global nga supply sa lana. Kini sa Edol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
2: IFM, balita!
5: Sports!
6: Sports!
5: Sports!
8: Egypt nasakmit ang unang kadaugan sa 2026 World Cup. Gibira ni Mohamed Salah ang Egypt sa ilang unang kadaugan sa World Cup. Ilang gipildi ang New Zealand sa 3-1 o giduminar ang Group G nga nakadugang pa sa ilang paglaom nga makaabot sa knockout stage. Gawas kaniya si Mustafa Zico o Trezeguet na nakapuntos usaba. Samtang sa New Zealand nakapuntos si Finn Sormann. Ug kinimbalhina gihatod kanato sa LiberAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambong kapagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayo pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og LiberAid Pro. Sakto, LiberAid Pro. Lahi nga LiberAid adunay silymarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiberAid Pro usa ka hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang LiberAid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag LiberAid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, LiberAid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, LiberAid Pro. Kini sa Idol Biz 93.10 IFM, di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita.
2: IFM, balita abroad.
9: Kinse ka mga tao, kadaghanan mga estudyante ang nakalas sa sunog amigo so sa ka-animation training center sa syudad sa Lucknow sa amihanang bahin sa India kagahapon adlaw Hunyo 22 sumaapa sa mga otoridad. Ang sunog nahitabo sa dapit sa Aligarh sa Lucknow, ang kapital sa estado sa Uttar Pradesh nga may labing daghang populasyon sa nasod. Sumaapa sa mga lokal nga media kalit nga mibutho ang kayo samtang adunay mga estudyante nga nagtungha sa maong pasilidad. Sa mga video nga migawas sa social media makita ang mga formadong personnel nga nagdala sa mga lawas sa mga biktima samtang nagtapok ang mga residente ug mga saksi sa palibot sa lugar. Gipahayag sa kapulisan nga adunay 21 ka mga estudyante sulod sa training center sa diyang nagsugod ang sunog. Duha kanila nakaangkon og grabing angos sa lawas ug padayon nga gitambalan sa ospital samtang upat pa ang anaa sa critical nga kahimtang. Ang maong sentro nagtudlo sa mga estudyante sa paghimo og mga animation ug digital graphics matud pa ni Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Pathak atol sa pamahayag pahayag diini. Padayon pang imbestigasyon aron mahibaw-an ang tinuod hinungdan sa mong sunog. Ang insidente nakapukaw pag-usab sa mga kablaka bahin sa kahimtang sa fire safety sa buong nasod. Sa sayong bahin ining buwan, kapin sa 20 ka tawo usab ang namatay sa sunog sa usa ka hotel sa New Delhi. Lakip ang mga langyaw nga bisita nga nagdala og dungag nga pangutana sa pagpatuman sa mga regulasyon sa kaluwasan batok sa sunog sa nasod. Mukha itong atong balita gawas sa nasod. Kung kinibahinag, yatod ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 Healthy Vegan o Gluten-Free nga kape. Ayog sipyata, naputay EXL Black Coffee mga idol ha. Dagan kay niyog nutrients nga makuha ta idol. Adunay native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag ka nato ga hinlo nga digestive system. O nang kapinagamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. O niya pwede pong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfor Pharmacy, Pharmacia Zamora o Liluan Pharmacy. O niya sa ato pong pagpakigbatok sa dengue idol hayog si Piata, magpahid lang punta ninyo sa EXL All-in-One Skincare Oil aron protektaan ta batok sa makamatay nga paak sa lamok idol. O kana bitaw nga sakit nga dala ni ining maong mga lamok sa palibot dol. Again, EXL in Health, EXL in Life, sa makabuhay, dagdag buhay. Oras sa IFM, alas 8:54 na. Ato anang gitagaag pagtagad karon ang mga insidente subay sa nahitabong pagpamusil kagahapong adlawa. La karon na ato pong atibanon ang kabahin po nitong panghitabo pagkadakop ni ining mga suspect. Ato ning paminawon dungag panghisgutan ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
3: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM. IFM.
4: Jesus, Ginoo ko. Kaluoy mga higala. Oh, mga babae, duha ka babae, usa ka lalaki ang napatay. Ah, sige, audio dong. Eh, gamay lang ha. Kini oh.
6: Gawas.
4: Sus, nilaka yung tao mga estudyante.
10: Mr. Akin, sir. Ayaw na yun. Mr. Akin, para di. Lingkod lang, lingkod, tagilingkuran. Kanila na itabok, tagilingkuran. Doy, buhat yan, buhat. Lingkod yan, lingkod.
4: Laliman ka, 40 ka empty shells, sa tupan na ka, chins magasin. Mula na siya mga higala o kanang anad o pumusil. Grabe, ha. Ang uban na nanday, marato naman ako mag-kwansok sa kamagasin. Kanay, naka-chins magasin pa. 40 good. Kano yung batao, igyo sa tao, no? Jesus, Ginoo ko. Sige, audio dong. Okay?
10: Ilugar daw na diyo. Kita ay sakto.
11: Sir.
10: Samat kagi hapon, sakay nga di.
4: Gumutas sa eskwilahan.
10: Sir, ito sir. May igutil ito, sir.
4: Pating gumuta.
10: Ani sir. Sakay pa di.
4: Okay, muna yung pagpa-rescue, mahigala. Atong taga-patagal ka itong pag-dakop doon, pag-dakop. Ang usa na dakpan sa eskwilahan pa, ang usa sa hot pursuit operation na nila. Manhunt operation. Okay, atong pagtagad tong live videos pagdakop atong mga suspect. Nato na dong. May kono. Oh, money.
12: Para
4: Apagdakop na yung mga higala.
6: Adi no sa guys. Guys, morality adi no sa. Adi na, nakitaan. Nakadiyamon balay. Guys, nakadiyamon balay boy. Nakadiyamon balay. Ya, aray.
4: Mm-hmm. Okay, atong pagdakop na ni mahigala. Mhm. Ah, wala na yung pagdakop. Kuyawa. Kay dako maglawas yung usaday. No, dako maglawas ni. Kuyag musukol. Ah, wala na ni. Kani, kani, lahat po ni. Ang padakop ni Susa.
12: Igit siya nga na kapagwakan.
13: Lubas.
12: Asa ating bado.
13: Asa ating bado. Pagdalagan.
12: Eroy. Asa ating bado, pagdapag. Talikod. Ubuatanan. Ubuatanan.
4: Ano na yung pagdakop, mahiga lang hapon.
12: Hubuatanan. Hubuatanan lagi. E bangin na yaw, may dara.
4: Bangin may dara pa. May... Basin-basin may dara pa. Una. Bangin may dara pa. Lintik nga iro ya. Ah, wala na yung pagdakop. Sus, kaluoy taon. May gala mo na hitabu ang kagahapon. At kung haon sa mga kagalaan ang atong live report gikan sa RMN Tacloban, mga higala. At kung haon dugang update nito atong station manager, RMN Tacloban. Diastuli niya karon si kasamang radioman Justin Traya alang sa dugang mga updates pagkakaroon, mga higala. Atong hatagan o pagtagad mga sukitig paminaw.
14: DYHP RMN Report.
4: Radioman Justin, kumusta? Unsay latest niya karon sa Tacloban City?
15: Yes, maayong buntag sa inyo diha sa Cebu City, Rajaman, Sir Phil. Maayong buntag po sa inyong mga suking mga tigpamati karon sa inyong programa sa DYHP Cebu. Karong adlawa, Rajaman Sir Phil, no? Walay klase karon sa iba-ibang mga eskwelahan, no? Sa tanan eskwelahan diri sa Taklo, sa Tacloban City, tungod sa natabo na insidente kahapon kung saan, no, tatlo ang namatay at 13 ang nasugatan sa pangyayaring shootout, no, kung saan mga pawang estudyante lamang yung mga biktima at suspect kahapon. At nananatiling under custody pa rin ng Philippine National Police ang dalawang suspect. Hawak pa rin nila ngayon at patuloy na ini-interrogate ito ng Philippine National Police. Kinumpirma na ng Police Regional Office 8 na ang pagpapil na ginamit ng mga suspect o ng isa sa mga suspect ay pagmamayari ng PNP. Kinuha ito ng batang suspect, no, sa kanyang titang naka-assign, no, sa Police Regional Office 8 kasi iniwan ito kahapon ng suspect, no, itong minor de edad, Rajman Rufil.
4: Okay, Justin, kumusta? Gusto lang namin ma-confirm kay ang uban ng mga dunay na mga social media nga kinini ang nagpagawas nga na upat na kuno patay. Ito'y paklaro, tulura ang patay.
15: Yes, no? Kahit yung Police regional office if they can verify noon na hindi rin na ma-announce na apat ang patay kasi sa paglilibot nila as of 11 PM kagabi, tatlo lang yun ang matay, Attorney Rosville. No? Yung isa kasi no, nasa ICU ng hospital, buhay pa rin, no? Mm-hmm. Yung isang biktima. So, tatlo lang talaga yung confirmed deaths sa shootout, Attorney Rosville.
4: Okay. So, unsa man dead on the spot, ang katong pila kabuk ang dead on the spot? O ga pila kabuk yung nadapa sa hospital?
15: Duha ang dead on the spot, isa ang lalaki at isa po nga babae. Actually, mag-neighbor lang ni sila sa San Jose, Tacloban City, kaning duha, no? O ang isa, nadala pa ni sa ospital pero na-dead on arrival due to fatal shot sa dughan nga dapit sa iyahang lawas, Attorney Rosel.
4: Mm. So, kining usa sa mga nailhan na to, katong lalaki nga dunay heroic nga gihimo ba, iyang gisalad antong pultahan pero naigo sa pusil, kadto si Chris Lawrence Fabian, diin man dapit ang iyang tama diay.
15: Naabod sa inig-an, no, kung di ko nagkakamali, nasa dughan po iyahang shot, or nasa, sana mayroon din siyang shot sa braso niya, kasi parang twice ata siya ito natamaan ng bala, Attorney Rosel. So, siya yung dead, isa sa mga dead on the spot, yung isa naman, yung babae, kasi, no, nag-try talaga siya na iligtas yung, ano niya, yung classmate niya, kasi sabi ng mga classmate niya na, sige, ako na lang yung magsisave sa inyo, kasi may tama na ako, no, tinry niya talagang i-block yung door, kasi ayaw niyang maapektuhan din yung ibang kaklase niya.
4: Mm. Unsa man mga graduha, kini mga bataa, kini mga nangamatay?
15: Grade 9, Attorney Rosel, no? Mga grade 9 ni sila, no? Mag-classmate. Pero napoy ibang mga section na naapektuhan kining shootout kay nilibot maning mga suspect, no? Mm. Nilibot sa hanay ng mga classrooms, no? Umikot itong mga suspect at randomly they just ang makita 40 empty cells, no, yung nakita na scene of the crime operative sa crime scene, kaya no, yung 40 empty cells na napaputok talaga nila sa mga sa iba't ibang parte ng mga classrooms, Attorney Rosel.
4: Oh, so unsa man ay magkaklase, magka-classmates na sila kining tulong nga namatay o kining mga namusil?
15: Yes, no. Yung dalawang namatay, itong lalaki at babae na dead on the spot, magkaklase ito sa isang classroom ito. Meron din sa isang classroom na namatay, ito yung dead on arrival sa ospital na natanamaan sa dibdib. At meron din critical ngayon na pinaputukan, no. Actually, tumatago lang itong estudyante na to, dumaan sa printer ng teacher at nag-pass through sa TV at nag-pass through din ito sa isang plywood at doon na natamaan itong bata. So, critical ngayon, nasa hospital. Hindi maganda yung kalagayan ng bata.
4: Pero itong suspects, kining duha ka mga suspects, unsa man classmate lang nila, kining duha nga nangamatay pod?
15: Yes, magkakaklase daw ito sila, Rajman Rufil, Attorney Rufil.
4: Unsa may motibo, ini mo papamusil, tinuod ba nga doon ay bullying na hitabo or tripping lang gitani nila kay naaman sa mga nanggawa sa ilang mga chat, mga text, ilang mga chat ining duha nga premeditated man ang ilang gihimo, Justin.
15: Mm-hmm. According to the teachers, no, parang naniniwala din sila na bullying is one of the factor na itong parang isa sa mga reason kung bakit, no, parang meron daw itong mga nakaalitan na build up daw yung galit sa mga bata. Kaya parang plinano nila yung insidente. So, naniniwala talaga, no? Parang sinabi ng teacher na posible, no? Na meron talagang factor na bullying yung pangyayari, Attorney Rosel.
4: At tinuod ba nga kining usaan ni Children in Conflict with the Law na?
15: Dalawa sila, CICL. 14 and 15
4: sa una, sa una pa, pero dili na. Kaya kinikaroon mo pa ni pagka-sold nila ni. Ang problema, dili ni daan.
15: Pakiulit, Attorney Rosel?
4: Hindi ni may record na noon itong dalawa. Previously,
15: patuloy yung investigation ng PNP, Attorney Rosel. dahil sa incident, kung meron bang mga record itong mga batang ito. But yung isa, yung 14-year-old na pamangkin ng ano, ng pulis, sabi ng teacher, mabait naman daw yun. Hindi nila in-expect that would commit. Pero parang may alam talaga sila sa baril eh, kasi may mamangkin ito ng PNP, dinadala ng, sa firing ng tita niya. So may meron talaga silang ano knowledge how to use no the gun no itong dalawang mga suspect na minor de edad.
4: So itong may dala ng Glock 9mm yung pamangkin ng pulis, siya may dala sa Glock.
15: Glock, yes, yes.
4: Yung isa yes, yung 38 caliber.
15: Yes, oo. And konektado daw siya, confirmed na ng Police Regional Office 8 na registered no, nag-match siya sa information or registered firearm na nakarehistro sa isang security agency dyan sa Cebu City, Attorney Rufil. No? Pero sabi din ng PNP, hindi din nila ninalawala yung ano, yung angulo na meron din itong relative na isang former member of the armed forces, Attorney Rufil. Kaya meron talaga silang mga ano eh background, meron talaga silang mga background, mga relatives na nasa authorities, kaya siguro may mga alam sila sa baril, Attorney Rufil.
4: So sa ngayon itong pulis na may-ari ng baril, kumusta na siya ngayon? Nandiyan pa sa Tacloban, assigned ba ito?
15: Yes, nandito ngayon sa Tacloban City, under custody ito ng Police Regional Office 8. Actually, nakausap ko kahapon yung Regional Director ng Police Regional Office 8. Na humingi talaga siya ng tulong no sa Regional Director, kaya base baka daw no marami kasi dong galit ngayon daw at nandun muuna siya sa kustodiya ng Police Regional Office 8 sa ngayon no para maprotektaran din siya. Hindi din niya ine-expect, actually she is still in shock. Umiiyak nga daw siya kay Regional Director kahapon at hindi niya daw in-expect na gagawin daw yun ng kanyang pamangkin Rajman, no? At sa ngayon, no, possible na maharap ito sa administrative case at yung crime naman it depends daw sa investigation ng Philippine National Police.
4: Okay, itong police woman na may-ari ng baril, naka-duty dyan sa Police Regional Office Region 8, no? Sa Eastern Visayas.
15: Finance service or office ng Police Regional Office 8.
4: Bakit
15: hindi
4: na...
15: Hindi sa directly na sa Police Regional Office 8, pero yung opisina nila, nasa ilalim noon, sa same camp lang ng Police Regional Office 8.
4: Oo, pero she was on duty yesterday.
15: Yes, bumasok daw ito.
4: Oo, yun nagtaka, nagtaka ako dahil if she was on duty yesterday, why did she leave her firearm doon sa bahay nila? Kaya nakuha ng pamangkin.
15: Yes, Attorney Rufil. No, kasi sa base sa conversation ng bata, inihintay niya eh, naiwan ng ano, ng tita niya yung baril, no? Inihintay niya at nagsabi pa siya, nag-go signal pa siya na matutuloy sila ngayong kahapon, no, sa pagsagawa ng krimen. So, naiwan talaga ng pulis yung kanyang service firearm.
4: Oo, dahil on duty siya, dala sana niya yung baril issued by the government dahil on duty siya.
15: Yes,
4: yun ang problema.
15: Isa din yan ang factor na titignan ng Police Regional Office 8, iimbestigahan kung meron ba siyang lapses, kung may kakulangan ba siya, at yun na yung titignan ng Police Regional Office 8, Attorney Rufil.
4: So ilan lahat yung may tama ng bala? Dahil tatlo yung namatay, pero yung iba injured. Mayroon pang mga injured na walang tama naman ng bala, pero na-injured dahil mga parang na ano sa, na shock sila kahapon.
15: Yes, oo. Yung 13 na mga nasugatan nasa hospital ngayon, no? Sila yung 13 accounted. Pero kahapon habang nagre-report tayo kahapon, no, doon sa National High School PM, no? May mga bata pa rin na pumupunta sa kanilang mga teachers, pinipresent nila ang kanilang mga sarili kasama yung mga magulang nila. May mga ano, may mga sugat. No, may mga sugat sa ulo. Yung isa nga parang nadaplisan daw siya, pero naniniwala ang police hindi daw yun daplis, parang naano lang daw yun dahil nasugatan. Kaya no, marami pa ang nagpa-present ng kanilang mga sarili doon. Siguro mga 6 sila na, or kung nadagdagan pa yung iba nag-hyperventilate, yung iba mga minor scratches dahil nga sa pangyayari, Atty. Rafael.
4: So ano daw nangyari kahapon na kasama Justin? Dahil mga 9 o'clock nangyari ito, so wala pang resist siguro, or anong subject kaya yung nag-klase sila. Tapos ano nangyari? Na-late ba itong dalawa? Tapos pumasok na Maril agad? Or pumasok muna doon sa klase, tapos nakikinig sa leksyon ng guro nila, tapos na Maril? Anong nakatrigger sa kanila?
15: Kahapon, Atty. Rufil, no, pasado alas 9 itong pangyayari. It's between recess time, no, yung iba nagpa-klase pa, yung iba nagre-recess na. Fortunately, yung iba naka-recess na sa hanay na yun, may mga ibang estudyante nakalabas nandun sa mga kantin, no, so recess sila. So, yung iba nagka-klase pa, yun sila, no, yung mga part, yung mga klase na ongoing yung classes, yun sila yung parang may dalawa na tinamaan, Atty. Rufil. Kaya, no, pilinano talaga ng ano, ng mga student. Yes, tama ka din na nagpa-late yung dalawa. Hindi nga naka-uniform yung isa, naka-black pa. Yung isa, naka-white t-shirt, pero naka-pants. Kaya nga sinabi ng Department of Education dito, Atty. Rufil, na dapat talaga, no, naka-school uniform yung mga bata, no. Kaya, yun din, yung magsaset sila ng mga rules na nila, no, dahil sa incidente na nito.
4: Oo. So, sa sinabi na parang random ang shooting na ginawa nila, so wala silang target talaga?
15: So, nangyari kahapon, parang wala nang, ano, randomly na lang, parang wala na silang target, Atty. Rufil. Kung sino na lang yung makita nila, babaralin nila, Atty. Rufil. Yun yung nangyari kahapon.
4: Dahil dalawang babae.
15: Atty. Rufil, yes?
4: Dahil yung fatalities, dalawang babae, isang lalaki. Ang question ko, kung nambuli man sila, dahil yun ang angle na inimbisigahan ngayon, kung totoo man, yung dalawang babae at yung isang lalaki, sila ba ang nambuli? Or bakit hindi targeted?
15: Damay-damay na rin ang nangyari. At nasasari rin na sila yung nambuli sa dalawang bata. Parang ano na lang, damay-damay na lang talaga yung ginawa ng mga batang ito, sabi ng PNP.
4: Dahil kung yung angle na nagbully, na victims for bullying sila, so sana yung nambubully nila, sila ang target. Bakit ito parang random?
15: Yes, random. Na nandun nga sa ano, sa conversation ng dalawa, nabasa ko kahapon, verified naman din ng Police Regional Office 8, kaya pwede nating sabihin, na may parte doon no, na sinabi ng bata, I tried to warn, no, yung pamangkin ito ng police, I tried to warn good people to na mag-absent today, but they didn't listen. May part doon sa conversation na nag-warning na daw siya sa mga mababait na mga tao na mag-absent ngayong araw, but they didn't listen. Yun yung sabi.
4: Okay, dahil nakapagtataka ba dahil kung victims na ng bullying, kaya kailangan ang in-depth investigation nito kung talagang bullying ito or talagang tripping lang sa kanila. Dahil kung tingnan mo yung mga itsura nito, mga batang ito, parang hindi naman mabuli yung mga itsura nila.

0: yung ate niya, attorney yung tita niya na pulis. Attorney pa yun, kilala yun kasi sumali yun sa isang national pageant. Kilala talaga yung pamilya nila at di natin talaga may expect na coming from a well-known family and professional family, yung bata magbe-build siya ng galit at mamaril, no, at magpaplano ng ganito. At
1: so itong pamangkin ng pulis, yun ang well-known family dyan, yung pamangkin ng pulis?
0: Kilala yung ating nila, lalo na yung ano, yung tita niya, no, sumali sa isang national competition, parang gandang pulis ata yung tita niya, maganda yon, no, at nakapasa pa sa ano, sa bar, attorney rin, kaya nakilala talaga yung pamilya nila, attorney Rufil.
1: Hindi ba membro ng mga gangs itong dalawang bata na maril?
0: Isa din yan sa iniimbestigahan ng iniimbestigahan ngayon ng PNP, attorney Rufil, yung mga background, no, nitong mga itong mga suspect, no, itong mga bata na ito.
1: Mag-neighbors ba itong dalawang suspects?
0: Actually, no, hindi natin nakuha yung information na yan kung mag-neighbor. But mga taga San Jose, Tacloban City sila. No, marami kasing barangay within the San Jose Tacloban City. Ito yung barangay, attorney Rufil, no, ng airport, no, so kung galing ka ng Tacloban Airport, yan, dinadaanan yan. So maraming mga barangays yan, barangay 88, 87, 89, yan. So yung mga nag-aaral dyan, pawang mga taga San Jose, Tacloban City lang din, attorney Rufil. Magkalalapit lang sila ng kabahayan.
1: Mm-mm. Pero ito, dahil sa, nakita ko sa uniform na public school talaga ito, Justin. O sige, okay, naputol mga sugit ng paminaw. Oh, sige, Landay. Ito, balik itong kwandong, be. Itong pag, kanikinin mo, polis, ipakita ka lang ko na yung kwan, be. Medyo bitaw mo. Kwan bitaw, medyo may tsura sa mga polis day, mga sukit di paminaw. Kanidong, oh. Ipakita ko na gamay lang, dong. Kanadong. Oh, mas mo ni yan, tita. Kidaldala ng firing ng mga bata. Kaya maklaro man ni mo, oh. Doon na siya mahigalay kuan. Gitakin nga pusil. O niya doon na mahigalay iyang earphone. Sige, ito balikan ka dali si Kwan. Radyoman Justin dito sa Tacloban City, mga higala sa dugang report. Okay, Justin, back to you, Justin.
0: Yes, Attorney Rufil, pasensya na, no, naputol tayo, Attorney Rufil.
1: Okay, pinakita ko dito sa screen namin, sa social media namin na platform, itong lalaki, ito ang 14 years old, no, yung may yung pamangkin ng pulis.
0: Pakiulit, Attorney Rufil?
1: Itong pamangkin ng pulis ang 14 years old. Yung 15 years old...
0: Yes, yes. Yan ang 14 years old na pamangkin ng pulis. Yan, may picture sila. May selfie sila.
1: Okay, pinakita ko dito sa social media platform namin. Itong pulis na ito, ito ang may-ari ng baril.
0: Yes, ito ang pulis na may-ari ng baril, Attorney Rufil.
1: Okay. So, ibig sabihin, itong pamangkin niya ang may... especially if makita na sa autopsy report yung tama, kung sa .38 caliber ba yung tama o sa 9mm. So, ibig sabihin, itong pamangkin niya yung maraming na biktima, kung ganon.
0: Yes, Attorney Rufil, no? O lalabas din yan, no, sa ano, mga pagsusuri ng PNP.
1: Dahil kung 40 empty shells, meaning galing yan sa 9mm, dahil wala namang empty shell yung .38 caliber na ano,
0: but yes, yung... so marami silang dalang bala. Kasi may picture pa nga sila na may bala silang dala, Attorney Rufil.
1: Mm-mm. Okay. So itong pulis na ito na assign dyan sa Police Regional Office 8, ito ang bago lang naging lawyer na pulis? Are you referring to that policewoman? O mayroon
0: yes,
1: pa siyang...
0: Yes, ito yung naging lawyer na tita niya.
1: Oho. So, okay. Ano, bakit, dahil may question tayo, bakit hindi na dinala yung service firearm niya? It's OP yan eh. It's OP yan. It's a government-issued firearm. Pag mag-duty siya,
0: alam, parang,
1: kasama ng uniform yan.
0: Alam talaga ng bata saan nilalagay. Siguro nasanay na siya na parang iniiwan ng kanyang tita ang kanyang firearm.
1: Okay. Kumusta po ang record ng mga batang ito? Wala pa bang additional info kung ano ba? May mga gang ba ito? O anong mga records ito?
0: Yes, oo. Attorney Rufil, under investigation pa yan. Inaalam pa ng PNP kung konektado sila sa ibang mga grupo or gang. May sinalihan ba itong dalawa? No, under investigation pa

0: ngayon ng Philippine National Police, Attorney Rosel?
1: Oo. Base sa conversation, dalawa lang sila talaga ang nagplano o mayroon pang iba o grupo sila na may mga kasama pang iba?
0: Hindi pa yan ngayon pinapaalam ng PNP ano na as to kamusta na yung investigation nila kung meron ba itong kasadwat, Attorney Rosel. No, pero hihintayin natin yan, ano ang resulta ng kanilang investigation, Attorney Rosel.
1: Okay, sige. So anong mga intervention na ginawa ngayon ng DepEd para sa mga bata na na-trauma sila dahil sa mga pangyayari?
0: Yes. Sa ngayon, Attorney Rosel, no, magsasagawa ng psychosocial intervention itong Department of Education sa mga teachers at sa mga students na affected, no, hapon sa pangyayari, Attorney Rosel. Nanawagan na nga ngayon ang ilang grupo ng mga kung meron ba daw gusto maging volunteer na mag-under ng psychosocial intervention sa kasi maraming bata ang apektado kahapon, no, iyak nang iyak ng mga bata dahil sa pangyayari, na feel talaga yung takot sa kanila. At sinabi na ng Department of Education that they will respect if itong mga magulang o itong mga bata, no, ay nilipat ng mga eskwelahan, papayagan nila ang mga bata kung gusto nilang lumipat ng eskwelahan. At sa ngayon, Attorney Rosel, wala munang pasok ang San Jose National High School until such time na maayos itong insidente na ito. At dito sa Global City, wala ngayong pasok. But tomorrow, no, babalik na agad ito. Pero mas pinaigting, ito na yung mga private schools dito sa Tacloban City, mas pinaigting security ang kanilang ipapatupad, no, na considering na merong nangyaring insidente kahapon. So, magpapatupad din sila ng mahigpit na pagbabantay at pag-check sa mga gamit ng kanilang mga estudyante papasok sa school premises sa ngayon. So, pinapatupad different schools sa Tacloban City at sabi na rin ang Philippine National Police na sila ay malalagay na rin ng magkakaroon na din ng police visibility in the schools, no, para ma-prevent na maulit itong, hindi na maulit itong pangyayari at terrorism.
1: Okay. Okay. Thank you, Justin. Yung final report na kasama Justin.
0: Yes, galing dito sa Tacloban City, maraming UHP sa Blue and Attorney Rosel. This is the Rajuman Justin Taya, Tatak Arimet.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rajuman Nationwide! Salamat Justin Taya sa report. Alas 9:24 na, standby.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
4: Oras sa IFM, alas 9:24 na. Padayon ta sa unahan sa di pa ni ang dungag pang mga pakiginabi ni Attorney Rosel sa mga reporters ito sa Tacloban Idol para sa pagsusi nato sa kalambuan ni inimoong insidentes pagpamusil. Di insikop ning duha ka mga minor di edad mga idol at aning balikan ni maong report. Padayon sa ta sa unahan alang sa dungag pang mga balitang lokal. Kining resolusyon batok sa dengue, giduso diri sa Dakbayan sa Mandawi. Alang sa kompletong detalyes mo report, ato makauban si Idol Aiko.
5: RMN Report!
6: Gidasis sa kagabhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang tanang 27 ka mga barangay nga mahimong alerto pinaagi sa ilang dengue task force aron mapugngan ang pagsaka sa kaso sa dengue karong panahon sa ting-ulan. Gipasar sa City Council ang resolusyon nga giduso ni City Councilor Raul Kevin Cabahog, ang chairman sa Committee on Health, aron sugdana ang dinalian nga intervention batok sa dengue fever. Girecord sa City Health Office ang 198 ka mga kaso gikan sa Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Human usab na tala ang kinatibok ang 520 ka mga kaso sa aging tuig 2025. Diin kasagaran nga nabiktima mga bata o senior citizens. Giman loobos sa kasamtangang ordinansa ang pagpanglimpyo o ang pagmulta sa mga tag-iya sa panimay na magpabaya sa nagpundong mga tubig na mahimong permanenteng puyan o itlugan sa mga lamok.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa Lampid Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-i sa baby, tungod kay 100% cotton ang Lampid Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug upan pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapo kasugan sa pagatud sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
4: Alang sa laing balitang lokal, Child Development Workers Week gilusad sa ay derita padayon to sa unahan idol na si Piat Manta Idol Kenny. Ikaw jud idol Ken. Imo jud kong la tagaag laing balita Ken ha. Sa atong laing balitang lokal, financial nga ayuda gituno sa pipila ka mga residente nga apektado sa linog ug bagyong Tino sa isla sa Bantayan. Kompleto ang detalye sa report atong makauban si Idol Chixie.
5: RMN Report.
8: Pinanguluhan sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO, kauban ng Provincial Treasurer's Office, na panghatag na sa kagamhanan sa probinsya sa Cebu ang pinansyal nga ayuda sa pipila ka mga pamilya nga apektado sa pag-igo sa linog o ingon man ang bagyong Tino sa miaging tuig sa isla sa Bantayan. Tag na po kalibo ka pesos nga pinansyal nga ayuda, ingon man na po kakilong bugas, kakip na usab niini ang mga medisina alang sa mga binuhing hayop gikan sa Provincial Veterinarian's Office. Ang nadawat sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo, diin 17 ka mga pamilya ang nakadawat og pinansyal nga ayuda tungod sa damage nga nasinati sa linog sa miaging tuig. Nasayra nga na po niini gikan sa lungsod sa Bantayan, samtang 7 ang nagikan sa lungsod sa Santa Fe. Sa laing bahin, 20 ka mga pamilya ang nakadawat gikan sa lungsod sa Madridejos ug ayuda tungod usab sa pagka-damage sa ilang mga panimalay tungod sa pag-igo ni bagyong Tino sa miaging tuig. Subay niini ang mong distribusyon gipahigayon sa lungsod sa Madridejos kinsa gitambungan ni Madridejos Mayor Romeo Villasiran. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

0: people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
4: Ganun po?
3: Ana! Oh, lying pose na po.
4: Okay po.
3: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
5: Dugay naming nag-ilis, direct.
6: Get to Sir Rice Energy Pop in grape flavor.
7: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
8: Refresh your rice. Yummy rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
9: Lami mag-rice, energy pop.
10: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sari-sari stores.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
12: IFM. Balita!
13: IFM. Balita!
14: Sa buntag.
15: Oras sa IFM, alas 9.33 na.
16: Nato sa EXL Coffee Mix sa 17-in-1 para sa healthy nga kape. Ayaw kalimot dol, EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Ining tungura dol Mikey, kauban nato ang usa ka vlogger gikan sa Cebu.
15: Now,
16: actually ang usa ka vlogger gikan sa Cebu mga sukitig paminaw, na discuss ni sila atol sa operasyon, mura bang
15: ko lang tabang
16: dito sa Saranggani.
15: Murag nawadaan man siguro itong break gani, Idol Buiki.
16: O ang katong track, Mikey.
15: Nga nakuhaan ganyan ito, nag-video ang mong panghitabo.
16: Kaya nagsunod man sila. So ato i-check karon kani si Lembot, no? Ang vlogger, gikan og San Fernando, Cebu. So ato i-check kay nga no, maskin pag na atay mga gipang-asikaso ng mga panghitabo dito sa Tacloban. Pero nag-una masaling ato ang Oplan Tabang gihimo donation drive.
15: Para sa mga apektado sa linog,
16: exactly,
15: no?
16: Exactly, dito sa General Santos City, sa Saranggani Province. So ato i-check karon, Idol Mikey. Kauban sa Atty. Phil.
15: Straight to the point, diri sa IFM.
17: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
18: Nawadan ang break agatong nagdasa ko, Lord. Tabangi ko. Lord, nawadan ang break. Kuan man po dira. Pang-pang man na dira. Wala din o ako.
19: Okay, so gamay lang kay Mahigal, ha? Mauni ang nahitabo, mga kaigalaan. Sa ilang relief operation, sus Ginoo ko, mga sukidig paminaw. Karabang, muna nga, ako na siyang bisita karon, mga higala, before tamo balik at Tacloban, subo man sa itong pamanandungon itong Tacloban, but kini mga kaigalaan, nagkwala sila, nag-relief operation, unya ang ilang dikarga nga gisudlan sa ilang mga relief goods, nga ipanghatag sa mga nabiktima sa linog, ni sagirit, mga sukidig paminaw, kay kanang lugar, la, dadi, ha? Mula ni siya, kada bitong Transcentral Highway, nana siguro ning lugar lang, kada bang madugay glugsong ba day? Nga madugay glugsong, basin og naka-engine brake, baka itong mahigalan driver, or baka doon ay problema, o ang sakinan baka doon ay problema, or naunsang hitabu, disgust siya lang yun, nisagirit siya mahigalan, ni sutoy. Unya kay, kon man, kana na ang kurbada man, nilahos kining maong dikarga. Unya, pagka-describe pa mahigalan ito mga bisita karon nga kanang lugar la diha, akalaw mo na day, mura ka ng tanawan karkar day. Imo pang dublehon ang tanawan karkar katong gilabayan ni Marie Joy o Jacqueline Chong. Nga sumay karkar. Anong pangpang niya napita? Inana, kagrabe ang pangpang. Nanghilan pa yun eh, kay na sangit mga higala ang dikarga. Puting kuyawa mo na nga ang ato mga kigsunan karon nga magpahigayon ta, of course. Akong i-appreciate ka. mutabang tas mga nabiktima sa linog pro kinahanglan sa tag careful sa ta unya ako na silang giimbitar karon kay aron mga higala nga atong ma mapasulti nila ilang experience unya ma-warningan po ng mga tao asa dapit mo agi kay medyo kuyaw ni agi anana mga sugid tig paminaw kining atong mga bisita karon so kining nakita niyo sa video ni aneron live personal dili sa atong sibianan mga vloggers ni sila nga nagkahiusa nga magtinabangay nagamot-amot ni sila para ipalit og mga relief goods para itabang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Palihan na ito ng DYHP ba? No, nga, nagtinabangay sa ta para atong ihatag dito. Ang ato mga kaigilan, paano ito mahatag na yun kay doon na pamanta mahigalay mga gitanaw ng mga pizza ang ato mga sister station sa Mindanao nang hatag naman. So, naula-ulahita mahigala ang atong target yun kato mga namatyan. So, muna nga, in fact, kita ganit sa DYHP, nakakuha naman tayo mga 1.3 million ang atong natigom na, no? Muna itong ihatod sa dito mahigala sa General Santos City. Kini sila, paspas silang pag-responde ni Adto ni Mahigalang June 17. Paspas, pagtanaw nila na nasa ilang nasa kwarta, ipamalit na nila mahigalag mga relief goods. Dito na sa relief operation na sa dayon. Ang problema na disgrasya mga sukit di paminaw. So ni Astong Sibianan karon ang magtiayon mga higala nga sila si Limbo o si Ali Brothers. Mga kwani, mga sikat ni nga mga vloggers. O ako naka-appreciate mismo sa ilang gihimo nga kana na ang nakakonsila nga magtinabangay ta para sa mga biktima dito. Pero disgrasya lang gyud ni mga itabo ang mga kaigalaan. So ni akaron sa itong sibianan ang ato mga bisita. Ang pwede ba na ako mention ang tinuod niyan? Okay. So atong sibianan mahigala, mayong buntag ninyo Limbo o Early Brother. Mayong buntag.
4: Mayong buntag attorney.
19: So astila no, at least kalon nakamaon na mong ni smile ron taon. Okay, mga katong traumatic ang panghitabo no?
4: Sobra.
19: Katong nagkon yung babae nga, dito, hala, nawala break, ikaw man to. So, may ganit karon kay murag ko na, at least, nakakuhan ko anak ka, pila ka days naman nahitabo. Itong June 17. At least karon murag na, kuhan ko anak gamay.
4: Okay na
19: gamay.
4: Kanang magbiyahe mi, murag makuyawan, gihapon mi.
19: Oh, murag.
4: Nagi trauma gamay.
19: Trauma, no?
4: Saksi gimi sa nahitabo, sa sakyanan nga, padung lugsong, ano, wadag break.
13: Bisan gani, inig-play ra sa video ulit, murag, dili na ho, kaya pa, balik dito sa nahitabo.
19: Mauna nga, ako play yung video, lingyo-lingyo ka, hindi ka lusong tanaw.
4: Usahay ako siyang badlungon kung nahi mo, kuhan. Akong badlong nga ay sigtanaw video kay magsihilak mo dyan.
19: So mo ni mahigala si Charlito Villaver o si Joy May Villaver. Si Joy May Villaver, mga sikat na sila nga mga vloggers, mga kaigalaan. Si Limbo ni, o niya si Charlito Villaver, mahigala si Early Brother. Mo na yung iyang kwan. Ito pong tanong si Joy May Villaver. Tagaliti na ba na ikonon siya mga kaigalaan? Asa dapat saliti inyo, Limbo?
13: Sa kuan. Hinapo Tomas Opus, Southern Leyte.
19: Southern Leyte. Okay, mga jadja-jadja na inanaadi ha? Okay. Unya, si Kuan, Charlito Villaver.
4: Lumadyo ko diri, taga Cebu, sa San Fernando.
19: San Fernando. Asa man na bit San Fernando?
4: Sa Lower Tunggo.
19: Lower Tunggo, San Fernando.
4: Bukirang bahay na nasa...
19: Okay, so manay magtiayon na sila mga kagalaan nga nahimong mga vloggers sila na mga magtiayon sila. So nganong Limbo may imong gingan aning imong vlog? Kani imong
13: kuan ag ahong last name pagadaga Limbo. So ako ra si Janggi Pabisaya Lembot. Tapos ako ra gid dugtungan og T kay kulot man ko.
19: Okay.
13: Yun Lembot.
19: Kanang imong mga content sa imong vlog kasagaran
13: mga kuan ra kaning mga comedy, mga sadyaw-sadyaw, mga pasiaw na mong duha.
19: Pasiaw niyong duha, no?
4: Sadyaw-sadyaw.
19: Sadyaw-sadyaw. Sa Cebu na sayo-sayaw naman. Ikaw, kinini ang Early Brother. Ang imong tinod niyan, Charlito Villaver, nga nung Early Brother may mong pili nga ngan?
4: Sa akong pangan, Charlito niya, ang kwaon ng CH o ang TO, Early nakapangan mo. Ang ako yung anggas mo, Early.
19: Early, yun ka?
4: Gibutangalan ako brothers kay... Kontento ko sa una kasi sayo-sayo man yung kanta niya. Cover ako mga igsoon. So, muna nagkuhan ako brothers.
19: Nasa yung content na names? Ipa-play ako yung content na names na ikuhan names. Kaya mga kanta-kantang maksulban na names. Nagkat ko yung mga followers. Imagine ka kini si Arlie, 2.8 followers, 2.8 million. Ang kang Limbo, 2.4 million. Imagine ka na? So, ang kanindot kay inyong mga followers ba na amoy mga followers ninyo niya, inyo pong gigamit nga makatabang ta pag-abot sa dunay mga biktima sa linog inyo sang gigamit mo na ka-appreciate kyo sa inyong ginahimo mo na yung ilang mga vlog atong paminaw ni mga higala kalalaybe si Early mga higala Ah, sige ko no, names. Namo na sa ilan duha po, names. Asa man to, sige ko no. Gamay lang kay ha. Ato sang paminawon kadali, mga higala. Moni sila mga kagilaan niya. Moli ginana, disgust siya itaon itong ilang sakinan dito. Akong pangutan sa dugang anilabot ani ba't ako sang itanong ilang background mga kagilaan. Naman to itong video, names. Tanawa ko no, names. Okay.
4: Sa kong mga kanta nasa YouTube?
19: Oh, makikanta sa kuno?
4: Sa YouTube na ako na-upload.
19: Ito mga Maxurban mo yuyu te mo mga Maxurban.
4: Yuyu gyud akong
19: guwan. Ya imong gipang-usab ang kuan?
4: Nay uban og gipang-usab na sa akong gisuon gyud ang yuyu yung tingog lang.
19: Oo. Na kay dai ko kopya dong. Na sa kopya. Ato sa kanay pabati kadali mga kagalan. Pero na pud sila'y nagtandem sa duha. Nakakita ko ani nga nagtandem sa duha. Aligrisan, no? Okay, gamay lang kay mga higala. Okay ni kani. Tanawa ko nunay. Katawa si Ndeke, no? Ah, sige, gamay lang. Ito sa'yo, prepare ka dalim higalang video. Standby, humalamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9.43 na.
17: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
15: Oras sa IFM, alas 9.43 na. Ito ni balikan yung pakihinabi ni Attorney Rafael aning usa ka vlogger kani sa Lambot Idol kay kanaabang maglantaw sadta sa iyaha pong pag-document atong paghitabo maghatodramat ato silag hinabang mga idol unya na disgrasya man intaw ning maong truck nga mo'y dala sa ilang mga hinabang. Ato ning tagaag pagtagad karong taod-taod hanya. Ayan si Piyata! Nagpadayon ta sa atong papremyo sa Hunyo ni Idol. Karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 26, mo kini ang atong ikaduhang hugna sa atong raffle draw. Para sa mga sigig pangutan na draw, unsa man pag-apila na Idol Mikey, pananuga lang na inyong radyo. No, basta kusog lang yun na inyong radyo Idol nga naka-IFM. Dira sabi magpahibaw, asa may musuroy. Kaya basta nga, ubay-ubay ming musuroy. Masakpan kayo mo nga naka-IFM inyong radyo, automatic one raffle ticket, no? Pa-fill outan din na namo ni Idol B. O niya, dadun din ang Idol B ang inyong mga raffle tickets dari sa tong Sibianan. Muni siya ang kahimtang sa tong magic bowl karon, ubay-ubay na sa niya, napatay dungag pa nga mga entries. O niya, karong June 26, no? Laing hugna na po na sa tong raffle draw. Brand new bike? Bugas, natay tagda po kakilo, napagitag 50 kilo. Unya, of course, ang atong cash or GCash ay nagpaabot alang sa itong mga lucky winners. Muna ngayon si Piyata, kung sa online po, dapat kanunay lang yun mong nakakomment, kanunay mo nga naka-join sa itong mga programa. No, kaya naka-live ramang ito dira online, Idol. No, ayog si Piyata, IFM Space 93.9 Space Cebu. Ato sang timbayaon ang mga naka-comment po diri sa ato ang Facebook Live, no, daghan kaayong salamat mga idol sa mga padayon nato nga kaigsuonan nga naminaw diri sa atong Facebook Live. Si Pinyin, unsa ni? Si Floor Basok by Kama Remy. Floor Basok, salamat kay Joselito Bentoy, no. Ubay-ubay ato mga komento diri nga nasakitan nitong panghitabo dito sa Tacloban City. No, niya. Again, ayog si Piyata, we are live, Idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. Stand by, ito sinipadangat ang pipila ka mga pahinomdom niya. Ito nibalikan yung dungag pangihisgutanan ni Attorney Rafael karong buntaga, Idol. Stand by lang. Alas 9.45 na.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan, tulad ng BWOC Kids.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami, undami ang drama.
9: Angeline?
8: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: Masyadong sarap, kaugjud ka!
1: 93.9 IFM! Mabugnan pa ni!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, what by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, dito ako believe.
10: IFM, balita sa buntag.
11: Idol, alas 9:50 na aniyan ang atong IFM panglawas. Kinibag sige taghisgot sa atong kasing-kasing baga kidney pero usay makalimtan ang atay. Ang importante ra ba ning tagasala sa toxins sa ato ang lawas mga idol, mura ra ba ning security guard sa atong lawas kay tanan mo agi sa iyaha. Una-una aha katong mga sa sigig pulaw, magsige pa jud og craving sa mga milk tea, samgyup didto, nya kagay pagyud pastilan. Luoy kayo ng atong atay mga idol mo ania ang Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro usa kini ka supplement nga gihimo para mo suporta sa kahimsog sa atong atay. Dili na siya magic, wa sad gyud shortcut idol, pero dako kini katabang sa hustong pag-atiman sa atong atay. Kay bawo mo mga idol, aduna kini silymarine nga gikan sa milk thistle na ilhan nga protektado ug repair kini sa atong liver cells. Plus aduna pa jud ni siya vitamin B complex idol, B1, B6, B9 o B12. Aron nga muhatag og dungag kakusog sa lawas ug suporta sa atay labi na kung kapoy nakaayo ni tungod sa imuhang abusado kay nga lifestyle idol pastilan. Mong importante ha, prevention man or kanaabang aduna kay existing liver concern, mag Liver Aid Pro na idol. Ang nakanindot ini per capsule 29 pesos lang. Unya na pagit na itipid pack para sa mga nagdaginot natong idol, 5 plus 1 free for only 145 pesos. Mas daghan, mas sulit, mas garantisado ang suporta sa imong atay. Idol, ang pingi gina yung best buddy sa inyong lawas ha. Pwede ninyong makuha sa inyong mga leading drugstores sa mas Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug 360 Pharmacy, Linwaba Pharmacy, Queens Pharmacy ug Majesty Pharmacy. Idol, prevention man or para sa mga suporta sa liver, existing liver concern, ayaw si Piyata mag Liver Aid Pro na. Liver up na ta with Liver Aid Pro. Unya karon ato na ning tagaag pagtagagikan sa itong IFM panglawas. Kining panghitabo dito ni sa Sarangani ni mga idol. No, kaoban nato ning vlogger nga si Lembot, no? Niya,
12: Idol Mikey, kanang kebo ka, importante sa di sa ito ang team, kaya naam tayo buhaton nga oplan tabang.
11: Niya,
12: masayod po taba sa itong likayan nga mga dan.
11: Na mga agianan.
12: Kaya mobyaan ni, no, nga murag na problema sila ba, wadamha nga ang ilahang na agian nga dan, di ay kuan, big kuno kayo ito, kanang dulhugon. So,
11: magtanaw sa ito sa video, boy, kiklaro sa kayo dulhugon sa kayo itong agianan.
12: Niya, bukat kaayo nga mga, kuan ba, mga relief items. So, maunang may tatog at ito ang mataga ang pagtagad. So stay put, standby lang mo idol at balikan sa Attorney Rufil.
11: Straight to the point din sa IFM.
13: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
14: So hihintayin natin mga 1 minute. patay ni. Nawa gabi ko suga bay.
15: Ano sabi niyo ang hina?
14: Nawa na.
15: Ikaw? Papid lang kat god.
14: Aso?
15: Di ba? Naglino eh. Rukila.
16: Guys, lilipat po tayo kasi sobrang lakas. Baka mabarangay tayo bukas.
14: Bantay din.
17: Ayo patungo dere bege. Sini. Buto wala. Bas ba.
16: Last na to, guys.
14: Ali bay, sakit ko 1 2 3 fire. 1 2 3 4.
18: Okay, bonny mahigala pat sa ina mga vlog, mahigala daghan pa ni mga vlog nga yang ginahimo unya moton ngadto sa Mindanao, pero si Limbusad na po na siya yung mga sayo-sayo nga gihimo. Padung na day mo atong panahon sa ko ano? Aba to dong, katong kang Limbo dong. Kani. Padung na mo ani, dito na mo.
19: Padung na mo ani.
18: Sige daw. Nag TikTok pa mo dito. Okay, so dito naman sa Mindanao ani, padung na mo sa relief operation.
20: Padung na.
16: Sa kwan pa na, wala pa mahitabo.
20: Sa Malita na na.
18: Oh, wala pa mahitabo.
20: Wala pa.
18: Kani, sa mana?
20: Padung na may ingan sa airport.
16: Padung na may lupad, padung lupad sa Mindanao.
18: Okay. So, sa mana na mo yung mga istorya na yan? Vlog po ninyo na eh?
16: Oo. Kani siya, Igor may nagpa-update nga, padung na may dito sa Davao.
18: Ah, padung na mo sa Davao?
16: Oo.
18: O, muna na ito katong sa kwan na, padung sa inyong kwan. At least, padung na mo sa relief operation.
16: Mm-hmm.
18: Okay. So, pagkahumanan eh, unsa man yung gihimo, gikan mo doon sa San Fernando sa Cebu, doon na mo yung mga, sa to pa inyong truck ninyo, dili to gikan sa Cebu?
16: Dili. Nag-rent to gimme dito.
18: Nag-rent mo?
16: Kung walang tato pa rin kay ang isuguro na mo kwan ba itong kauban gini na mo sa mga vlogger po dito, mm-hmm. si Pules, siya ra mong ipakuha ng sakyanan dito.
18: Mm-hmm.
16: Nga, ang katong tagiya sa sakyanan, niingon mo siya nga unsaon ko nung paggamit.
18: Mm-hmm.
16: Mo itong kwan ra siya, niingon siya nga among gingnan nga para tabang ni sudlan ra og mga bugas.
18: Mm-hmm.
16: Sa motong kwampod nang gipagamit.
18: Volunteer pod siya, no?
16: Volunteer nga wapon niya paabang i volunteer siya nagpakuan pod.
18: Limang kana no, so do na mga tawo nga dunay mga malumong kasing-kasing ba atol sa maong panghitabo. Sige, gamitan lang niya sa kinana. Okay lang na. Moto nagkuan mo. Unsa man ni mga dala ninyo sa rekarga?
16: Bugas o mga noodles, dilata.
18: Mga dilata.
16: Oo.
18: So gipunsod. Ready na to panghatag.
16: Ready na gid.
18: Good for how many persons na ito?
16: 1,000 plus.
18: Daghan-daghan yun matabangan tayo ito?
16: Usa ka nang bugat-bugat na ginagda kay pulpak yun ang sakyanan na ito, itong forward.
18: Oo.
16: Napay mga tubig.
18: Oo. Okay, so kinini ang hitabua. Pila man, ang inyong target ato, sugikan mo sa Cebu, padong mo sa Davao City?
16: Oh, dito rami, ang tamang kwan, dito ato tami mukuan sa Jinsan, so naguba mo ko nung airport dito nga time.
18: Mm-hmm.
16: Kaya, dito rami sa Davao, among target, ato may mag-stay dito, ato rami may mag-repack.
18: Repack. Dito. Mm. So, pila mo kaadlaw ano dito? Asa ipakita na yung video dong? Alisa, at sila sa ato ipakita sa dong? Kani lang dong, pala dili makuansa dong. Ato si pa-explain nila kadali. Kanisa si Kwansa. Kinini ang Arli o si Limbo. So, gikan mo sa Cebu City, doon na mo yung mga vloggers po niyong gikasabot sa Mindanao?
20: Oo, oh, naapod.
18: Unya, tungod kayo, og, ngalita magdaog mga sakinan dili adaan, mga dika, ato di karga gikan diri layo naman kayo.
20: Layo na kayo.
18: So inyong gibuhat, at least maghatag idea nga to sa mga kaigsoon na to ba nga nag relief operation dito mo sa Davao City, dito mo nang gumpra.
16: Oh, gumpra dito.
18: Unya dito niyo gipakripak sa Davao City na.
16: Oh, sa Davao.
20: Davao na pod.
18: Unya ang inyong target ani nga kuan ang dili Jinsan, ang katong laing biktima sad.
16: Nami kuan daghang ni comment gud kay nagpost man mi kung i-comment niyo kung asa pa wala na tagay.
18: Yeah, okay.
16: Ingon sila sa Jose Abad Santos sa Just.
18: Okay.
16: Moingon so motong naka-decide ang kauban po namong vlogger nga nitabang po dito nga adto ta sa Jazz.
18: Okay.
16: Kaya daghan kay mga comment sa Jazz daw kay nagrabihan sa kayong kanukay dito.
18: Mm-hmm. Kailan man kuno ka oras ang biyahe gigikan sa Davao City pa doon sa Jazz?
19: 4 to 5 hours.
18: So, gikan mo sa Cebu City, padung mo dito sa Davao, mga unsa man tong pitsaha?
20: Kuan, 16.
18: June 16?
20: Oo.
18: Okay.
19: Kuan mo, abot na mo sa Davao, kanang time nga namin gitagbo mi sa kinan, diretso gimi sa palitanan, sa bugas.
20: Oo. Gikan sa airport. Diretso na mi sa bugasan.
19: Oo. Naman, repack diretso, naman mi mga... 12 nito.
18: Mayo kay dagha po ni tabang yung repack nito.
20: Oo, kalayos ginoo.
19: Nagdan gi mga volunteer po.
18: Di imo mo nag-repack.
20: Sa Ila Pules. Oh, balay. Hindi ko lang sure kung as unsa
19: sa to. Balay sa mama sa among kauban.
18: Kauban ninyo. Oh, so dagha nagtabang ninyo repack. Tuno human yun, no?
19: Mga kung dagang kinitabang volunteer yun.
18: Oh, so pa pizza 17 mo man hitabo no? 17 no?
19: Oo.
18: Mga unsa ulas sa mamigikan? Mo ni inyong kan mo ni inyong update nga padong na mo?
19: Oo, no.
18: Ato kuno paminawon kuno dong. Dong names. Sige, mo na at least i-update ninyo kani kani.
21: Sa mga bugas o mga grocery, so ato ari Ondrik, ikarga ng uban. So na pa tayo daghang kuno. So pag ani, trapal. Mo ni atong ikargahan sa bugas.
18: So mo ni ang iyong forward ng ikargahan?
21: Ako kayo, murag truck bidala.
19: Ang sikinan.
18: Mo ni sikinan.
22: Abot man bidala ri.
21: Awa. So, pwede pa naghahan na ditong gusto nun. So, ang ubang na humanagkutos, di rin na nagkutang. Hindi nagana. Kanya, ugma. Kutag sa'yo, mugikan namin para ito na ipanghatag dito sa Jinsan.
18: Mm-hmm.
21: So, yun. Karga na. Sugo na karga.
19: Ano na ng mga bugas?
18: Ano na yung mga bugas sa inyong ipangripat?
19: Ano na nito?
18: Ka 100 kasakong bugas inyong giripak-ripak.
21: Malit kami og bugas 100 kasako. So ikaw man ani magumplan mig mga grocery o uban pa mga kagamitan.
18: So ipahoy pahoy diretso inyo.
19: Wala di ripak dayon para pag abot na sa balay diretso gimi ripak. Diretso para ugma among tanga diretso na mihatag alas 3 sa kadlaw mi nagikan.
21: Salamat ninyo sa comment section kung asa mi dapita mo ato. Salamat ug amping tang tanan mga idol.
23: Oh, okay. Na ba, guys?
18: Sa limbo.
23: Oh. Bugas nga aran daghana. Oh. Naapoy mga dilata, mga tubig nga aran daghana, mga kanton, mga unsa itawag nga ni Bi?
21: Trapal.
23: Ay, tarpulin tuloy. Trapal nga aran daghana. So makita-kita ta dinha sa ugma sa Jazz. Okay, see you guys.
18: Update okay. Sumuna ni, no? So nag-update gyud mo kada kuan no?
19: Okay, para manay mag-atang dito sa Jazz ba. Unaman sa migi contact dito nga kuan kanang sa kuan niya ta LGU dito sa Jazz. So mo to mo ka contact kung asa may dapat mo ato.
18: Okay, so picture di size mo nya pagka picture di city mo sa ulas mo nigikan.
19: Alas 3 sa kadlawon.
18: Uy, kasayo gud eh.
19: Okay, layo-layo
20: kay layo man jud pod.
18: Unsa mo ulas na hitabo ning pagkadisgas yana?
20: Mga 9:20.
19: 20. Ana gyud.
18: Layo na ninyong biyahe, no?
20: Medyo lajo na, Jud.
18: Okay. So, muna yung mga higala. So, ni kuha na sila. Ilang i-update ang mga tao. Muna yung mga kuhaan. Padoong na sila, ana. Unya, muna ito mga kagilaan nga pag-abot na dito. Unsa man yung exact lugar nga na kuhaan? Don Marcelino, Davao? Muna ang area nga na tagak tong sakinan?
19: Don Marcelino, ya, sa kuhaan itong, sa itong, Sinugpang.
18: Barangay Sinugpang?
19: Sinugpang.
18: So, kung rin na suito, ano diha? Kuhaan eh? Muna yung isakyan, kani? Sakay lagi ka sa truck?
20: Oo, nimbalhin sa truck. Nimbalhin sa
18: truck. Oh, sakay gudi ka itong truck?
20: Ay, dili sa truck. Sa pick-up.
18: Sa pick-up?
19: Oh, ang backup na mong sasakyan.
20: Backup na sasakyan.
18: Okay, ang katong truck ngayon, pila mga kasakyanan tanan mo na ito panahon na?
19: Upat. Dala sa katang gikargahan sa bugas.
18: So, nag-una itong gikargahan sa bugas?
20: Oo, oh, motoy pinakauna
18: dyan. Kanya, nagsunod mo?
19: Convoy Ramelo yun. Tulo ka sakyanan.
18: Okay, tulo ka mga sakyanan ng convoy. So, ikaw sakay pagkalimbo sa kwan? Pick-up and mayro?
20: Oh, ay kaning nagbalhin-balhin ra ko.
18: Ah, nagbalhin-balhin ka?
20: Kaning doon man pud ag view jud pud ditong lugar ra. So
18: Oo. Buto nagbalhin ka?
20: Mm.
18: Ang kuyo nini mo early kuni balhin ka dito sa dikarga.
19: Ano tagud to? Ang
20: plano.
19: Plano nga mo balhin ko nang time mo tong gibaraw ko nila nga unya ra kay layo pa kayo ang
20: Jazz.
19: Oh, Jazz. Si Abad Santos layo pa. So mo tong ni wala ra sad ko. Pagka tataon na nadihan na ni balitok ang
18: dikarga.
19: Dikarga.
18: Wa mo makabantay mo ra bagka nang pagsugod pa na mo dunay kakulian dikarga na na.
19: Naa siya.
18: Or mura doon ay mga signs yung mura kuya man.
19: Naa katong ni action og atras na ni action siya atras. Dali na mo kauban na mo bangil sa bato. Ni ako man, ni balik raman, ni yung driver na okay raman, balik. So, padayon, may isang biyahe.
18: O sa may yung tanaw, kanang kalsada nga mura og nagdulhog yun siya?
19: Ah, grabe git ka dulugon.
20: Sa pilmiro, yeah. Anak, pasya, tas biglang mo ingon siya.
19: Siko ka, isa kayo mo, liko mo siya.
18: Mula sa Central Highway, inana?
19: Naa, unanagyot, pero mas, paminaw ko, bakilid yun dito, kay maglakaw ko, kay ako mag-iparking ang sakyanan sa ubos. Mas inburkag mag-dool, masuwang lagi mong tikang-tikang ni mo.
18: So, simintado lang ni siya, pero bakilid?
19: Bakilid yun.
18: Oh, kay mo man yung tabuan eh. Ato balikan ko na doon, may katong pagkakuan na gidong, ang video doon. Sige doon, sige ko na names. Nya, taga ikod yun, names. Kani, kani. Asa mong audio, audio. Sumunod yung tabu, amay ka lang. Pusa dong, pusa dong. Atau pa-explain ni Aldi.
19: Kanang likuan na di anawalik. Ang kanang grabe na lang kadulunggun.
18: Kanang alikon.
19: Kanang alikon.
20: Oh,
19: dulunggun na kayo na siya.
18: So siko kay siya mula sa guan? Dulunggun pa? Unya, kurbada pag yun?
19: Kurbada.
18: Na may nagunang sakinan. At balikan na gudong, unsa man to nagunang sakinan? Nga mula yun yung si Dikarga.
19: Oh, nay dump truck. Nga nasa ipa. Ang sakayan ng SUV. Unsa na nga ako, ano eh? Tira nga sakyanan.
18: Oh.
19: Nay pamilya na siya. Nay mga kwan ba?
18: Mm-hmm.
19: Kung dasmagan pa na niya, muhog na siya magpipi, tagyod,
18: matumag
19: ba? Musag mapalaman. Muto, ang gibuhat sa driver, iyan ang giliko, giswayan niya giliko, nga hanto dito, nga para di siya makasaog lain.
18: Mm-hmm.
19: Magliko na niya, muto, ang sakyanan ko nang ibalitok.
18: Tuyok ang sakyanan, no?
19: Tuyok ang sakyanan, muto, nasangit sa kahoy. Kung wa pa tong kahoy nga nakasangit, diritsog isla tong pang-pang. Kaya kusa nang kuan na kahuya, pretty na pangpanga.
18: Pretty pangpanga. Umuling gini sa pag-describe ni mo nga pretty pangpanga ni mula nagtarawan karakal nga pangpang.
19: Kaduhaon mo yun. Ang naistorya dito nga, sila radaw buhi dito nga na-disgrasya.
18: Grabiha, no? So, daghan na accident prone area na area ha, day?
19: Una nam, gaya sa kinan daghan dito sa ubos nga natagak. Wala ko ah. Nagtapok dito.
18: Kuya, ano?
20: After nga nangita buawa, raywan
19: are wala sa oras na yung balitok.
18: Nanapoy lain.
19: Ang una na to gamay. Balitok ang sakinan, gadag tubig para tabang, bagid.
18: Sus, grabihan, no? So, muna yung tabu, ah, kung nalahos pa na yun, muna yung atong balikan dong. Sige, audio ko na dong, audio dong. Para makakuha na itong maayo dong. Sige, names, sige, names.
0: Kuan mang po dira? Pang-pang man na dira? Wala din mo ako!
18: Sus, muna niya, oh. Okay, posa dong. Posa dong. So, daghan mo mga kuyog ini dito di ay? Mga vloggers na po ni mga kuyog ninyo?
19: Oo, oh, lima may kabuok.
18: Lima mo kabuok? Oh. Yan kini mga uban nga daghan, sa man eh?
19: Mga kauban, ang lima na mga vlogger, may back up po nga mga volunteer. Nga,
18: mga volunteer sa kanya to? So, daghan-daghan na yung mga volunteer. Oo,
19: daghan-daghan may.
18: Okay, mo man yung tabu, ano, nga, kanana ang daghan mga tao, kini, mga volunteers ninyo eh?
20: Oo, oh, oh, mga na yung mga kauban ng mga vlogger.
19: Oo, kanang uban, yung vlogger ng mga talikod.
18: Oh, so from Cebu, kamundo ha?
20: Upat ni kabuok ni ka Cebu.
18: Sa Cebu, upat mo?
20: Oo.
18: Oh. Dito na sa Davao, o sa Mindanao na?
20: Arang daghanan na, Jody.
19: Daghanan mo, kaya dala sa mga volunteer o mga vlogger.
18: Okay, okay. Pero originally, kamo nagsabot, mga pila mo kabuok?
20: Kuan, tulo.
18: Tulo mo nagsabot?
20: Ay, upat. Upat mo. Okay. Tapos na yung mga nanguntak, nga ganahan ko na sila mo volunteer.
18: Mm-mm. So, limang kakulas, tris, kadlawa mo nagikan, taon-taon na din yung biyahe, no?
19: Marami yun. Bugay, layo ka.
18: Taon-taon na yung biyahe, so?
19: Hinay naman yung biyahe, na, kuwan ba, ng...
18: O hinahinay lang kay dikarga ko na inyong kuan. Naguna. Ang dikarga man niya ipauna gyud.
19: Among gi kuan gyud. Gaagad ra mi sa dagan sa dikarga mo sa among gi kuan. O gi mi mo birtik kay amo man gi kuan kag dikarga.
18: Oo. Okay, sige play balik dong. Play balik dong. Sige names.
0: Lord, Ginoo ko. Dit okay lang. Basta okay. Bala na nang mga kuan. Basta okay si Ja. Ay, Ginoo ko. Lord, tabang, tabang yun, Lord. Kumusta si Ja? Kumusta si Ja? Kumusta?
18: Kani si Ja mo na yung driver, maging gawin?
0: Patabang ko no, paliwag, babe, please. Kuya, paliwag.
19: Ang driver, maging gawin na gawas. Nadako, nagigisi ang unang tinanggarugo. Ang kapto yung assistant, wala lugay na kuha, kinapiit yung din. Sangit niya pa.
0: Dadi, tabangin sila, dadi. 1, 2, 3. Dadi, tabangin ito, dadi. 1, 2, 3. Sige, go, go.
18: Sus, ginoko. Inkuan yun, no? Tuyok ang truck na, oh. Nabalay siya, ah. Natang-tang lagi sa abangan?
19: Tang-tang na rin.
18: Oh. So, kamukha mo rin nagbunlot, ane? Pumiro?
19: Naikuan.
0: Ang bulan dyan.
19: Ang bulan dyan. Mga kauban ng mga volunteer ng uban dyan. Ang uban na dyan. Taga dito. Pagkatataon na nabot na itong mga uban.
0: Astinan, Ginoo ko. Ay, Ginoo ko, Lord. Astinan.
21: Sanina na kami.
0: Sanina ko. Sanina
21: ko. Sanina ko.
18: So, ang driver may una na luwas?
19: Oo. Ang
18: nagagawas?
20: Ang nagagawas. Kasi siya may dapit sa diri.
18: Ni bandira gid ang ligid no balli gid
19: buta na magunay
18: oh sige gamay lang ha tus mo dinaw dali ka explain ni bron tutaon
0: abulan siya
1: buwat naman siya mo
2: hindi na makunit be hindi na makunit importante save lang save atong kuyo
20: guys dili mi makalahos diha sa unsani sa jazz kay na disgrasya ang sila katong nagkuan sa mga bugas.
18: Okay, so mo na itabo ah. Unsa may sultis driver ani Arlie?
19: Akong gipangutan nang unsa may inyong nagistorya na ibang duha dayon nang wala nang brake.
18: Oo, oh, oo.
19: Ang sultis driver nga kuan kuno ningon ra sa nga no one eye brake. Gunit mo tong kuan, gunit ang gato ko nung usa. Mo usa mo ini balitok-balitok dito may sa sulod pag liko ko nung lag nung itituyok pa ko nung lag may una pa ni banda dos kahoy.
18: Okay, nituyok pa ang truck, no?
19: Paling ko na niya. Ang uo ko nung sa kuan, pag sangit ko nung sa kahoy, ang uo ko nung sa ilang sakyanan mo tigi ugbok. Mo tong naugbok ko nung sila do.
18: So ang hilan pa yun kay nasangit siya sa kahoy. Unsa man kadako ni kahoy na kasangit?
19: Mangingor yung paa, gamay agit siya. Nibong ko lang din yun.
18: May ganit kayo nakapugong siya?
19: Kapugong yun.
18: Kay guwa pa makapugong tagak sa pangpang.
19: Muti ingon nga na ako nailiki sa kahoy nga guwan mo itong wala pakuha nito sa pulis. Kay basin niya kunog mabali. Mulahos lang manayang datugan to sa ubos. Kaya namin niya mo kuha dito itong mga grocery.
18: Oo, di naging pakuanan. Grabihan no? So, wa madayon ang inyong relief operation at the time?
19: Wala na lang among giunang gihikot.
18: Giunang kinabuhi gyud.
19: Ang driver gyud ug ang katong kauban niya among yung gi-rescue daan, perdidso na mo CT scan, X-ray.
18: So kaluoy sa Dios nining hitabo ang ani balitok ang kay na napangutanan mo ni mo driver no, at least okay na driver. So kapila man kuno ni sarili ang truck.
19: Wa ko ka kuha niya mo tanaw og pila basta ni tuyo kuno siya. Murag ano sila gisana gikungkuan sa sulod siya ni gunit ra kuno sa nabila motong nabali yan taw na kuan yan diri na lisa.
18: Okay, so at least kaluis Ginoo why namatay ni ini maong hitabo.
19: Salamat
18: kaluis ang pagimos Ginoo no.
19: Salamat us driver pod nga wa sa mangangin atong pamilya sa kay sakyanan.
18: Oh, kay iya manggilikayan.
19: Iyang gilikayan.
18: Unsa man to sakyanan?
19: Tira man tingali tong kuan. Sakyanan niya nabi sakay itong mga pamilya pod.
18: Niya unsa man to pagka discussion ni hunong sila?
19: Ni diretso sa ubos gidaghan naman kay sakyanan sa babaw makuyawan sa tong makuha niya ako no ba mo at break nila ho sila dito sa unahan kay ingon tong nang tigkuan dito nga lakos mo dito sa unahan ayo mo diri kay basin niya budulog no sa tungsin nang nagko.
18: So gikan Davao City gid mo adtonya padong mo sa Jinsan kana gi anana. Di ba ta makagi na day? Ato lang batayan day ha. Dayken. Karang iriha na bay lang gi anan gumato Jinsan.
19: Nay lang gi anan.
18: Kay mo bay mo plano sa namo nga kuan nga mangadto.
19: Una mo say dagang nangadto dito sa kuan nang muagi anang gadaog mga relief goods.
18: Oo.
19: So kung basin nay mangadto dito mutabang amping-amping lagi nga digid lang mo agi dito para safety na
18: lang. Nako nila yung agi anan?
19: Naa.
18: Pero unsa man? Basig layo po kayo sa tanan po.
19: Layo. Kung ato may sa jazz, layo ko no. Kung katong mong gagyan nga na discuss siya, may more ko no to idol-dol, shortcut. Kung nang siya gagyanan, pero tuyok na. Ari may agi jinsan. Tuyok na ko no siya. So, mubiyay ba siya mga 8 hours?
18: Sumahulot ang oras kalsada? Kumutuyok?
19: Oo. Oh, magabian pag yung make about ito.
18: Kisa may suito inyong kauban dito nga arita agi?
19: Kuan?
18: Katulad na pure suito to dito?
20: Dili po.
19: Dili po.
18: Kisa may nagkuhan yung arita agi dito eh?
20: Katong mga nag-contact sa jazz, sinadirin laman mo agi.
19: Yeah, ang driver po na kaagi na daw siya one time dito. Napalyar lang yung sakinan.
18: Napalyar lang yung sakinan?
19: Oo, moingon
18: ang problema ko na kung panalitan ko si dulhog-dulhog ana, buto ang brake ba?
19: Mula eh.
18: Kaya ba siya naka-engine brake siguro to siya, butanta lang, pero tungod siguro sa kuwan pala ng Transcentral Highway, ba di mata kumpiyansa niya? Kaya, huwag inanay ang lungsugon, sige dulhugon niya, rin pa magsige ka-apply o brake, kadugayin mo, buto ang brake pad. So, medyo maos ko rin nahitabuan eh. May gani kaya ang gilikayan itong usaka kuwan mo, nang pirting kuwan ano, grabihan ng disgasya ha eh. Pakalilisan kayo ng disgasya. No? So, kining inyong ginahimo, muna ang tanan mga higala nga abot mo tabang, naatay atong intention, kinasingkasing sa pagtabang, pero careful sa kita.
19: Oo, good.
18: Careful sa kita. Oo.
19: Double check lang yung sakinan.
18: Mm-hmm. So at least inyo nang naatiman ang driver o ang, ang iyang, kwan, truck boy.
20: Oo.
18: At least kalos si Diyos nang luwas na sila sa kuyang kahimtang.
19: Nalagi sila sa kwan, ha? Ng, kwan na gito, balik na as normal lang, kwan.
18: Oo.
19: Kalakulakaw na.
18: Pero perting lubatan nito yung tabu, ano?
19: Grabe, good.
18: Di mo mo kaibaw nga nawat ag-break. Kaya ikaw, nagyawiyan mo kahala, nawat ag-break, anak.
19: Kuan man. Nang,
20: paharurot naman si Jack.
19: Paharurot naman. One again, as in, kuan niya, moto ingon sa tong nagang video, tong, kuan, nga, nawat ag-break, kaya porti nang kusuga. Muntong pagday ng liko, ni piyong ko, gaya ako may ga-drive, ako mismo nakakita sa pagliko, pero ako kakita pagbulintang.
18: Oo.
19: Nakita ko, liko, na dito ko ni...
18: Ikaw na drive to sa kinan nga nagsunod?
19: Oo, katong gisakyan naman.
18: Katong yung gisakyan?
19: Sunod yung miyato, sakyanan.
20: So, pero bago nun, Jude, naadji magpahinto nga lucky ba to dadi na
19: nagpahinto. Na, hinto nga,
20: hunong sa padong na sila gilid.
19: Kahit lang kung ni palyar ba, no, wag tang nagkalit ang yung
20: break.
18: So, gipahunong ang katong dikarga?
20: Oo. Padong na, Jude, to hunong si Ja, padong gilid.
18: Oh.
20: Sus, pag tamak ni Ja kunos break, di naman mo kagat. Mo tong ninlahos na.
18: Kung saan matutuhan ng anong ipahunong man sila?
19: Kuan sila mo kuan dito kanang kung uber kuan ba tama bang sakyanan o pila ka karga lang gid ganun nga di ba sila mo kuan dito sa pag break ba na may sakyanan dito gipahunong gid nila ingon sila nga ipapahuway ninyo yung sakyanan or ipakuha ninyo mga karga pa-deliver lang dito kay kung disgrasya mo diya delikado kuno kayo
18: so doon na yung mag-cushion na dito daan doon na yung mga tao nga ayaw kay sobra lang ng inyo
19: oo na
18: so kuyaw din ang lugar agad.

0: Muna mga kaigalaan. So, ikaw, Arnold, suito ka na. Asa man si Arnold? Tagadabo man si Arnold. Basig suito siya. Kisa may mga suito ng lugar. Miro siya ka ng mingaw siya ng lugar, no?
1: Ang grabe mingaw. Why signal?
2: Why signal?
0: Pero kato inyo, sige lang mag-video, bahala, why signal?
1: Pero maka-update lang mga naunsa mong kuhan. Dagang gigawat dito mga followers po na mga kuhan ba? Atang sudan para makadawat lang ng ayuda na mga.
0: Stila, no? So, katong nakabantay mong bro ni Atlas sa sakyanan, layo-layo pa to. Pagsugod pa lang to.
1: Layo pa.
2: Medyo layo-layo na to.
0: Pero ang ato lang ano nga, kuhan nga, at least why na, why casualty, why namatay.
1: Why namatay.
0: May pinaka-importante. Oo. Kay kini ang yang kuanan, kuan man yun, gana na ang, kato inyo, banabana na to inyo nga, one break na one break, anak mo lang to inyo, banabana.
2: Oo, mga na to, kay, nga nung nindritso man siya. So, wa na joy, moray rason ba?
0: Oo, oo.
2: Nawad ano joy break, mong nindritso-dritso na siya.
1: Yeah, pag, kuan yun mo sa, ako may, pag-abot sa ambulansya, ako minisakay,
0: ito
1: sulod, ako ga-asoy sa driver.
0: Mm.
1: Mutong dito akong ipangutana, si Sekupo siyang bukton. Nung unsa man tong nikalit magwan ko nawagtan ko ng break nawagtangan ko no.
0: Oho.
1: Uh-huh. Tingin niya nga na palyar ang break.
0: Mm-hmm.
1: Diretso gisa dito mo tingin gi kuan.
0: Sus Ginoo ko. So kini pero dili ni first time nga naghatag mo og dunay mga biktima na nino.
2: Dili.
1: Sa kuan pa diri sa Linog sa
0: Price. Sa Bugo.
1: Price got lang nito.
0: O Price got o nakaadto sad mo. Unsa man inyong gikom na pon di karga gamit dito?
1: Unta taga kuan ang mga kailar sana mo dito sa San Fernando.
0: At least na wala na yung Alberia ito inyong pag-adto. Okay rin kayo. Kaya katubaya pong sa, dito sa Bugo, ang ba, nimbalik diri agi sa Transcentral Highway, doon na po yung mga na-discuss siya?
1: Diri may agi sa Toledo.
2: Toledo naman may naga pa doon Toledo.
0: Pero dito mo itong mga sa Bugo, itong Sabado, bitaw nga traffic kayo, wala mo itong panahon na?
1: Nauli namin, sa yung mga mamugikan yun.
0: Ah, okay, okay.
1: Mag-ayuda.
0: So anadsad mo nga dunay mga relief operation adto gid mosad no. Mm-hmm. Kini sa Davao layo ni at isa ka pare-pareha tag mga kuan ba mga tumong sad no. So ang ato ani dito sa Davao ang problema lang na disgusto lang gid taon.
1: Nagalgit sa swerte gid nga kon.
0: So unsa may mga tan-aw ninyo unsa may inyo mga na mga experience nga atong ma-share sa mga kaigsoonan nga kuan. Labi na kining dirita ato advice sa dito mo agi dito lapita.
1: Oo gid.
0: Oo.
1: Mas may na lang dili mo agi dito. Bahalag layo basta ang dan safety nga kuang gid nang dili ibakilid patag lang.
0: Kisa man tong driver, kisa may na provide sa driver.
1: Si Pules yang amigo.
0: Inyong kauban dito sa kuan.
2: Vlogger.
0: Vlogger pod. Oo. So kato mo ang driver, okay lang to sa mo driver. Ang problema lang kuan lang gid, wala gid to yung disgust siya gid. Pila mo tanan, paltan lima mo ka vloggers plus inyong mga supporters at the time. Kaya nagandaghan mo mo ito. Upat mo ka sa kinan, mga pila mo ka buka, tanan ito.
1: Dala sa driver, mga 15 na na.
0: 15 mo ka buok. So yun itong target, ato mo sa Jazz, pag human ito ato, asa mo mo pa doon?
1: Mutuyok na mi, kaya ama manggingnan nga, dita mo agi dito kay, naam gito yung landslide ito, nga, kuan si Karsada, siya po dagat na. Diretso. Diretso nga, di lang tamo balik agi dito, diretso na mi tuyok pa jinsan.
0: Mm-hmm.
1: Plano tayo na mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero napakunin mas bakilid pa atong karsada at itong gidisigasyahan na mo, ang tawag ato nila Winston, man to yung
0: napay mas bakilid ato.
1: Kasi lang, kung diri pagali mo na kwa, nakakita ng bakilid, mas labaw pa kuno dito. Mas grabe ang Winston, tawag nila.
0: Okay. So muna yung hitabu ang mga kagalaan, ang ilang experience ni Limbo o ni Arlie dito mahigala sa Davao pero pasalamat tagdako sako pa ni Davao or Jinsan ang dapit
1: Davao Oriental Occidental
0: sure. Davao Occidental
1: first time pa manggaw na mo sa Davao first time pa may ka street to kayo dito
0: oh so mo itong kung ano itong hato mo kayo itong aning relief operation oh pero daghan mo mga friends ito ng mga vlogger sama na magkakuanay mo magka communicate na
1: communicate chat kung stadia na
0: oo. So mo ni mahigala si Arlie og si Kuan kinini ang Limbo nga ato nga mga bisita karon pero kana inyong content ba siyang vlog ba no aside aning atong paghatag og kana na ang lain nga kuan pod nga tabang ta pero kini imo ba unsa man tingon lantaka nga gihimo kadako abad to
1: oh kanang mo to every year nga way mo on dira nya munang one time nga silingan di sa ganahan kay grabe kuno kusuga mo adtong
0: sumuto gyud kusog dayon to kayo
1: grabe kusuga gyud. Ato gimedo sa kwan sa kanang time madya nami sa sapa niya musuko makong mama kay tipo man kusuga to sila ni balin mig buntot dito nang buntoran

0: man kang dakua ni lantaka. Unsa man ni?
1: Og baril, upat ka baril.
0: Upat ka baril gani yung gikuan.
1: Una pa na dito, every year man ako habuao na pod, pagbuto na pod. Pero mananghid mi daan sa barangay.
0: Mananghid mo sa barangay mo permit daan?
1: Oh, sa kapitan mo may permit nanghid mi ka pagbuto mi kay.
0: Hindi ko sugay yung buto gina, no?
1: Ay, sugay.
0: So, inyong gi-wilding ninyo, ne?
1: Gi-wilding para di mo bungkag ba, di magbuwag.
0: Okay, stand by sa akala mga higala mo. Pahinom-dom sa tagadali niya atong balikan kani si Kining Limbo o si Arling atong mga bisita karong nga buntaga. Stand by, humalaman sa pipila ka pahinom-dom. Alas 10:22 na.
2: Oras sa IFM, alas 10:23 na. Standby lang mo mga idol ha, kay ang atuang mga hisgutanan. Ato lang ning subayon po diri sa atong online page mga idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. Unya again, mapasalamaton kayo ta sa tanan na tumakaigsunan di taganig pagtagad ni attorney. Kaya para po niya maprepara po ang atuang team, ilabi na sa ato pong pag-apudapod po dito og tabang sa tumakaigsunan ng apekado sa linog. Nanatay ay 1.3 million kapin nga pondo idol gikan ra pud ni sa ato mga suking tigpaminaw man ang daghan kaayong salamat kaninyong tanan unya kinapopos namang gyud ang atong oras atong panag-uban mga idol kitakits ta og mga adlaw sa programang IFM Balita sa Buntag daghan kaayong salamat kaninyong tanan happy Martes magamping taninyo sa kanunay mga idol ha ang atoang programang IFM Seller musulod na mga sunata nga giandam ni idol Aiko nya karong alas sa 11 kauban kulas nido mga idol. Alauna sa hapon ang programang Dear IFM Kauban ng Kulay Duo, Kulas and Aiko. Salamat kay mga idol. Let's be agasa sa matag-usa. Unya, kaganina po di ay napuntay na turnover nga 9,000 pesos no, sa atong beneficiary kaganina nga dunay milyari tuberculosis idol para in town sa iyang inahan. Ato nang natunol ang hinabang nga 9,000 pesos. Salamat kayo kaninyong tanan. Let's be agasa sa matag-usa. Ampo ugamping mga idol, alas 10:24 na. If I'm not alone with you.

0: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
3: oh. Mapugnan pa ni
4: Bawi sana o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalantaw ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni hey.
6: Idol Mommy J.
7: Ang tangis na sila, Tik. O gila, may mugitik. Idol Mommy T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM, saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
2: IFM, saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: I am Seller.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: IFM Seller.
2: Ikaw ba lucky, Judeika? Kay ano? Kay mulingi, jud ka. Mutoyak jud akong mata basta na ay hamis o mamoids. Aw, mapugan ba ni?
3: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
5: Hoy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
6: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
5: Hoy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
7: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
8: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
11: Duh, I'm not in the mood.
10: Unsay gamit ni mga napkin?
11: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
10: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
11: Ha? Huh?
10: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
11: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
10: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
11: Sis, asa naman ka?
10: Salamat kayo, sis, ha?
11: Sisters napkin, ramaday ang tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na, mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
12: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
14: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupo ko til, maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
15: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
16: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
19: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha adlaw sa Sugatrol.
20: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Ako Plus, Alco Plus.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man ni siya glaag. Labiha nakasuksesful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mumpas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metoprolol ng Tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin plus.
12: Ang keratin na may plus.
16: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
17: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gigang sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa niyo.

0: para sa malimpyong at dugo. TTX 500 para sa himsog gatay. TTX 500 sunod sa mga eksperto. Ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500
2: mabalik sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.
7: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
7: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
6: Kitang-kita.
9: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
10: May kontrabaho formula pa.
11: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
7: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
3: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart 2.
13: Smart Dishwashing Base ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for every day.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
18: Charm. Fab. Con. Pambong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
16: Ako di ay si Sandy Barok taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Imini Plus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya na mo labi na kay prone kay misa obo sipon ug sa mga kananghilan na. But pag suway nako sa Imini Plus, okay ra gyud siya ang iyang effect niya. Dili bitaw ka dali na masakit. Imini Plus wellness everyday.
0: Imini Plus.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa
5: ni. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Bilang kilos gani?
9: 500.
8: Hello.
9: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600? Taong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggie Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
13: Oh. Mapugnan pa ni.
12: Oh.
14: That song is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
14: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
15: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
16: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Si Boot, mapugnan pa ni. Eh.

0: ang Idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, ti. O gabi mo, gitit. Idol, mami, ti.
2: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boss, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan og sabaan, Idol, kulasido.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mo, ngisi, og kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: na ayaw mo mix.
1: Og siminto?
0: Hindi, oy! Og kanta ba? IFM! Ups na! Maglayat siya ta!
1: Taksit! Layat!
2: Hula!
3: IFM! Ups na! Maglayat na ta!
4: Maglayat na ta!
3: Sayaw na! Lingaw pa ka! May update pa sa mga balita!
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulastido.
6: Arriba, amigos! Amigos, it's K-U-L-A-S!
5: Kulastido.
6: Are you ready to? Yeah. Oras, IFM, mga idol. Alas 11:15 na.
7: IFM, udto na. Manglayat na ta.

0: FM. Apa kabar pendengar Tokoro 11.23 Abaditres nama itu again right now with ang John Rigala ng FM Mixer. Sana all gisi all gisi all ang John Rigala ng FM Mixer si Jay Chris Khalifa and of course kung sino lang yapo ni mga idol niya may inibuy sabi ka dali mga idol balik may gaman mga pahinom doon busa tiyo sa madiha
1: IFM Udto na Pahuway sa ta
2: 93.9 IFM Pampugnan pa ni
3: Prostate cancer ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki Mag Life Extension Vitamin D3 na mo Rekomendado sa mga medical doctors Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA Suklan nato ang prostate cancer Mapalit sa mga butika
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana ng awa ko kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with sinaleaf extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
0: Mga idol! Ang Winzier, usan siya ka-online gaming platform nga gihatagan ang lisensya gikan sa Pagcor, mga idol. Sa Winzier, pwede ka mo-bet or mapusta sa imong paborito nga mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis ug uban pa. Presid ka mo spin and win sa mga regalay mga slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place. Busa mga idol, join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes again. Join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. Winzier, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa!

0: Lip.
1: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS 93.9 IFM. Mapugnan pa ne!
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
16: Bilang kilos karne?
17: 500.
16: Tulo.
17: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga pagyapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na.
18: Sarap magkasama.
19: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.
19: Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
19: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
1: Keratin na may plus! Keratin plus!
0: Ang keratin na may plus.
14: 93.9 IFM! Mapugnan pa ne!
2: Ang idol kong FM!
7: 93.9
2: IFM!
12: Ang kiatan ug sabaan idol kul lastido.
14: Salamat kayo Lemel sa prawns and crabs. Salamat kay Idol sa paniud to. Salamat kay Idol kami na daw. Salamat kay Idol Lemel, Limwell og si Melanie og si Lim Lemels. Ayang anak. Salamat kay Idol Lemels prawns and crabs. Ora sa IFM. Alas 11:31 na.
3: IFM udto na. Manglayat na ta.

Or Idol Melanie, Gabu family, hello ha. Hello, Gabu family sa Limel's Pros and Clubs. Sila ka na kasi Limel. Thank you, sir. Ay, salamat kayo doon. Salamat kayo sa libreng period to. Nagulat lang sa Idol B3, mga idol. Kaya watch out, guys.

0: pusat.
1: Alright, final. Kita akan begini boleh dia.
2: Tadi pengisianan. Ah, mga idol, kita sekarang sa Badono dia sa Barangay Ang Sungot. Alas sila pisa powered by Legendary Sounds of Cebu, Ku Jordan Disco Mobile.
1: Wala. Mga idol, mga idol, sila kadali. Ubalik, may gawin mga pahinomdom siya sa madiha.
3: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
6: Mga idol, daghan na karon adunay ibambating ang mga balatingan sama sa insomnia, constipation, hybrid diabetes. Kung ikaw ana ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement na ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan yun sila mga dahon ang gigamit sa herbal medicine nga makatambal kung manglisod ka og tog o gitawag nila insomnia, constipation, o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko, idol. Nagainom po kong sugar troll kaduha o katulos o sa kaadlaw. Mao nga, lagsi ka bumati o sin sa matag-adlaw o pabanarbaho. Mao nga, suwayin niyo tumar matag-adlaw, idol, ang sugar troll.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
8: Mari, Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila ko. Parang dili komportable, matag-adlaw.
9: Dugay na bita kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit.
8: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
9: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
8: Mari, Mari. Mantay usa si baby ha. Arisa ko.
9: Hoy! Asa man ka?
8: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
10: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ayo, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. It's because, gawas sa affordable na kayo siya, makita po gudin mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gud siya, makatabang gud siya sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmuth siya, tapos busa maglugid ang inyong skin kung mga gamit kami. Barato na dito kayo niya.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, Nagpiflex for Plemex.
15: Tampatang Lagundi, Plemex!
16: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
18: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
19: 93.9
18: IFM.
20: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
6: Maayong buminawa sa mga taga Lumpia House Manalili. Hello there Flor Cabalyes, oras sa IFM. alas 11:48 na.
15: IFM, utto na. Kinaraan sa

0: FM Mixers.
1: Kulas nyo.
2: Okay, mga pag-inipo yung sarili sila. Go, pag-inipo yung sarili. Go,
3: okay, mga ilo. Makalimot ka rin sa Badoa. Kita-kita niya sa Barangay Agsungot. Cebu City, powered by Kuo Jordan Disco Mobile. O kaubanan ko sila si DJ Louie o si DJ Solar. Mga idol, makalimut ha. Karong Sabado po, kita-kita dia sa Barangay Agsungot, Cebu City, powered by Kuo Jordan Disco Mobile.
2: Alright, okay then. Oy, shout out ko, naminaw karon sa Facebook Live, si Jinalin Dragon Taburada. Oy, hello! Jinalin! Hello dia, ni Jinalin Dragon Taburada. Kaya ni IFM Mixers Albert Martinez Majimbo sana all, oi. Hello, Hadena, Japanese. Good morning, Nicholas. Is log talikal. It's still me, Jed. Gaminaw gihapon sa karong undo nga segment sa segment nga manglayo ta. Shout out doon sa akong papa nga si Edmond Baya o si mama si Pin. Hello, ha. Hadena, Padre. Wait, ano yung pasal yung mga nag-test ko yung mga idol at okay, yun lang. Mayroon to, happy Martes tayo sa kanili, ha?

Kita ni Michael Bintoy. And then shout out to Ephraim Tatano, John Mark Edina, Bertie Ugba, Gab Munida, Munida. Ingat sa ni Dear Aiko mga idol. Yan mga idol, sige. Dahil sa kadali mo nila, kaya tayo tingin ka probably sa kalipas. So, kaya tayo tawagan ka rin mga idol si Idol Tweety. Para sa tuwang IFM ito na, balita sa mga idol. Okay. O yan mga idol, pero tatawad ha. Yan na sa mo. Di ba hurutan sa nakal? Okay, sige. So, okay, mga idol. Atong sundan sa iyo, ang ito ang IFM ito na.

0: ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Uto na balita sa ta.
1: Mga idol, ito lang pala, ito ng lagad. Ngaway, pretty pretty, pero nagka-pretty, nagka-sexy idol, tweety lang, yeah!
2: Idol ko lang, may muto ni Mugsato ang mga shooting kid pa minaw. Pero ganda ko, ibalitaan, idol ko lang, kaya doon ay nagsa ulog o birthday. Kaya itong aging birthday, sakto kaayos sa Father's Day.
1: Yes! Kisang hana!
2: Happy birthday, Idol Colas. Salamat, Idol Tweety. Yes. Belated naman ni Idol Colas apan among mga sulgasing yoga nga greetings para ni mo na unta masagaan sa uga mas daghan pa nga panahon ug mas dugot pa nga kanang panahon nga kauban na saya sa 93.9 Cebu.
1: Of course.
2: And belated happy Father's Day.
1: Thank you sa little tweety. Salamat.
2: Yes. Mao nang salamat po kayo ning dakto ni mo idol ko lasa kay dako po kang parte saya sa 93.9 Cebu. Kay dita makalayan ta. Og walay idol ko las ni do. Mao nang atong pakpakan nganong naman may technical problem din.
1: Nadali mo gud. Gaon si lipas sa Lemel's Frozen Crabs, good. Wala, excited kasi sa Lemel's Frozen Crabs sa pagkao. Seafoods, magiguna kayo doon, Tweety.
2: Mao na di ha. Pero karon na idol ko lang
1: naman,
2: malipay pa ka sa tuang ikaalagad nga balita. Kaya di may usa, kainahan, nga giingong hapit, manipati.
1: Naunsa naman ito yung mga pa.
2: Naunsa na yun eh.
1: Yes.
2: Katong nga mga kabatanunan, nga nabinusila, napiginong gabay, suspended kayo, idol ko lang sa. Kaso may kalapasan sa Tamtad Paris side, ang posibleng ito bangon sa usa ka anak ka. Umanmatod pag-iswayan ni ini pagpatayang kaugalingong inahan. Dini sa may sitio, Kamanggahan, Banawa, Barangay Guadalupe, ng Dakbay. Bayan sa Subo. Aginig din ako pa na ilan nga si alias Lolong. Dili ni katong kuhan idol ko lasa.
1: Katong crocodile?
2: Crocodile? Dili ni lahik ni siya. Crocodile nga siguro ni.
1: Aya.
2: Inig pa na 50 years na raban niya sa idol ko lasa. Quite trabaho. Apa na to ang nasairan nga kani construction worker ni siya. Panihundang na lang idol ko lasa. Samtang ang kinbiktima, mao ang inahan ni ini, mao ang city fight. No anyos og mo'y daling na katapang kumpisana huma nakabati og kahadlok sa dihang gibaharan siya siyang anak na Patyon. Girespondehan gilayon sa kapulisan na kini maong taho og daling gidako pang suspect ka nga matod pa tong higayon na nasa impluensya sa ilim nung makahukog kanila imbis sa tiyan ibutang sa utok man ibutang ang kainit sa giinom pait ayo nga to ning gikahinabi kaganina ang kini maong dinakpan idol ko lasin kanayon kini nga kanang wa man daw niya tuyo iyang pagkalagot sa iyang inahan ay dutulas.
1: Wala niya tuyo
2: Kuan lang yun. Kaya na bang magkirok ka lang sa asam na kanang lasing wagang sa bagong gising, di ba?
1: Wow! Moya argumento.
2: Oo, ningon magani siya. Ako siya siyang inahan. Sa diyan gabihan ni ini at suga samtang siya natulog ug natugaw.
1: Okay, unya da yan. Happy dapat siya. Lain
2: nga, di gihimakak ni niya, idol ko lang, sang kanimong pasangil nga. Iyang patyo ng iyang inahan, sang ito wala siya, plano sa ingo na, ugigo radyo siya na suko nga na tugaw ang iha pagkatulog. Nga, dugang panini, ato sa kanimong pangutana po na sa idol ko lang, sang nung nakay, daladala ang hinagiban, kaya makugang, masasang anong, daladala, manintaw ni siya, og kining hinagiban, uy, matut naman po siya, apan matut pa niya, idol ko lang, sigitan mong siya sa sakapiesta. Nga, kanunay na yun nang naka, paski po sa iyahang kalawasan po, idol ko lang, ang kining hinagiban, kaya tungod po da, dipensa, o ka na mga kapoy na po siya, idol ko lang.
1: Daghan na siya kung saan,
2: eh. Kaya na, idol ko lang.
1: Daghan na siya kung saan, kaya na lang siya hinagiban kung mga mamikula kao siya.
2: Oo, hinagiban na, idol ko lang. Pero maulagi na, kato higayon na nga nasukol siya sa iyang inahan, nagbaid-baid mangguni siya sa iyang gidang hinagiban idol ko la sa bongbong sa ilhang balay. Hinungdan nga na, nadrop po dang iyang inahan, kinagtuo lagi nga pati yun po siya, pero matod pa niya nga, gabaid-baid na lang siya idol ko la, kaya natugaw naman daw siya sa iyang tulog niya, pagpangandam nilang po daw sa iyang pagpanguhag kahoy. Abot lang ka ko, tinuod ba ni idol ko la, kaya mo may hindi pinsa at na kung paminaw yung hindi pinsa kung matutunahan na gihulga na mga doon yung siya kanang nga doon nag-pulong idol ko lang ba nga pati ka
1: correct o kanang kaya basig gigulat to sa diba kanin akong gibahay doon basig ina na nga story baka na mga trash talks ina na ito idol tweety
2: ano
1: hindi ka na mga mahadlo gigoy loy
2: tinuod pait kayo sanan pero maulit na murag ubay-ubay yun yung mga dagpong balita ang ato ang mga nabati, nabasahan na social media, sa radyo, idol ko lahat, makalabad kayo sa ulo. But ang pinaka-importante, Gudron, maglipay-lipay sa kayo.
1: Yes! Salamat kayo sa... Maglipay-lipay, nagkaon kayo na yung seafoods.
2: Yes, Lemels. Salamat, Idol Colas.
1: Lemels Pros and Crabs. Salamat kayo, Lemels
2: yes. Pros and Crabs. Salamat sa mong pagpanggapod na mo.
1: Ayaw ba? Okay lang.
2: Zona on. Ay gilak. Kay Kamiran eh. Sorry. Okay, so, Idol Colas, mo na nga ito ang balita karong pagtuwa, Idol Colas. Matag na po tag-dito ang update sa mga police reports na kitna at mga balita sa syudad sa Tugbo o Gatibok na sa Idol Colas. Kininyo Idol TV sa IFM 93.9. Di ka po nga sa pagkakagulabo ng balita, tatak ayaw sa balita. Pero na oras na para sa itong hunghung sa Bayot B.
3: Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
4: Way mawa kumusuway, relate baka kasa.
5: Hong-hong,
4: sa Bayot Buwan.
6: May, utak na ito mga idol, ano yan na pagkang mga lusahong sa Bayot Baby ka, ang yung Korean steak gahapon mga idol. Oy, good kayo siya mga lumi, kayo siya mga idol, kayo ka na bang chewy, kayo mga idol. Dahil yung order mga idol, kayo ka lang well done nga pagkaluto mga idol, sa pagkatot mga idol. Pagkaluto siya mga blood. Oy, po, sige na lang, kayo lumi, kayo sanan mga idol. No, Peruvian steak mga idol, tag 917 pesos mga idol.
1: Kadato, yung sa kanjo mega, oy, 917 ang ikaunoy lang for one meal. Shorty, yung ka, ratio kanjo mega, 917. 9-1-7-9-1-7-9-1-7-9-1-7
4: Idol! Nakaigo ba?
7: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
8: Ang Idol nga Bini, Idol Kenny!
9: IFM, ugto na! Pahuway sa ta!
10: 93.9 IFM. Pampugnan.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung last latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano ba ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton higko sa aton nga colon pwede nga magapoison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
8: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
15: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional og sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
16: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Kimo anak!
17: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
16: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
17: Noel! Dili na maayin ang imong Kimo!
16: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
15: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
18: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
19: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
20: Kining corned beef na lang usab, okay na?
21: Mami!
20: Angeline!
21: Di man sa'yo pang okay ra.
20: Pero,
21: sa Star

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
5: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako di ay si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!
7: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tamis na sila, Tik! O glami mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
9: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
10: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
15: Ang market man on the run, Idol B!
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
20: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Ang kiatan ug sabaan idol cool last dino.
1: Mayang pagtanawan ni Crisanto Juntilia ug ni Nicole Ann Gabutan. Oras sa IFM. Alas 12:03 na.
2: IFM udto na. Manglayat na ta.
3: Mixing right now. DJ Chris Khalifa.
4: IFM Mixers.

0: Yeah, thank you very much for tuning in. Ah, birthday ko man ni Gab Munida ni mga idol. Salamat sa pagpaminaw, ha? Yes, ni Dear Aikaw.
1: Kulas nito.

0: IFM Mixers.
1: Kulas tidur.

Maria Isabel Flores nga certified Carolina na gud siya. Okay, and of course ni Armida Montesiri Flores lahir ra jud. Oy, nga dili siya kay balo mo drive og Kia nga pikanto, ganan siya all Avanza. Hello, lahir ra jud, lahir ra jud. Okay, again, may mumira ni Maria Isabel Flores. And of course, the Armida Montesiri Flores. Nga di na kay bawa mo drive o picanto. Kinaan siya o kabansa niya driver. Sana all!

0: Mel's Crows and Crabs. Gila nggak lo picture man lo. Kalipo deh, lo mau ini dia nggak butuh Karno. Selamat yun Limels Frozen and Crabs Idol Limwell o Idol Melanie, salamat yun dila o ni isang anak na si Limels. Salamat yun, paksita sa o sa manakal, o sa Crabs.
1: Ang ilang recipe do ba mga ako ano ba panghayin mo gina do?
0: Hayin bito na!
1: Ako lagi nabiyasa ni nabiglaha do!
0: Laplapo!
1: Laplapo! Laplapo! Wasa na! May niyatungo na ko nila! Laplapo rin! Nari sa laplapo ila rin!
0: Laplapo ila
1: ha! Asa sa laplapo ro?
0: Mga tanda kayo ko kaysa ito yun ay kamalito sa address.
1: Kasi nga nini nga kondo? Tignano?
0: Adi, dito online sa Lemel's Prawns and Crab. Supplier ni.
1: Oh, ni.
0: Supplier ni sa mga dagko ng mga hotel sa Iloy! Hindi na basta-basta. Salamat kayo doon, Adol. Lemel's Prawns and Crab. Salamat kayo doon. Wala, di ba yung kalipa o? Sabot ako. Okay, boy, Adol.
1: Ingat na ka na muli nito.
0: Oras, alam, alas 12.27. Yung mga inabuhi sa mga inabuhi sa buri ha.
2: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa na eh.
4: Ang galing, pang matagalan.
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Hi, I'm Sofia, Francis Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, hagard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests without stress. Ganda mo, stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
15: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong paspasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Metrosalicylate menthol to Clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
19: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis. Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
6: Empress shampoo for impressive hair.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
11: Keratin plus.
1: Ang keratin na may plus.

0: sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart two. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart two.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Game ka, Idol?
10: Game sa Idol!
9: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
11: Ang Idol ko FM
12: 93.9
11: IFM.
9: Ang kiatan ug sabaan Idol ko lastino.
13: Again, salamat Hanang Seafood. Salamat kayo Lemels Prawns and Crabs, Idol Limwell o Idol Melanie. Salamat, nakita na kita personal. Salamat kayo dala, salamat kayo dala. Ora sa IFM. Alas 12:34 na.
14: IFM udto na. Manglayat na ta.

0: Genie Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
3: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet 88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimpos Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus!
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
18: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Fried! All you need is Fried!
24: Fried Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
25: ACS.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
26: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
23: ACS.
27: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap at una kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka pa hinumdum gikan kay Ate An.
28: Makabuhay.
29: May buhay sa makabuhay.
0: Idol?
1: Game sa Idol!
0: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
2: Ang Idol kong FM
3: 93.9
2: IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan Idol kun lastido.
4: Ang Idol oras IFM. Alas 12:48 na.
5: Wait, sama daw kini ungot pang Idol ganahan naman sa siya mukaon sa mga Idol. Okay, bye Idol. Alas 12:48 na mga Idol.
6: IFM, udto na! Sexy dancing sa ta!

Lemel sa Pros and Trabs. Boss sa Limwell Oga. Ay, ang idol Limwell Oga. Idol Melanie. Salamat kayo. Oya pa, ito ko lang. Sa 250 na yan, Kal. Saan ta, Kal? Dapat kayo, pahamol yan. Orda, may orda. Sa pala na kalay?

0: na mga idol, guys. Salamat kayo. Limel's Pros and Crabs. Lumia sa Limel's Pros and Crabs. Salamat, salamat, salamat kayo. Okay, go! Chris Kalipa, go muna, Chris Kalipa. Okay, bahabol ya.
1: Karoon sa Bandodo, ay magkalimot mga idol. Kita kisa niya sa Barangay Agsungot. Powered by Co Jordan Disco Mobile. Doon, hindi tayo Paris. Hindi,
0: Rizer
1: lang. Hindi, ilahan. Paris, hindi niya ba? Hindi, ano naman, no? American style ba?
0: Ay,
1: okay, nila magkalimot. Karoon sa Bandodo, kita kisa niya sa Agsungot. Barangay Agsungot, Cebu City. Powered by Co Jordan Disco Mobile.
0: Wala. Mga idol, again, salamat kayo ha. Salamat kayo, Limel's Pros and Crabs. O yan, mga idol, may usahin ng maniutos may katalitin ko lima, mga idol. Ako sa tilawan niya mo ang Pros and Crabs sa Limel's Pros and Crabs. Salamat kayo ha. O yan, mga idol, musunod na ang D-Ray FM kawin ang kulay duo, klasong ikaw.
2: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
4: kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-Empress.
5: Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
9: Keratin na may plus!
10: Keratin plus! Ang keratin na may plus.
11: Ate girl, nag-alco plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alco plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako plus, alco plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
6: Keratin na may plus.
7: Keratin plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
10: Jinjin, apo. Ayo pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kayang emosyonina.
9: Ma, si Lola.
11: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
10: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
11: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
10: Sinuot yung ka, Inday. Basta labada. Kasi laundry soap sa yun ang masaligan.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag.
14: Duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang.
14: May alibyo na.
13: Pag 1 month kape
14: na ayo na
12: DTX 500 pamali sa mga butika.
15: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
16: Duh, I'm not in the mood.
15: Unsay gamit ni mga napkin?
16: Ha? Why man, unsay labot?
15: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
16: Ha?
15: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
16: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
15: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
16: Sis, asa naman ka?
15: Salamat kayo, sis, ha?
16: Sister's napkin, raman din tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na, mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
17: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
3: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
4: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
3: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
4: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
3: Oh, hindi na sumasakit.
4: 100% na.
3: First name po ninyo,
4: Bernardo Bailoses.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: So

0: Tas pang ibublad sugar.
1: Ato na kaway diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
0: Charantine,
1: nagkapamubo
0: sa glucose,
1: visine,
0: controls blood sugar,
1: polypeptide,
0: kapanahong epekto sa insulin.
1: DTX 500
0: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Sa pinakadulga, pati sa yunga.
1: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
6: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
7: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hoy, Madiem! Kusog ka! Gani mo mang laban, no?
13: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
12: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labo nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
14: Cassie Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
15: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Cassie Papaya Laundry Soap.
16: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
17: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umarag, dili komportable, matag-adlaw.
18: Dugay na bito kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
17: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
18: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
17: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa.
18: Hoy,
13: sa magka?
17: Mamalit ko og daghang lampin pads, baby diaper, mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
19: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
10: May buhay sa makabuhay.
20: Bawi sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
21: Ako di ay si Rizal Aren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapungan pa ni eh!
22: Idol Mommy J's.
23: Ang tag is mas lati o labi mo gitik. Idol Mommy T.
24: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
25: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
26: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
27: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
28: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
29: Ang tag is mungisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
30: Ang market man on the run, Idol B.
31: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
32: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
33: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
34: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
35: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Wrong choice ko noon.
1: Kung
0: lain akong piliyon.
1: Natural, dapat ako yung mapiliyon para di wrong choice.
0: Mao nang right choice tika.
1: Ayaw ba? Salamat kayo. Salamat kayo.
0: Idol, happy Tuesday!
1: Idol, well, welcome sa Dearby FM. Of course, kami ng kulay duo, kulas o Aiko. Bakit nga maghata o kulos yung kahaponon. And then, salamat kaya ato salamat na dear Lemel's Pros and Crabs.
0: Thank you so much mga idol. Idol Lemel.
1: Nakita
0: Sir Lemuel.
1: O ni Melanie.
0: Oo. O yung anak si Lemel. Naa sila?
1: Nakagali na.
0: Dire sila? Na-picture mo?
1: Oh, na-picture me. Pero dito na sa gawas.
0: Idol, welcome na sa Dear IFM.
1: Yes, mga idol. And we're live, mga idol, sa Dear IFM Cebu nga Facebook page. Mga idol, so i-share itong Facebook live. Bakit kung ganahan mo ka daw. Og, 200 pa Gcash. Ang saan ganito, do? Sa'yo na kayo, do? O saan ganito, sa'yo na kayo, do? I-share lang itong Facebook live. Nya butang yung caption sa inyong kompletong pangalan. Yan yung address. O nya ang upat ka hashtag. So, mga idol, karoon, hashtag Dear IFM Wrong Choice. Hashtag Dear IFM Cebu. Hashtag IFM 939 Cebu o hashtag Kulay Duo. Ano na kasimple?
0: Yes. In Anara Idol para paldo da yun. 200 yes. Pesos Gcash da yun.
1: Yes, Idol.
0: Unya karon another episode na po natong pag-asawa na Idol. Junio 23, 2026 na. Mm-hmm. Unya, alauna 18 na magyod. You know na, Idol. Basta alauna hangtod, alas 3. Automatic Dear IFM. Inyong kauban sa kahanginan.
1: Yes, mga Idol.
0: Karon natong kauban si Rocky.
1: Rocky?
0: Rocky. Rock, baby, rock. Si Rocky atong kauban.

0: Prag ice cream.
1: Gana ba?
0: Medyo may pagkagubot nga di ta kasabot kay kanibitang kay bawo kaning unsay gitawag nila nga open relationship dear.
1: Wala ko close gyud. Ha? Ganang ko close relationship.
0: Close relationship.
1: Okay, ganang ko di ko ganang naideha mo musaw-saw ganang ko kita ra gyud duha.
0: Oh, di ba dapat inana no?
1: Di ko ganang ko.
0: Bisa ko ganang ko open relationship.
1: Unsa ganang open relationship?
0: Dili siya close. Di open relationship nga sample magsabot mo ba? O sige, uyab ta.
1: Dayon.
0: Pero pwede kang mo...
1: Mo?
0: Entertain.
1: O, lain.
0: O. Lain na, no?
1: Entertain ako to.
0: Dili.
1: O, saan mo na?
0: There could be something more.
1: Paduoy, gano'y.
0: Ako, son.
1: Ali, gano'y?
0: Yung gano'y. Yung gano'y na ako ikasaw.
1: Ah! Ako, son.
0: Gusto ko ka ng kamirang duha ang mag-saw.
1: Nga naman,
0: para mas lame. Murag Lemel's Prawns and Crabs.
1: Yes, salamat.
0: Pero ang Lemel's Prawns and Crabs, pwede ragin ka, daghan mo magsaw.
1: Ay, makinahan daw.
0: Grabe man, puno, makaayo. Uy, salamat.
1: Busog ka sa NLB, uy. Si Kalipak, Chixi, Kenny, Edo Tweety.
0: Pero ana pa si Koan, si Cal. Si Kalipa ba? Ano siya? Amping-amping daw siya kay sa to yung reklamo kanina.
1: Oh, sige,
0: ang high blood.
1: High blood?
0: Ang high blood in town. Pero kani idol, basig ma-high blood food mo.
1: Gano ma?
0: Sa stories itong letter sender.
1: Kay?
0: Di ko sure ha kung daghan ba ang mga idol na to nga inani ba ang panglantaw sa kinabuhi. Especially kung naamoy karelasyon. Kaya ako never gigko mo sugot o gingon ani.
1: Ako sa never sa yung busugot nga mapunta ka sa laing tao.
0: Gani, di ba? Pero kung dili siguro mo uyab, niya, magsabot ra mo ba? Sige, okay, jam-jam lang.
1: Hulog, ano ha? Di ko ganala.
0: Maglaman mo ba? Okay, jam-jam lang ta ha?
1: Saan sa ang jam-jam?
0: Kaan lang, kanang duwa lang.
1: So, para siya, benefits?
0: Oh niya, kung sa mga LGBT nga language, ang buot, unsay kuan na ilahang...
1: Ako sa LGBT,
0: dili. Pero mura, no?
1: Mura kay.
0: Oh.
1: Ang akong gaydar, di rin akong gaydar gani kuan.
0: Mura, no? Mura.
1: Mura. Oh. Talaga ka, purma.
0: Managan sa may idol kay. Di ba kung ginahain ko magunaon na ako paminaw sa story? Gusto ko nga, kuyog minidir. Hangtod sa hangtod.
1: Amen.
0: Hangtod ba ni guwang na mi?
1: Alala kay kuan.
0: Dear AFM gayapon. Dear AFM, sa work ba work?
1: Sa work na di ay?
0: Oh.
1: Ari ka sa kanya.
0: Sa?
1: Santos to.
0: Ansaman.
1: Sa magkuitan doha.
0: Ha?
1: Di ganahan.
0: Ha? Ansa to balik ka to?
1: Di ganahan nga magkuitan sa tibok ato kinabuhi.
0: Di ba ko ganahan?
1: Ah, di ba ganahan?
0: Kisa may di ganahan nga makauban si Kula Sin.
1: Ah, sa to ba?
0: Kisa may di ganahan nga makauban ang
1: asa?
0: Paksit man.
1: Ah.
0: Kisa may di ganahan nga
1: asa?
0: Makauban ang bag-o na nag-birthday.
1: Ah, babalik.
0: Kapung pa niya idol, 24 years old daw siya. 24 pa ka? 25. Naging anak, bitaw ko. Minus. Plus. Bitaw.
1: Okay.
0: So, karon idol, atong paminawan si Rocky. Unya, comment mo diha idol, kung uyon ba mo sa ilahang setup sa relationship. Kay na-timing manggudaw ni si Rocky nga sayop nga babae ang iyahang napilian.
1: So, kung sayop?
0: Mo gani, di ba? Makanak ka ba? Wait lang. Asa man dapita nga nasayop nga uyab man ka mo? So, pagkangan nga nang uyab ka ng tawhana, isugot ka. Unya, nagkakamo. Dili siguro na sayop.
1: Correct.
0: Diba?
1: Yes.
0: But, it's too early to tell. Ato sang paminahon, or basin si Rocky ang sayop. Hala.
1: Basin ka naan siya lain. Basin pa rin niya ang
0: Hala.
1: Rocky. Hala. Hindi siya ka naan. Sayop siguro ang babae.
0: Sige na tagpamasin, ano.
1: So, ganahan siya nga. Parehan niya.
0: Oh, sugo kahibaw.
1: Pero kahibaw ka sa kumbati din mo.
0: Ah, yeah.
1: Anya.
0: Kabaw ka.
1: Dayan.
0: Nagbutong-butong.
1: Dayan.
0: Pit senior.
1: Ah, so, mora. Diyan ako ito.
0: Oh, mora. Kabaw ako. Ang question, ang kahibaw ba ko, di ba?
1: So,
0: yes, kahibaw ko.
1: Yan ito bag. Anya sa.
0: Narabaho pa man tayo.
1: Ah, sige.
0: Anya lang sana na ito. Kanang asikasuhuan ng mga butangan.
1: Ito sana isita side my idol, no? Sige, sige.
0: Atong mga bayronon ba? Atong mga kurente.
1: Sige.
0: Bayad sa abang.
1: Sige. Ano sana ito, no?
0: Sige. Sa panin mga gastuan, Shopee. Parcel diha.
1: Sige.
0: Naka-espilator.

0: cancel later. Murag ka ng pay later ba? Order now, pay later.
1: Pwede na rin. Oh, layo pang COD.
0: Layo, so na. Ato pa may naon, idol ha. Ah, sorry ni Rocky. O niya, comment mo, idol, kung, uy, basin ka relate mo. Diba? Basin
1: ka relate mo.
0: Oh, basin, you know na.
1: Basin, no, pareha mo. Story.
0: Basin, kamo si Rocky.
1: Ah!
0: Or basin, nakatiming mog pareha sa iyang uyab.
1: Or basin,
0: don't be afraid to comment.
1: Basin, no. Kamo ang ipagkita ni Rocky.
0: Oh. Ni Rocky. Ato paminaw na idol, diri lang sa inyong paboritong
1: Dear IFM.
0: Oras sa IFM, alauna 24 na. And kinibahina idol, hatod ka nato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi ka sa mga idol, ato dihang giubong, isipon, gilantan, ipanuhot, nangapagaw. Ato naging mamating over fatigue, lipong-lipong over tigo. Imlig Immuni Plus idol. Mapalit ni sa mga nakaring butika sa inyong lugar, FDA approved and halal certified busa, safe, gigayong iman. Stay put na! We will be right back. Dili lang sa inyuhang paboritong Dear IFM. Of course, kauban ang inyuhang paboritong Kulay Duo.
1: Kulas og Aiko.
0: Nga nagkagwapo.
1: Og nagkagwapa.
0: Amen, amen.
1: Kala.
0: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Stand by. 125 na.
2: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
7: Ikaw ba? Anak-anak pag ang save Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag as kurang mapatay. Huwag tanong. Papunga ka ni.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
9: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon.
10: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha tag-adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, inabot na ng 350. Pag-take ko na po, Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
16: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Mabibili sa mga butika.
20: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
21: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang bayo
19: balita na anak kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural, at original.
24: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
25: May budget. So

0: Niacinamide Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat permi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests without stress. Ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling forever.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
15: Charm, tap, con, pamumpong makablo.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
17: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
20: Bilang kilos karne?
21: 500.
20: Hula!
21: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: Ang idol kong FM
24: 93.9. I-F-M.
25: Katawa, hilak, o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.

0: babe, ang sige sa ni mga buhaton na to sa atong mansara next week. Happy to na pa. O pati plano.
1: Sus, kinahal na ba ito i-celebrate nga? Waram to i-bili?
0: Hinoon, nakaunaon na lang ko ba kay medyo taw-taw na ba yata nga wala na makasuroy-suroy?
1: Sige, wala na makasuroy-suroy. Nga wala lagi yung tayla yung buhaton, kuni buwan to small. Mananawag sin eh. Mga ounce gawas. Sumunay na.
0: Ay,
1: suri-suri mo tawag na, di ba?
0: Ang buta ko ipasabot ba sa akong giingon nga suri-suroy, kaya ka na bang mga tuta bisan asa nga lugar, mga tubata bisan o ka ng beach resort lang. Dugay na mga nato nang mabuhat, di ba?
1: Babe, pareha, bitang busy. Ang unya, gasto pakid kayo eh.
0: Busy? Tingali ikaw ang busy. Nagwatrabay ako ni mo nga imo kong hagdun. Sa amin sa good. Kung ako na gani ang mga hagad, pero minala ko ni mong ignon nga, unya na lang. O diba kaha? Imbis na anaon tatay time, para na ako, pero di lang po kamugahin.
1: So, nireklamo na karon. Kung saan man po na akong mahimo nga, dagkan kong gibuhat.
0: Kung importante ni mo ang tao, mabuhat yun unta ni mo ang mga pamaagi aron makahatag kag time para niya. Bisag unsa pagkakabisi, kay bawag yun unta kang mubawi sa imong pagkuwang niya.
1: So, karon gi-question ni mo ang akong pagmahal ni mo? Mawa?
0: Gano? Gi-question ba ti ka kung mahal pa ba ko ni mo? What good? Ang gusto lang nako ba nga masamtan po unta ni mo nga mugahin unta kag oras para nako.
1: Mao na bitaw ni. Nagkauban ang tanong haron. Mao sa pamaling paggahin sa oras yung gusto.
0: Dili ko gustong ingon ani. Makapuol na kaayo.
1: Oo, oh, maayo. Kinahibaw kang puol na. Oo, oh, yung gusto, di ba? Igo lang kung misunod yung gusto. Niya ko pa sa'yo. Yung siguro na patas.
0: Tayo sa ragud. Ganun mo rag, ako naman isaadan iniron. Wabay ko mo palag, ha? Kaya nga, no? May reklamo pagod ka? O saan na ko pagkahibaw nga dili na ka? Kung dili po ka mo istorya niya?
1: Kaya kung istorya ako, mag-away naman po ta. Sama ay niron?
0: Excuse me! Ikaw ba yung una na suko diha? Dili ako. Gipangutana talang ka kung unsay plano ni mo para sa tong mansari. Pero, suko na hinuong ka diha. Sa tanaw ni mo, wa ko masakiti sa imong gitubag din rin ako.
1: Mga niya, kalisod ni mo. Sensitive ba kayo ka?
0: Huwag ikaw po. Insensitive. Suway ko na kunahuna ang tanan ni mong gisulti para masayod ka nga nakapasakit ang ikang tao. Magawasan ako. Pahangin ko. Pahala kang usi imong buhat.
1: Kana! Di ka maayo. Sa kanay mong pag-walk out. Pahala kayo.

0: Mga idol, gikapoy na kay ko sa among relasyon ni kini. Sige na lang mig-away kung magkita mi. Samtang nagkadugay, mas misamot nga gipulaan ko sa among paraguban. Mao nga dunay mga higayon nga gipasagdan ko na lang siya kaysa nga mas stress ko. Hangtod nga sa kadlaw ni Ana, nahuna-unaan ako nga kinahanglan na gyud ming magstoryang duha. Tarungon ang kinahanglan tarungon. Ug tapuson kung unsa man ang kinahanglan nga tapuson.
1: Saman, di ba kamsod? Mahala ka? Namukun ka des gawas?
2: Okay ra ko din eh. Kung gusto na ka mo pauli, okay ra.
1: Dire ako matugaw karong gabi eh. Ay pila na ba kaadlaw nga wata makita. Karong pata na yung oras sa usag-usa. Yan, nagkaaway pa kita.
2: Nagsagunso na ba ang atong panag-away? Dagan na itang mga butang nga dili na itang magkasinabot. Dili mo tatang iyon ini sa una, di ba? We used to have fun. Magkasinabot ragin unta ta sa tanang butang. Pero unsa naman ni nahitapo na ito?
1: Nade ko isulti mo. Nabaho ko masakitan ka sa kong isulti. Pero, mas maayo na ni, kaysa lawad-law na kong mamakakli mo.
2: Sama na.
1: Huwag kang masayad kung kanoon saan yung naitabo. Basta kay inahinay na lang kong gibati ng murag. Murawan ako na feel nga excitement kung magkita tando. Kung magkauban po ta. Kaya, uwan may espesyal. Di sama sa wana ba?
2: Gipulaan na ba ka sa itong relasyon?
1: Sa tinuda na lang? Oh. Gipulaan ako, Kimi. Oh. Away din ni, away din to. Pareho ragin gaya po na nga itong mga gipang buhat. Wala nagkikausaban. Boring na kayo. Kaya ba kung daghan natin na buhat nga pwede na itong bag-uho ng sitwasyon. Pero huwag na hitabo. Maghihapon niya akong gibati ka.
2: Okay. Kaya ba ka? Ako sab. Nakabantay ko nga murag wa na mag-work ang atong relasyon. Usay bitaw na huna-huna na ako nga ingon ani na palagid permi. May mga higayon nga nga marag gusto na sag ko makigbuhag nimo pero sayangan lang kaayo ko sa atong relasyon.
1: Nakahuna-huna po ko na. Ang ako magod nga tingali og magbasol tas kawian kun mubuhi tas usul ko sa. Tingali og may solusyon pa nga mabag-o ang tanan gawa sa panagbuwag.
2: So, unsa pa may pwede na tubuhar dun? Dili na tubuhian ang usag-usa pero gipulaan na ta sa matag-usa na to.
1: Open relationship.
2: Ha? Say, open relationship.
1: Magka-relasyon ta. Pero gawas nun ta nga makimingle sa umang tao. Girlfriend ka, boyfriend ko ni mo. Pero may katungod ng mangyitay klain.
2: So, ang buti may pasabot. Nga girlfriend ko ni mo, boyfriend ka, pero pwede tang magka-special relationship sa ubang tao? Nga masayod ang usag-usa?
1: Oo. Oh. Ah, why cheating niya? Tungod kay pareho tang legal ni nga atong buhaton. Aron lang ni nga ma-realize na to nga kung ang atong relasyon bagyod ang problema o baka kita gin mismo. E tingali mong good kung mangita taglain May bawa na to kung mahal pa bugin na to ang usag-usa. Magtungod kay parihata nga di gusto mo break up, siguro, muna lang niya ito buhaton.
2: Ugdiin mo saan mo makuha nga idea.
1: Sa akong igagaw. Nunanapot sila sa iyong girlfriend. Pero sa katapusan, na-realize nila nga ang problema, wala yung sila pagbati sa usa-usa. O naibawaan nila sa dihang nakapangita silang lain. O man ito, sa dihang nakasiguro na sila nga maunag ito, o sa pa silang nabuwag. O ginaot nga, mag-work nila ito.
2: What if maugin na ang mahitabo?
1: No choice na. At least, kay bawat nga na yung mga magmahal na itong doha. No more bitterness. No, kay pareho nila itong decision. O kung mabalimun ka niyang mahitabo, o mas maayo noon, di ba?
2: Okay. Okay, sige. Masugot ko, ana. Kaya tingalig mauni ang solusyon sa problema na ito, doha.

0: Thank you sa pagatid, ha. Medyo nasagunso naman ni Uy. Maikog ng pukat ni mo.
1: Ay sus, waro ni Uy. Di mo ko ni big deal.
0: Gusto ka musod? Mag-coffee?
1: Ah, ay na lang. Tingnan ito niya kung magkatawag. Mailak tong pamini Kimi, Uma. Birthday mo ko sa magkinugos.
0: So, kaoban din mo, Uma?
1: Oh. Ano? Nagselos ka?
0: Ha? Huh? Ako? Nagselos? Waoy! Lubi ko'y katungod na magselos. Kinsara mong gutawin ko, di ba? Friend ro payat na. Unya siya. Siya mo'y imong tinood ni girlfriend.
1: Di ba gi-explain ko naman ni mo ang sitwasyon naman, di ba? Actually, naman ganit ng uyam niya ron. Ipasagda na lang po na ako.
0: Kaibaw ka? Weird kit kayo ng estado ninyong duha. Huwag yung maralisot kit pa.
1: Nagsabot naman kung ming duha. Nga samtang di pa may sigurado kung mahal pa gina mo ang usag-usa, di pa may magbuwag.
0: Unya, pwede mong makigmingkaw sa laing tao. So in short, gihimo ra ninyong reserba ang usag-usa.
1: Hindi masad. Ngunana, kuan mo rag, basta, this will explain. Kami lang ni Kimi yung nagkasinabot na.
0: Sa ako nasabta, no? Samtang nga pa ni mo makita ang tao nga mo'y mapuli ni Kimi. Magpabilin paghihapon ka ni Anang maong sitwasyon.
1: Yung nalagit.
0: Dili pa pa di ay ako ng tawa niya.
1: Sa tinuod lang, nakauna-una po ba ako nga tingalig, ikaw na gid. Pero, okay lang punta sa ingon ini, di ba? Why commitment? Emil?
0: What if... Muingon kong ready na ko? Mahimo na ba ni mo siyang buhian? Lucky, mahal to ka. Ug ako ngang kunon nga magselos ko sa higayon nga mag-uban mong duha. Magselos ko tungod kay siya lang kihapon ang imong girlfriend. Ug bisan pagbalibalihon pa ang kalibutan, siya pagkihapon ang may katungod ni mo. So na, in denial ko nga may kipatipod ko para ni mo, pero karon Rocky, sigurado na ko.
1: Sheena.
0: Usa lang kapangutana. Mahal ba sab ko ni mo? Sama sa akong pagmahal ni mo?
1: Dugay na ko na ikukman ni mo. Pero siyempre, mahadlo lang gihapon ko nga tingalig na imusap.
0: Rocky! Naagay mausap! Iyon anak mo kiti ba? Dili man kita tumalikayan ng butanga? Ang importante man kutiha, kung giunsan ni mo paghandol, kung giunsan na ito pagkamit ang maong kabaguhan, aron nga magmalipayon ta.
1: Una-una lang una, Sheena.
0: Wa na ko'y angayang una-unaon pa, Rocky. Gusto kong mamahimo ni mong girlfriend. Gusto kong ilisa na ni mo si Kimi sa imong kasing-kasing. Umaytabo lang ka na. Kung imo kong pasagdan nga ako kinibuhaton.
1: Sheena. Sigurado na bigana?
0: Saway pagduha-duha. Gusto lang kong mapatigay ka ni mo nga mahalipot ko ni mo. Maura ka na akong ipaabot ka ron, Rocky.

0: Mga idol, padayon mi ni Kimmy sa open relationship. Pila na kasi man nga nagdagan nga ingunad to nga mong sitwasyon. Hangtod nga aduna ko yung usa ka butang nga na-realize. Butang nga maoy magtapos sa tanan.
1: Oh, sayo lagi ka karon.
2: Nag-istorbo ba ko?
1: Oh, wa man. Maanhi magyo ka karon pero medyo nasayo lang.
2: Nauna-una lang akong sayo gikan sa bahay.
1: Ang sabi, gusto ni mong kaunon para lunch ni mo niya. Uy, wapa mo kung maka-decide kung sa'yo pwede na tong kaunon.
2: Kimmy, pwede ba tayong mustorya?
1: Oh, sige, okay na. Bahay saan sa mana?
2: Bahay na tondo ha.
1: Oh, okay. Ang sabi na, anak tondo ha?
2: Di ba naman tayo sabot nga kung ma-realize na nato nga wag ito feeling sa usag-usa. Ato na niyong undangon. After all, maungin ay nahimo na itong rason kung anong misuta ining sitwasyon, di ba?
1: Kay nga naman, nakarealize na ba ka?
2: Last night. Nagkistorya namin si Sheena o Tarong. And actually, bugay namin may angkon sa mga feelings sa usag-usa. Pero syempre, gusto lang ginawa na akong masiguro.
1: Og di ato gabihi una ka nakasiguro nga mahal mo nagit siya. Nga si Sheena ang mahimong mupuli na ako sa mga kinabuhi.
2: I'm sorry.
1: Doon sa mga kaoy. Wala na, oy. Malipayon naman sa ko nga nag-work tong last resort na to nga may nahimo na itong solusyon. And I like Sheena. Kaya ba ako magkahatag siya kalipay niya?
2: Pero ikaw, unsa ko naman ka?
1: Jesus, wala na ako, oy. Nakitaan ta mundo nga nagkauban. Kaya ba ako nga moabutan kita na inyong sitwasyon na. Di-andam na ako akong kagalingon. O sa pa? Naanam sa si Carlos. Naasabi ko yung feelings para niya, pero dili sama hinuon ni mo kapaspas.
2: So, mao na siguro ni?
1: Mao na git siguro ni. Ug-usa lang ako na siguro. Kita ang doon ay problema. Dili ang atong relasyon. Siguro, naalang yung mga iyon na nga mga panghita po, diba? Nga na pala ni mo ma-realize kung mahal ba ni mo ang usa ka tao o dili na. Kung may mo abot nga bag-o sa imong kinabuhi. And, I'm happy for you. Why bitterness?
2: Thank you, Kimmy. Mahimong mamalipay yun buka o ba ni Carlo kung kamugin naman kalayo.
1: Kaya ba akong gugoan na?
2: So, friends?
1: Ayaw lang ka siguro una. Kaya tingali, ako na unya ang mamahimong hinungdan nga magsalo si Sheena o mag-away na unya mo. Unya na siguro kung ma-okay na ang tanin. Kung secure na ang atong mamahimong partner na wala sila angay silusan pa.
2: Nagsabot ko. Thank you.

0: mga idol. Sa katapusan, gipili paghihapon ni Kimmy nga magmatinud-anon ako ug mauta akong pinaka nagustuhan niya. Punan pa nga maayo kayo niyang gidawat ang akong desisyon nga si Sheena ang akong pilion. Gusto naman pud siguro ang mga semana sa among pagsuod sa samok nga sitwasyon. Di na pud ko gusto nga may masakitan pa sa kawayan. Mao nga nakadesisyon ako nga mopili ug usa nila.
1: Hi love. Sir Tere.
2: Ah. Tumut ko daron. Nagluto ka?
1: Ingon man ka nga mo anhi ka. O nang giluto anta ka? Actually, naman ako kaon. Igo na lang kong nahugas og plato.
2: Ah, oh, sige. Tabangan di ka.
1: Oo, oh, yun na oy. Habit naman po ko mahuman. Magbanlaw naman lang po't ko.
2: Uy, pilag lagi. Dali aragunin mo na human og hugas. Sa una kay murag halos mo abot pa magalito ko sa kadlaw.
1: Sa una naman good to.
2: Awin, you know.
1: Dende kagikan.
2: Ilang kini?
1: Sa ilang kini di ay? Unsa man po yung imo... unsa man po yung inyong gibuhat ito?
2: Mikao na ko. Nagluto mo ko siya pansit. Muna ang mikao na lang po ko. Nabusog mo nagkay ko.
1: So busog na di ka? Ako na lang di ang mukaon o niya. Okay na. Naana naman po kong mukaon nga mag-inusara.
2: Uy, lahat siya mo gudto. Lahit po ba ng dinner? O niya, huwag man po gumukaon o between meals. Aron, makakaon po ko yung karong dinner.
1: Bahala ka.
2: Ako'y napanimahuan nun da. Animaho mang selos?
1: Huwag ko magselos, no?
2: Magselos ka. Tugan na ng God. Okay naman.
1: Huwag ko magselos lagi. Kaya wak ko'y katungod na magselos kay girlfriend ni mo siya.
2: Correction. Ex-girlfriend.
1: Unsa? Is very good? Ex-girlfriend?
2: Mm-hmm. Mayo na nga mong panagbuhag niya. Akong gisulti niya tanan. O, nakasabot na siya. No hard feelings. Why bitterness? Why sinagitay o binasulay nga nahitabo?
1: Dinuot ka?
2: Oh. Sa tanaw na ko, may hint na po siya nga mahitabo ni. Og, nakaibaw naman po ko nga malipayon na siya sa lang tao. Og, gusto na po kong magmalipayon. Taupan ka.
1: So, ang buot na mong ipasabot nga, pwede na nga mahimong magkakita?
2: Kung sagot ka. Pero kung dili.
1: Siyempre gusto ko.
2: Sheena, pasensya na kung feeling mo nga na-rejecti ka last time. Kinahalang yun akong naon-naon nagtarong kung sa may desisyon nga akong pagabuhaton. Ugo sa pasad. Gusto na akong tarungon ang among mga misunderstanding ni Kimmy. Sad, di ba kumupaday yun, di animo?
1: Wala to, uy. Nagkasabot mangkot ko. Okay, resab na kaysa mahimong kita. Unya ka mupaday gihapon. Dili naman ganit maayong inyong sitwasyon. Unya mudugang ako.
2: so good ka ron. Girlfriend at ka. Wakay dapat ikaselos na ako ni Kimmy tungkol kay ikaw na ang akong girlfriend. Ikaw na ang akong gimahal.
1: I love you.
2: I love you too.

0: Mga idol, maripayon man pod ang unang buwan namon ni Sheena. Nagkauba na mig puyo aron nga mas mailhan ginamo ang usag-usa. Nakita nako ang kalainan niya sa akong ex-girlfriend. Tuod man mapinanggaon og atimanon gyud ko niya, pero di sama ni Kimmy kamaayo mo atiman. Mas daling saputon og medyo may pagkataas og garbo bisan og siya pa ang sadaan. Pero tungod lagi kay si Sheena ang akong gipili, ako na lang giantos ang tanan bisan og hinay-hinay nga gikapoy na ko niya.
1: Babe, ready nang pamahaw? Dali na, mga ulo na ta.
2: Nga nang di kayo magkikagtuaan din niya, robot. Pwede
1: ah, Gundam. Collection na ako.
2: Karang palagi ko kitaan eh.
1: Oo, oh, gitagawa na buwan ako sa dakong box. O nga, itong last na kong sweldo, nagpalit ko usa ka cabinet para dihan ako i-display.
2: Ha? Nagpalit ka ingon ani kanindot nga cabinet para lang sa mga duwaan?
1: Mambo na akong hilig, babe. College pa lang ko, hilig na kay kong mag-assemble og mga ingonana. O nakaapan nang kay wapa mo kay kwartado. O nang nakaingon ko nga, kung naan ako'y maayang trabaho, magsugo na kong pangulikto og ingonana. Kamay pa magganin eh.
2: So buot ni mong ipasabot? Na nag-usik-usik ang kwarta para lang ana?
1: Di man po ko ingon ana ka-addict yun. Kada sweldo naman ko magpalit o ingon ana, isip reward na lang po ba para sa kong kaugalingon? Di ba po kinamahal?
2: Pero wa ka pa mauwaw? I mean, pambata naman ko ng butanga.
1: Waman. Ang nakanindot magudiha nga part kahit kanang inig-asimbol na nimo. Huwag ang pag-paint. gusto niyo mo suwayan? Makalinga mo.
2: Oh, no. No, thanks. I don't have time para lang sa mga duwaan. If I were you, uspan ang imong hilik, uy. Make something useful. Dilikay ka na'y pamalito ni mo. Para asa man na? Para display lang ni mo? Ay, babe, dili ko ganahan nga mo na imong buhaton. Nag-usik-usik na kaskwarta, ana.
1: Ang ako mampining kwarta ang gigaston ako. Di man ang imuha, babe. Mahugra yun suwa ang akong nagastuan na akong koleksyon kon. Muundang landi ko.
2: Oh, naraman din na. Na ako'y mga kailanga, nangitag ingon, ana. Pwede rin na itong ibalik yung ito nila.
1: Sa'yo mong isulti.
2: Babe, you're too old for this. Ah, kay baon ako. Wait, nako'y buhaton. Okay. Picture na rin ako, ha?
1: Unsa?
2: Ako ni ipakita nila aron mabalikya na to.
1: Sheena, nisugot ba dahi ko? Waman, di ba? Way bisan usaan ni ang ibalikya. Magamitin ako. Ako lang ang naikatungod ini. So leave it alone. Importante sila nako. Ang uban pa na mga hinatang ni Kimmy.
2: Oh, di. Migawas yun. Kimmy. Of course. May gihatag ana si Kimmy. Og maunang dili di mo gustong buhian. Kana pa yung mga duwa ng dili di mo gustong mawa? O ang thought nga usaan na nila hinatag sa mong ex-girlfriend.
1: Nagselos gihapon kaniya? O ba?
2: O ganang dili man. Puros na lang Kimmy ang kanunay ni mong litukon sa mong baba. Katong walit ni mga haod ng gubaa nga gusto na kong ilisan, dili po ka musugot kay Lucky, hinatag ni Kimmy. Na kay Kersonis nga dili ni mo gustong himuong trapo bisa buslo to na, imulang gihapon ayuhon kay Lucky, hinatag ni Kimmy. Kaya nga portrait, kana! Bisag bati, dili ka gusto inisan kay Lucky, hinatag ni Kimmy! Pulos na lang, Kimmy! Kimmy! Kimmy! Asa man po diyan kang Sheena, ha? Asa man ko, Lucky!
1: Sheena, di abalang ka nasuko. Tanang gihatag ni muna ako man pong nagiging pingan.
2: Pero pero dili sama sa pag-amping nimo sa mga hinatag ni Kimi nimo. Katong rilong akong hinatag nimo. Usa may mga gibuhata? Giwara nimo. Pero kanang rilong gihatag niya na ang paghihapon, gisulog ang paghihapon nimo hangtod karon.
1: Mabaw gid nimo sina eh. Mabaw gid giga.
2: Mabaw na ko mabaw. Pero may rason ko nga bation ni nako. Ako bitong imong girlfriend. Ako imong gigog ba pero dili tanang higayon. Tibuok ang gihatag nimo nako, Rocky. Adlaw-adlaw paghihapon ako ma-feel nga may lain kong ika-share diha nimo. Sa imong atensyon, sa imong pagmahal. Imo man to siyang tibuokan. Pero nganong maragwa pa maghihapon ka papuhi niya, Rocky? Na ano man ang tao?
1: Kay bawaw ka ba kung nganong naingunani ko? It's not about her. Ikaw ang problema. Halos tanan na lang butang gusto ni mong usbon. Tanan na kong gibuhat, imong kontrahon. Gusto ka nga ikaw na lang gid ang matuman. Gusto ni mong bag-uhon ko. Nga bisan ka usa, huwag na mabuhat ni Kimi na ko.
2: Well, pasensya na ha. Dili man ko si Kimi. Managlahi min duha. Kung mauna man lang ganin ang gimahal o gipili ko ni mo tungod kay nakita ni mo siya di rin ako. Mas may pagwat na lang ninyo mo ipadayon. What are you saying, Santanan? Gusto na ko nga ako lang, Rocky. Pero kung may lain man kong ikashare niya ni mo, biyain na lang ko. O balika siya.

0: Mga idol, sa katapusan, nakadesisyon ko nga akong buwagan si Sheena. Ulahin ako nakahibaw nga di gremi angay sa usag-usa. Di man tuod sa yun, apan natapos kita nga mong panaguban. Wadasad ko'y plano nga balikon pa si Kimmy tungod kay di ko gusto nga samuko ng iyang maayong pagpuyo. Deserve dia nga makabaton og hilom nga pagpuyo. O ato na po'y kagawasan tungod sa akong mga pagpasakit na nabuhat niya. Sa pagkakaroon, nag-enjoy lang una ako sa akong pagkasingle. Way nagustuhan, way gipanguyapan. Gusto lang usan akong tarungo ng akong kaugalingon para sa sunod higayon, gusto na nga desisyon ng akong mabuhat pohon. Dinhi na lang ko ito mga idol, o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nagpasalamat, Rocky.
1: I Hugot.
2: Kung nakita nga nimo ang tanan niya, nganong mangita pa man ka og lain pa? Ayaw sayangi ang tao nga tinuod nga higugma nimo. Kay ang karma, muhatag og tao nga makapalabad sa imong ulo. The Rocky Story. Gata ganog kinabuhi ni Musunod. Sa papel ni Rocky, Jeffrey Gabonada, Kimmy Teresa Terol, Sheena Marites Albores. Sa panulat nila ni Arlene Villarmino o Jomel Arizo. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: Ikaw pa, nang chismis ka na ako ng lain ko batasan, kunya ang gabalitis ako as long kisagnaw. Aw, Kuya Juan, papungan ba ni?
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be MX Extraordinary with MX3.

0: sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog na atay, TTX 500. Sunod sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar, TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Agay. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawa nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, well-

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Dr. Limuel Estudiao, 2 days para Agong City. Sa akong trabaho, ako na imbitahan kong mga medical mission sa OLGO. Sa the end of the day, tapuin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinitin lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Diganahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Monisha Muratan kaayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
7: Idol! Swertres Results! Alas dos!
8: Uno! Cinco! Cinco! Idol! Nakaigo ba?
9: Bilang kilos karne?
10: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganibin sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
14: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
15: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
16: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
15: TTX 500! Mapali ang mga butika.

0: sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan, tulad ng B-Well C Kids.
1: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
2: Sis, gisapot lagi ka?
3: Period ni mo sa?
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
2: Huh? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Huh?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
2: I can rely on this jud, sis.
3: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
2: Sis, asa naman ka?
4: Salamat kayo, sis, ha?
2: Sister's napkin, ramaday ang tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Ang idol kong FM
11: 93.9
10: IFM.
12: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
13: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas ug Aiko.
14: Oras sa IFM, alas 2:27 na.
15: Hello, welcome, hello sa Dear IFM. Of course, sabihin mo ng Kulay Duo, Kulas ug Aiko, ang maghatag og kolor sa inyong kahaponon, mga idol.
14: Wow! Hello, 2:27 na, idol. Kinibahin natin ka nato sa Super Fiber. Labi na sa mga idol na to di hanggi.
15: Ayun sa.
14: Gi-testingan sa kapalaran. Naglisod in town o kalibang, naglisod o disposal ang hugaw. Ganahan nga maminus-minusan ang timbang. Mm-hmm. Para po malikayan ang colon problems o colon cancer. Mm-hmm. Importante atong mahinluan atong tinai idol.
15: Yes.
14: Niya. Way laing solusyon kundi ang pag-inom sa Super Fiber. Kaning Super Fiber, imo raning i-sagol subig idol ko tawon yung maayo. Onya, imno ni mo 30 minutes sa di pa ka manihapon. And then after dinner, mas maayong mo inom o Life Extension Vitamin D3. Mapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch diri sa may Sibudok. Onya, naputay branch sa ADM Building sa Konsolasyon. Okay, welcome back.
15: Welcome back, Idol. Og, ato na paminaw ang istorya ni
14: Rocky.
15: Rocky.
14: Si Rocky, di ba? Rocky Road, iyang love life doon. Ay, nako.
15: Uyawas doon nga idea.
14: Maugin nang, kung unsabi tayo usog, digid na maayo nga sunon. Diligid siya applicable
15: standard. Usog din na ronday na?
14: Mao na kasagaran nga setup mong kanang bitang murag open relationship.
15: Na di ko na ganahan oi.
14: Ako sa disugo ka na.
15: Wala pareho kita na niya.
14: Di ko wala na na no kanang bitang namoy anla siguro.
15: Wala sa murag cool off na na dati.
14: Dili sila cool off. Uy, abyapon sila pero pwede sila mo.
15: Lo kalain ay. So
14: na sa US di ba ina na sa US?
15: Yeah, that's why ganin ni
14: wala sila ga cool off. Uy, abyapon sila. Kaang cool off mong good mag dikit sila mag
15: kita.
14: Kita dili mag teksanay, may tawag, wakanan, walay contact. Kana, cool off na.
15: Lain na sila, nai?
14: Lain, dude.
15: Very, very awkward.
14: Pero kung kuan sa tawag ana kung sample jam-jam lang inyong gusto ni sample dili gid mo official sample ikaw
15: asa ikaw
14: nakay ka
15: ikaw kita
14: nakay ka kuan lain
15: dayon
14: pwede mo uyab oh sige kuan mo pero inyo mga binuhatan murag uyab label ray kuwang ba
15: asa isang pusan ba
14: label ray kuwang ba
15: asa binuhatan nga dili murag uyab
14: kay mga buhaton sa minyo gud mao na na eh ses paguryo-guryo pagyod ang 24 years old
15: ah mao ba dayon pag holding has ya holding has
14: labaw pa sa holding hand.
15: Dayon.
14: Para ganahan ka, kung ganahan ka makaibaw sa detalye, pakitaan na si Mercury Gumera. Hi, Mercury.
15: Hello there, Mercury Gumera.
14: Si pwede nyo pakitaan nung si Kwan, Sir Limwell. Pinuhatan sa minyo ba?
15: Oo ba? Hindi.
14: Sila mga Melanie.
15: Shy type po.
14: Again, Limel's Prawns and Crabs. Thank you so much.
15: Limel's Prawns and Crabs. Thank you very much. Okay.
14: And kani idol kana kung kuan lang ha kana wala gyud mo may label kana ganahan ra mo nga dula-dula lang tilaw-tilaw lang ana ina na nga setup kana pwede ka mo kuan kay tikon mo uyab nay uban gyud ana ang setup
15: dayon
14: pero kung naa kay giuyab unya mo duwa kag lain with consent
15: wow
14: sa imong partner mo ni gitawag nga open relationship
15: ama ba
14: Okay. Nasabtan na ni mo, dear?
15: Nasabtan na ako.
14: Sao na eh.
15: Pero mas masabot, kasabot siya kung imo ko ito bago sa pangutana.
14: Ha? Sa to? Katawa ang Sir Limwell dito eh.
15: Ano yun siya?
14: Pasko na dol, kay buwapod ko kauyon sa gibuhat ni Rocky. Mao ni sakto mga laki.
15: Correct.
14: Diba? Ay, nako.
15: Ay, di pagkawal, pagkawal.
14: Mao na, karon kay... Naman eh, nigawas naman eh. Sa ilahang consequence, no? Sa ilang gibuhat.
15: Nagmahay-mahay na lang siya.
14: Parang ako, si Rocky, huwag mo siya gimahayan, guro. Urag, nadali ilang ba? Ang chapter niya, kuyog to iyahang original nga uyab niya.
15: Wala, gusto pa siya kundi mo.
14: Pas-pas pag kay sila, o facing ba sa ilahang love story kay si Rocky o katong si Sheena, nagpuyo po sila dayon.
15: Nadali ko siya duha, eh.
14: Ay, nako.
15: Kapit na ako mga idol. Gahulat siya ko mga idol. Bahala na o dugay pa siya kita pa sa kundi. Gahulat siya ko mga idol. Ako talaga pinakatoy. Ako siya gahulat na kailangan na magdali mga idol.
14: Mahinta, inana ang mga laki, no? Be like Kulas in a world full of Rocky. Be buutan in a world nga puno sa mga laki nga why...
15: Why?
14: Hindi may laki. Hindi lang ako musumpay.
15: Ito.
14: Pero yaha man sad good ning kuan good yaha man ning tripping kinabuhi ba diba? So at least karon ana siya nga yaha nang tarungon ang iyang kaugalingon para puhon matarong po ang iyahang mga desisyon
15: okay puhon ug madamlag nagrealize sa siyang mayo usay mga mga dili gid maayo mga kanang bitaw nga kanang mga busa ko busabay ta sa uso nga busabay ta kay unsay in karon kay is really really bad mga
14: pero katong na feel ni Sheena valid ba to angay ra sa tong masuko siya eh. Pero katong sa gibut-an niya katong sa mga hilig ni Rocky dito mao
15: katong ibaligya
14: dito mao pero sa part nga mura siya magselos ba tungod kay si Rocky sige gihapog kuan sa iyang ex manana Nana, good mo sa bagong chapter. Sige po, his kutsi mong ex. Marawag ka. Ngano ka, oy. Diba?
15: It's okay.
14: Kaya ikaw, dear, for example, magkakita. Sige po, his kutsi akong ex. Pusuko ka.
15: Natural.
14: Diba? Ano mo sa kuma ka? Ex naman to. Ikaw man akong gipili ron.
15: O, niya, sige po, his kutsi niya. Wala pa rin kaka-move on.
14: Di ba sa ingon? May his kutsan man. Kay matapik man.
15: Ay, mga buta nga. Kisa mo sa bihigot magtapik, ano? Isa mo sa
14: mga sample ba? Sample. Kita, ano ba? Sample, mga agregutan niya. Yeah. Nga on taga ice cream. Lo, paborito na rin sa mong ex. Wala nga ba? Casual-casual lang ba ang story? Masuko ka?
15: Natural.
14: Muluod ka? Walk out ka na.
15: Walk out? Kawa na yung walk out ko. Kano ka ba ka walk out ko?
14: Ha?
15: Kano ka ba ka walk out?
14: Kaba ako. Kaya hilig mo kag-walk out.
15: Ah, ba ba?
14: Nani ni si dear mga idol. Kay, basta. Ako kasabot sa go. Kaya namang yung mga tao ngayon na hindi sila ginahan nga makikonfront kay basig masakit ang ilang mastorya diba mao na walk out sila pero ang walk out ni dear kay Nike ay dance it on kay siya gamay doon
15: oh,
14: kidding aside, pero mauna. Sa kaning imo sitwasyon, Rocky, ayun naging usba.
15: Hindi siya ma-idol.
14: Pila may edad ni Rocky, be? May atong sa sihon, be? Inoonom sa na nakabasis edad. Ah, late 20s. Marapag nagpangita pa siyang kagalingon.
15: So, still searching for the right one.
14: Pero kung 30 na kapin, kailan na kay kasi mong kagalingon?
15: So, tapos kita doon.
14: Char. Dili, tanda.
15: Kaya, kita doon. Kailan na ito kagalingon?
14: 19 pa man ko.
15: Ah, ba? Ah,
14: 19 pa taong ko. Still lang. Ay, kung angin-angin na niya. Mangangin lagi ka.
15: Oh,
14: 19 pa ko eh.
15: Ah, ba?
14: Di ba, Sir Lemuel?
15: Ah, sige yo. Sige, take a chance. Sige yo.
14: Okay. Okay. Birthday na ko. Ano ako mo ko?
15: Musa. Mo.
14: May time mo. Ta.
15: Ama ba?
14: Okay. Okay. Sakita mo eh. Sakit kayo kung buko-buko ko. Pag ingog 30 kapin. Sakit ako. Agay-agay. Agay. Mauna gini. 30 taon na. Pero mauna. Eh, at least, no, try ito ninyo. Nga set up.
15: Yeah.
14: Feeling na ko, no, kay si Rocky, ganahan naging siya makigbuwag sa iyang itong first ba si Kimi?
15: Si Kimi.
14: Kaso di siya kay baon-saon pag pahimutang ba kay basi bahadog siya nga masakitan niya. Kita siya sing agaw na influence siya nga. Kay bao siya sa outcome, di ba? Kabaw siya sa outcome nga ang yang igagaw yang uyabo nagka okay after atong open relationship. Unya siya kay bao naman di kani sa ubag kay bao naman di kas ending. Ano imo kumang gisuwayan? Kay basi maulong tayo
15: pa. Mabita ra sa ina. Mabita ta pag damina ko sa drama ba. Diskartis ni si Rocky. Ngayon lang din na siya yung magbuwag lang tanda.
14: Gani, di ba?
15: Oo. Mabita na ako, makita ko, adyo ko na-entertain, naglayan, makita ko, aradyo sa kundi, nag-huwad ko, makita ko, ganahan na outcome.
14: Sige, manrabaho sa ito. Basin po, maglistod git siya og open, guro. Pero karon ha, believe kay kus mga laki ron. Mauna mo yung makigbuwag.
15: Nakasulay.
14: Mauna ka nang naay, di na ako story, dear.
15: Ah, ba.
14: It's not my story.
15: Generally
14: speaking.
15: Ah, abilin na sway ka ba?
14: You know, I'm just trying to say, right?
15: Okay.
14: The people, the universe,
15: I thought you've done it already, ba?
14: What? Oh, sorry?
15: I thought you've done it already.
14: Wait. Have I? Hindi ko magtaaw. Ay, kasuway ba ko? Asa kaya ato? Wah! Naghana!
15: Sana all.
14: Bitaw, ina na ba? Muragi, normalize na ba karong panahon na nga? Diba, kasagara makibuwag kay babae magyod.
15: Dayan.
14: Niya, mauna, ang umang laki, dili sige na makibuwag kay murag sakit ba sa side sa babae. So, ang ilang buhaton, magbinuang,
15: para?
14: Masakpan, para kung masakpan, buwagan. Nay mga inana.
15: Ah, so para dayon nga, para instead nga naji hinungdan naji ra sud nga buwag ang bay.
14: Mga inana ba. Kay kani mga kababayen-an, grabe ba kay tamo antos, di ba, girls? Grabe kay tamo antos.
4: Paksit.
14: Paksit gyud. Di ba? As in, heavy mo antos, pero pag while nag-antos ta, naginahinay sa tagbuhi. Di ba? Mura siya og inana ang proseso sa babae pa. Mao na ang mga laki may bones, hala, dali ago na ka move on iko an. Like while they hold on siya, ni try siya.
15: Hold on, yeah. Baby, hold on.
14: Gag chance kay birthday. Well, ni try siya hold on, pero hinay siya buhi sing una-una. Ayan, naginay-inay og surrender ba?
15: So, ano?
14: Okay.
15: Magpagutan na. Anong, kung ano pa man, anong, dili pa mag-insutian, prangkahan lang, yun nga.
14: Di lagi ba siguro makaako eh. Pareha awa, pagbuwag na.
15: Sa babae nga perspective ba, ano man nga, dili man ka, dili man kakaiyon nga. Naginahinay na sa kagbuhi.
14: Ano, ni try pag ikag hold on.
15: Ah, so lagi, saan man yung pag hold on na eh? Sa imo nga nahuna, naginahinay na magkagbuhi.
14: Di, kay ka namang muhatag ba yung chances?
15: So mo na yung problema. Di ha, nadelikado di. Sabo, naginahinay na yung kagbuhi, pero nag-hold on yung pagka. Pero kung ma-entertain kag lain, di ha, na, buhi yung tamas ginhawa. Buhi yun. Oh, so, ano nga nanaw man yung ang mga laki? Saan, hindi mo ginahan?
14: Wow! Nakabaw.
15: Di ba mga boys? Ano nga nanaw mga laki? Sakit ba sa mong part ba yung nanaon?
14: Wow, ano to?
15: Sakit ba sa mong part ba?
14: Sakit gyan.
15: Oo. Di ba nga? Sige, hold on. Mani, sa'yo na una. Ginahinay sila buhi. Uy, ay, gahulat na ito na yung the right guy nga mudo sila.
14: Hindi, ang point, Ana, is tungod manggod sa mga daghang mga binuhatan ba? Sa mga laki ba? Pag-inaw sa ako sa ako paning turn. Sa mga binuhatan, sa mga laki ba? Nagtipunog na. Nakita mga kababayan, di ba, girls? Kay, grabe mong kita mo nagpasaylo.
15: Ang mga laki, masan?
14: Pinangga, ayo.
15: Grabe mo sa kimi mo pangga?
14: Pinang, Masabot yun.
15: Gabi sa kami masabot. Bisa usay, winter na mga girls. Padunan ninyo.
14: Balik-balik na sa ba? Oh. Balik-balik na sa, ala, sige, pasailuon giyap.
15: Pero,
14: ano, may mga girls.
15: Ang mga laki sa puli mo sabot. Nabi lang, maglibog ito. Ay, salang, ay.
14: Isagaran sa mga sadaan kay...
15: O sa?
14: Laki.
15: Wow!
14: According to statistics.
15: Sa inyo na lang yung, sa inyo na lang yung generalized na na.
14: I joke.
15: Pero di ba, sakit niya po nga sa mga parts sa laki ba nga?
14: Di. Sakit na siya kung nag-abot ang duha katawa nga dili para sa usag-usa. Pero,
15: usama ba kabalol mga di mo parang usa, sa usag-usa kung
14: amoy, pangutan na sila kay kita para matas usag-usa.
15: Kanda ko na na! Kanda ko na na di. Ano ba mo na di? Pasadya na sila. Pala na, ato ang duha usurihan.
14: Sige. Kaya mo mga idol, kami ni dear mga idol.
15: Sige.
14: Sige. Sige, ano ba? Kanang, mo na nakapait. Pero ang nakanindot lang is, if ikaw bitaw nga, gikan ka ana nga relationship, unya, nakamatasad ka ba sa mga buta nga angay bitaw sa nimong katunan? Kana, maunay nindot nga bitbito ni mo idol kung mo-move forward na kasi mong life. Kay, naamag yung mga times nga maila-ila na to ang tao tungod kay that person will just teach us a lesson. Diba?
15: Kana, kung lamin ako teacher siya mga idol, prayer sa chat at radio teacher, buti siya nag-lesson.
14: Shout out radio.
15: Buti siya siya nag-lesson mga
14: Sir
15: idol.
14: Sir Dobbs. Pero na ba? Kana, naamag yung mga times nga ang ma-meet na to kay maurasan na ang tumong o mauro po na ang purpose niya sa itong life. Matudluan ta.
15: Sakto dyan kayo ang isulti yun. Siya dyan, ikaw
14: yun. How to be mature.
15: Ano, mauro yun. Ikaw yun. Ikaw yun, ito lang ako. Mahimong mature.
14: Wala ako. Taon sa doon.
15: Mahimong gigit. Walk out. Ikaw yun, magatulog yun.
14: Wala ako nagtulog. Kaya wang ko bayri.
15: Tama ba?
14: Wala na ba? So, at least, si importante karon si Rocky, wala niyagi dali ang pag-move forward,
15: correct,
14: pag-move on.
15: Yes.
14: Mas naana siya ay, kumbaga, internalization. Oh, diba? Naana siya yung mga inana nga moments ba, nga dili bitaw magpadalos-dalos sa mga desisyon. Kay, abi kinikita niyo ba nga, ala, gibuhat na gito nila. Tay sabi, atong buhaton.
15: Ato na jaman, Demi. Loh, shoot it like that, tuy.
14: Diba? Mahadlok ta anak dun.
15: Correct.
14: Mahadlok ta anak. Labi na, og, sabi na, okay, bang nagigus outcome ba niya? Maunay possibility. Pasalamat lang siya kay kaniyang ex, si Kimmy. Very matured nga kind sa person.
15: Yeah, okay.
14: Yeah, wala na lang po siya ni react.
15: Nah.
14: Grateful lang. I mean, okay ang ilahang breakup.
15: Yes.
14: Yeah, what if matiming mo og mga tao nga... Pero at least, si Rocky, salamat kayo sa pag-share ni Rocky. Amo lang karun, punta, dili na, kung ano yung muhang, nila na ang imuhang, imong love story po. Kung dili ube, oh, very nice. Sige kayo, di taguyo.
15: Yay! Ako, supporta naman yung kumbay mo di. Bisan pa magkapandul-pandul ka, agakan magkapunti ka.
14: Ayun ba? So, ayun na lang. At least, wala ni mo gi-rush imo ang self.
15: Yes.
14: Imo gi-enjoy. Lagi ka kailang, inani po dugguan ba? Kanang may agi o break up. Ayun na, betaw. Karoon kay, happy kay siya. Mga 2 years na siguro siya mamalay partner niya.
15: Ayaw dyan i-rush. Ayaw i-rush dyan. Guard dyan ang imuhang kasing-kasing. Dili ka masakitan mo ng rush guard.
14: Maala-ala mo ay, kaya ang joke ni Nicolás.
15: Ay, listen ko na na. Rush. Ay, i-rush dyan kayo. Pero i-guard dyan, rush guard.
14: Pag-ibig ko ay
15: wow.
14: Sadyang di magwawala. Wow na siya idol. Rocky, anyway,
15: yes.
14: Thank you so much. I hope, we hope and pray nga na kayo makitaan nga parang isimuhaw niya. Ayun, napagsigig tripping sa imong life. Ha? Last na to dong. Palihog lang. Huwag doon tanig. Manghodrom yun ako.
15: Mabate.
14: Kana ba ako? 40 sa mga nautana sa mga edad ay doon. I am 44 years old. 2 years ago. Alas 2:44 na manggod. Ngano din kulay ron. Eh, sabog lang. Galuktaw lang.
15: Tungod sa Pasayan o Alimango sa Lemel's Pros and Clubs. Kapatid na Mia, paksit kayo.
14: Beto sa ning susiyo na itong Facebook Live. Eh, basing na yung mga nag-comment. Dali.
15: Sige, Beto, comment mo dyan mga idol.
14: Nag-comment, mga pa-shoutout na ito diha. Ato sa ning liliwan na ito.
15: Again, salamat kayo. Lemel's Pros and Clubs sa...
14: itong text line, wait lang.
15: Okay, sige.
14: Shout out sa dear.
15: Ano ko din sa one live doon ng mga idol sa ito. Ato i-check ko idol. Okay, may pumina ni Flory Basok and then Rosaline Kakanog nga taga Liluan. Hello ni tara di mga idol. And then hello idol ko namin naminaw kami ni mo karon si Dong Kids Dong Kicks ni. Haha, shout out idol ko Noselias family.
14: Hi. Hi, Noselias family.
15: PH Pro Realty. Thank you, idol ko.
14: Hi, Ma'am Jane, Sir Dongkoy.
15: Dongkicks.
14: Si Dongkicks. So, og si Ninyo.
15: And, thank you. Melita Lanyas, hello. Ito na mga idol ha. I think more na siya din. Okay, go. Mm-hmm. Okay.
14: Alas 2:45 idol and kinibahina hatod kinato sa Sister Sanitary Napkin. Labi na ni ilahang charcoal nga kuan idol. Charcoal nga Marian kaning sisters idol. Nice kaayo kay lapad kay siya niya nipis ba ang iyang pad. So nice
15: white
14: kay siya.
15: And thin.
14: Yeah, nice kay siya gamiton labi na og active mo na may mga sports nga gipang play. Sabi na karon uso ang pickleball, badminton. So nice ka siya sa mga girls.
15: Without doon, nice ka siya doon, nice ka doon.
14: Na-try niyo. Pabalit din sa mga grocery, supermarkets, mga pharmacies, drugstores, tindahan, sinusilingan. Online shops, Shopee, Lazada, TikTok, idol. 2:46 na ha. Stay put, idol. Ato sweatres, by the way, 2 p.m. 155.
15: 155 ba, idol?
14: 155. Wow! We'll be right back. Alas atong color. And ang atong
15: winner.
14: Mananaog yes. Sa...
15: ato ang Dear FM Bajikas.
14: Yes, happy listening po ni idol John Vincent Rikina and to John G. Paran. Sa NGT8108 El Pardo. Thank you. 2:47, we'll be right back, idol. Kauban gihapon ninyo ang
15: Kulay Duo, Kulay Sakay Ko.
4: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
11: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
16: Ay, balita! Swertres ug Lotto Results!
17: Idol! Swertres Result! Alas dos! Uno! Cinco! Cinco! Idol! Nakaigo ba?
18: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak sa Nicolas ko. Duhan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan, nabugnaw siya. Hindi din siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid kahit tabang sa ako. Kaya sukat nag-inom ko sa Immuniplus. Batsagan din ako nga, dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parente, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus wellness everyday.

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Atun pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
1: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lila Intinado, Polkatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglan operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong sigur nga, tinutuloy ko kung sa akong alay, ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa akong interregion, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa ato.

0: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: 93.9 IFM! Pampugnan pa na eh!
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension.
8: Vitamin D3.
7: Thank you so much.
5: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Welcome to our reunion.
13: Uy, dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
13: Usa?
9: Super Fiber.
14: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement, immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Muhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo. Kulas ug Aiko.
3: Oras sa IFM. Alas 12:56 na. Welcome back.
4: Sa Dear IFM, of course, kami pa ng kulay duo. Kulas ug Aiko on a Tuesday, mga idol.
3: Idol, di na may maglangan pa. Walang sana di na may magpatumpik-tumpik pa.
4: Mas ganda ng peko.
3: Ani yan nato para daog karong adlaw, idol. Pero di pa na, salamat and congratulations again sa atong winner kagahapon nga si Charles Larobas.
4: Okay.
3: Nga taga Talisay City.
4: And then now,
3: unya karon si idol Josie Bensi from Cordova. Congratulations.
4: Kadaog, tulad ka pa GCash. Yan sa IFM mo sa Mega Soft. Congrats! O niya nga itong color, mga ito kay, very, very simple. Blue-green.
3: Blue-green.
4: Nagsimbolo, mga idol, o acceptance, o letting go, mga idol. So,
3: letting
4: dapat,
3: go.
4: Letting go. Mga idol, dili ka maka-let go sa usa ka tawo, mga idol, kung dili ka mag-cut-on o pagdawat, mga idol, sa unsa dyo'y realidad, mga idol. Dili, pareha. Dili pa sigbo di Rocky ba nga dahil kay pasumbingay ba ato basig mo work ning ina ning style halaha bisag klaro jud kayo nga di kita giglain so
3: okay ra unta og kanang ang solusyon kay dili mag involve og laing tao di ba
4: yes pwede ra may tag space oh. Kita giglain luy
3: oh.
4: So dapat mga idol acceptance mga idol ang dapat ninyong practitioner mga idol kun ganahan mo mga idol nga mo let go mo sa usa ka relasyon mga idol kung para ninyo toxic na or dili mo mo work
3: correct
4: ang duha mga idol. Ano na ka simple? Blue green.
3: There you go. Alas 12:07. Musunod karong taon-taon.
4: Of course, Idol Boyki para sa IFM Balita sa Hapon ug sa Gasa sa IFM. Unya 5 to 6 of course, ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
3: Idol Chixie.
4: Para sa bisaya pa imo, haros kamunggay siya 6 to 9 para sa gabi na ay.
3: Uh-huh.
4: And the 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the style sa IFM. Okay.
3: Matangin po din niya si Idol Dubs. Sige na naman siya yo-yo eh.
4: Ayaw.
3: Kita ko siya video ba? Kani laging sa nahitabo sa Tacloban. Grabe. Sus, makaingon kita, idol nga. Sakit kay sdughan ba?
4: Lagi sa kuyaw.
3: May seryoso ba?
4: Lagi sa kuyaw lagi. Hindi naman may seryoso ba kung niwa, pero seryoso sa kuyaw. Isa kuyaw, especially sa... Are you smiling? Ano ka tao ka?
3: Yung ginawa pa na yun.
4: Isa kuyaw lagi. Kay, especially sa mga estudyante ba? Mga ginikanan, nga ganahan ito nga. Paskwilahon yung mga nasaskwilahan. O niya, ano, uy. Very dangerous gud ay mga tao sa eskwelahan ba.
3: Mao ito to daghan ang mga opinion nga nanggawas nga unta 16 years old below dili pa dili ipa-access sa social media nay mga anak ba niya daghang ni sa tawag ay ni bash sa juvenile law nga mga minor dili pwedeng kasuhan na mga community service
4: dapat astiktohon ta sa pagpasilbas guard.
3: Any, so nagpadayon pa man gyud ang investigation no until now. Pero mao na makaingon ta idol sus kita ko sa mga suspect dito, makaingon ta ba nga unya katubi tong conversation nila, sakit sa dughan gyud eh nga makaingon ka nga mura mag duwa ra man sila.
4: Planado kay magplanado.
3: Giplanado ba?
4: They have planned it already.
3: Hay nako. Anyway, moving forward, idol. Atang is Idol Boyki sa IFM Balita sa Hapon.
4: Yes.
3: And yeah, see you tomorrow. Another beautiful day na magkuyog ka, idol, sa Dear IFM. Alas 12:09 and happy Tuesday, idol.
4: Yes, bye!
1: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God,
0: Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
6: Play live baccarat with real live dealers at Bet 88.
7: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
6: Bet 88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hello.
10: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Oh. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamalitod, naapaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
15: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
16: Ang keratin na may plus.
19: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
20: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Bilang kilos karne?
10: 500.
11: Hello.
10: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamalitod, naapaghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
18: Sarap magkasama.
21: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports. All in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
25: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
26: Karong June 17 to June 26, 2026.
27: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
25: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Seth, health testimonies.
1: Health testimonies.
0: Ma'am Jean Fuentes, at dunay hyperthyroidism.
2: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mga tuminti, kumadunulan ng kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan kapsul. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh!
12: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tunay, natural, at original.
6: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
30: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
6: Bet 88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
18: Sarap magkasama!
13: Sis, ganda ng hair.
15: Naka-empress.
14: Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
18: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
16: Ang keratin na may plus.
31: Pawis sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
32: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhun, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
33: Idol
34: Mommy J. Ang tangis na sila tig o gabi mo gitig. Idol Mommy Tig.
33: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
35: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
36: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
33: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
35: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
37: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
38: Ang market man on the run, Idol B.
35: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
39: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
40: Ang idol nga white corona, inday na bina.
41: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
42: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Mare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. Sugay ba naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: IFM Balita.
3: Ikaw ba? Coffee lang, maday ka? Pwes, ay galawan din ang thermos. Mapungay ba ni?
4: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
5: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Gimong anak!
6: Noel! Nasakita na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
5: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
6: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
5: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
4: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
7: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
8: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!

Ako di Icevac, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kasi sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo dudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang recommend nila nga sulayin niya ang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede rin mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom. Di nakakinahanglan mo. Ita pa ka o tubig. Gugong sa panabiha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: IFM Balita.
2: Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Ay, Balita. Suertres ug Lotto results.
5: Idol, sueltres result, alas dos, uno, cinco, cinco. Idol, nakaigo ba?
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
13: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
15: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
16: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. Dutri. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
14: Life extension, vitamin D3. For longer life.
17: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
6: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
1: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: oras. Hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: Ang oras, gipod ka ninyo sa
4: Live Right Pro.
3: Protection sa atay.
4: Live Right Pro.
3: Naisili marin.
4: Napag-i-multivitamins.
3: Mag-liver up na ta.
4: Uban ang Live Right Pro.
2: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
5: IFM. Balita!
6: Ikaw ba? Sige lang kakingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello.
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
11: Charm, Fab, Car, pangong pumakbloom, tanggal amoy ko lang.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Tanggong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
17: Keratin na may plus! Keratin plus!
18: Ang keratin na may plus.
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
20: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
19: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
20: Ratio to eh.
19: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako plus Alco Plus!
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus!
23: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
24: Karong June 17 to June 26, 2026.
25: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
23: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
26: Tuhod. Siko. Hawa.
27: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
28: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
29: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
30: Smart 2.
29: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
30: Smart.
29: Tanggaling for everyday.
28: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal and plastic, number one ko ta.
29: Tanggaling-galing mo,
30: Smart Dishwashing Paste.
28: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
30: ACS.
10: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob, sa pangon ng Charm.
12: Charm, Fab.
0: Labcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangloob, kumbaka Bloom sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM.
5: Pampugnan pa ni.
6: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
7: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
28: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
29: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
28: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
29: Tanggaling-galing mo.
30: Smart Dishwashing Paste.
28: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik.
9: Idol, mami, tik.
10: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
11: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kurlatido.
14: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
15: Ang tamis mo, isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
16: Ang market man on the run, Idol, B.
17: Ang chikadorang, sex. Idol Chixie.
18: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
19: Ang idol nga White Corona. Diva Bina.
20: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kat nihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? So, kay bawal naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita? Issues, chika, o daghan pa?
0: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki.

0: That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: IFM. Balita!
3: Hello, eh! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Iturgao del Sur. Kapri akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
7: Makabuhay! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang Lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS IFM Balita.
4: Ikaw bang 2,000 ka na tausang fresh and energetic, murang bagay ta.
5: Bagay ta bay. Aw.
4: Kuya Wain, mapungyan ba ni?
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinakadulog na matigas sa yunga.
8: DTX 500!
10: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Tas kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
11: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Syempre, ninyo ko masasagot. Ratyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
19: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
20: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
21: Smart 2
20: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
21: Smart
20: tanggaling for everyday.
19: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
21: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
20: Tanggaling galing mo.
21: Smart dishwashing paste.
19: Heavy duty linis bawat pahit.
22: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
23: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulubang damit.
24: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumakabloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
24: ACS.
0: na cousin Rin Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kaya nang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganin siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: Immunity Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
3: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
4: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liveraid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Bilang kilos karne?
10: 500.
9: Hello.
10: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naa sa all-in-one Maggi

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: IFM Balita.
4: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
7: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
8: Ang keratin na may plus.
9: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
10: Ganun po?
9: Ana! Oh, laing pose na pod.
10: Okay po.
9: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
11: Dugay naming nag-ilis, direct.
12: Get to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
13: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
14: Refresh your rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
15: Lami mag-rice, energy pop.
9: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sari-sari stores.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
17: Naka-Empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
17: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: Be extraordinary with MX3.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
26: you need toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
24: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
24: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
26: ACS!
27: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
19: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
24: Bilang kilos karne?
28: 500.
24: Hello?
28: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
29: Sarap mag-kick.
0: kasama.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaad lang o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapungan pa ni eh!

0: 93.9.
1: Ani ang gina akong paboritong bisrak?
2: Ni ano po gani akong Cebu Pop, Viz Pop o mga original Bisaya music?
1: Mao nang ganahan, jugok IFM.
2: Kay sila may preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian.
1: Ganahan, jugok ni mo IFM.
2: Mapugnan pa ni? Bisaya ko. Bisaya pa imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pa imo.
3: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pa'y imo! Bisaya pa'y imo!
4: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

93.9 FM, mapugan pa ni Idol Chicks in Idol Pizza 23 sa buwan sa Hunyo to 2026. Idol, kumusta man? Uy, di neta maglangan natong hisgutan ang ato ang bislong word of the day. Karong hapon na, unsa man ang bislong word of the day nga nagpasabot sa pinulungang Ingles nga hindrance, impediment, or responsibility. Ha? Responsibility, Idol. Ikaw ba responsable ba kasi imong kinabuhi? Or wala lang sad? Petiks-petiks lang. Hala, Idol. Ipadayag. Ugun sa imong tubag sa ato ang letter K. Pinaagi sa pag-text sa atong text line para sa Bisaya pay imo bislong word of the day. Numero mga idol 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701 sa letrang K. Muna gitawag, idol, nga ang mga leader dako gyud kay letter K sa katilingban unsa mani. Tubagan na, mga idol. Kini ay naging sa Rantam Chicks. Tamo pero Chicks ang chikadorang sexy idol Chicksy. Bisaya pa imo hangtod alas. Size, mga idol. Trilang sa 93.9 FM. Mapungan pa niya.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old, sa buntag usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho ug familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
9: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
9: Racho to eh. Dimples Romana po,
8: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metoprolol na tocopherol acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny and healthy
4: with regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
5: Empress shampoo for impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay Imo. Bisaya pay Imo.
2: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: 93.9 FM. Mapugnan pa ni sa letrang K. Unsa man ni Idoloy? Atong gipangita nga letrang K ay Idoloy. Ni travel. Unsa ni letter K nga atong gipangita ay Idoloy? Napasabot sa pinulungang Ingles nga responsibilidad ay Idoloy na. Dako gyud kaayong letter K ang gatubang karon sa matag leader sa atong nasod, labi na sa daghang kay pangitabo ay Idoloy. Unsa man ning letter K ay Idoloy? Ato ang basahon ng inyong tubag. Ingon diri si Toshna Marie sa Bilya kay Nito inayawan ang tubag kaakuhan. Kaakuhan? Oh, ato masawa diri. Si Jess Maroney, akong tubag is kaugmaon, murag sakto, murag bili. Murag sa judol, murag rakutob, ha? Idol Chixi, kaakuhan or ka... Ano ni? Katungdanan. Katungdanan? Itong basahon mga idol, ha? Okay, maing hapon sa tanan. And of course, a shoutout sa mga naminaw karuan diha sa may habiga sa Barangay Dulho Patima. Gahapon ay lubi kinainitext ato taga Barangay Dulho Patima. Kusog puno kayong IFM dito. Daghang salamat mga idol, ha? We love you! Og of course, ang atong mga idol po din hanga naminaw. Dris may habig sa Sambagdos. Thank you so much mga idol na kami yung gipili makauban. Mabadahin na sunahan sa letter K. Unsa dyo ka, ha? Unsa ba dyan ang letter K, Doloy? Oo. DJ Chixi, sa iyo gid ko nagpaminaw. Imong first segment, bisaya pa imo. It's me, Jed. Uy, Jed Arabaya. May gabi. May hapon ni mo diha, day. Tagana ang letter K, day, ha? Unsa ang letter K? Nagpasabot sa pinulungang Ingles na responsibilidad. Ingon ko ang mga opisyalis, mga leaders sa nasod, dako kaayo og letter K sa ato ang nasod. Unsa man ni idol? Oras sa IFM, alas 5:44 na idol chicks yan si Kadora ang sexy hangtod alas 6. Tubaga idol, tubaga nauna ha. Dali. Stand by, dali lang sa 93.9 IFM. Mapungan pa ni eh.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
2: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
4: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
7: Jinjing, apo. Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngay mong singina.
8: Ma, si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski on sa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dahi inday, nagkasi laundry soap na kakaroon.
9: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
7: Sinuot yung kaingay, basta labaga. Kasi laundry soap sa doon ang masaligan.

0: Para sa manipyungan dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog na ako sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. And maaari nating isabay ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen.
6: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
5: Na tumutulong to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Let us all stay healthy.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako bilib.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS. Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona imno na ko siya. Na-amjit time na mo active tagtaod, iginom na ko anak. Na-adyo siya ma-improve sa imuhang diritutunlan. Na-amagod siya'y vitamin C. ImmuniPlus Wellness

Ako di ay si Rony Buboy Diba, gigang sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP. O mapugnan pa ni...

0: bugnan pa ne.
1: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
14: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
0: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
17: Bilang kilos karne?
18: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naakiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
3: Padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Papremyo sa Hunyo ni Idol!

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurupre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag itong sweldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Pranko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-Rice Rice Energy Pop.
1: Ah! IFM Balita.
2: Weather.
3: Mayong gabi, Sugbo. Ano yan itong IFM Balitang Weather. Pizza 23 karon sa buwan sa Hunyo, 2026. Adlaw karon nga Martes, Idol. Nasa pikas linya to higala gikan sa pag-asa maktaan Sir Mark Gales. Para sa pag-atog latest update sa lakad sa panahon, mayong gabi, Sir Mark, unsay latest?
4: Mayong gabi, Ma'am Sugsi. Ito sa mga sabibig kami na matog latest update sa pintar sa atong panahon o patawag din na monitor nga si Typhoon Francisco. As of 4 PM, ang sentro sa mata ni Typhoon Francisco na mata around 330 kilometers east or silangan sa may Calayan, Cagayan. Ang maumbagyo at ulit lang hangin maabot sa 175 kilometers per hour do sa yung sentro and gustiness na nasa 215 kilometers per hour. Gayrob kinikaroon pa amihan ng kasadpan o northwestward sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Base sa iyang latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magpagayon mga gayrob pa amihanan na kanasa pa amihan ng silangan paduol diha sa mga isla sa kabagatang bahin sa Japan. Expected baka gawas o maka-exit sa ang Philippine Area of Responsibility karo Biyernes sa gabi o sa

0: ang Southwest Monsoon o habagat kinisato ang lapit din mo ito yung dalag mga pag-uwan-uwan o mga paghuros sa hangin. So karong gabi una ang akong bahin diri sa Kabisayaan makasinatiyapon ka sa medyo panganuro nito na sa sakay na pag-uwan na kalangitan na ay mga higayot niya po mga pag-uwan gumikan sa habagat. Para sa kaingtang sa hangin o sa kalagatan diri sa Kabisayaan doon na pag-uwan tayo na sinati nga kasarangan nito na sa kusog na buhuros sa hangin diri at kalagatan doon na po'y kasarangan nito na sa baluron na kahintang. Diri sa Cebu ato ang kalagatan at doon ay punas pininang alating kung hapon mo taog kung yung alating sa EBE. Ito ang temperatura na magkasutod ikan 25 ito na sa 33 degrees centigrado haring adlaw ng salot ng parasite episodes sa gabi ng silang umang alas 5:05 sa buntag. Philippine Summer Time, alas 5:23 na sa kagabiun o mga na ito ang latest weather update. Ikan dito sa buwatan sa DOC Tula sa Makatang si Mark Gales na ayong gabi o gabi pala.
1: Daghang salamat ug gabi, Sir Mark Gales. Thank you, sir, sa imong live update, Idol. Makatotong ayos ang balitang weather o kining bahina. Hatud ka na to sa EXL AXL 17 in 1 Coffee Mix, mga idol. Samtang naminaw mo sa IFM 93.9 Cebu, pangapisa gamit ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Usak sa active nga sa goal ni ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon usab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kay vegan ug gluten-free kini maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Idol, makita atong IFM balitang weather karong gabi una, Idol. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1.

93.99 FM. Mapugngan pa ni Idol Chick si ni Dol, ang chikador ang sexy gabi ina ay hangtod alas 9. O ba ni ko Idol ha? Kay syempre ang atong mga segments diring dapita Idol. Gisugda na nato sa weather update. So later on, hopefully makuha tag detalye gikan sa Cebu City Transportation Office kung kumusta ang dagan sa trapiko sa atuang dakbayan sa Sugbo. Ingon man Idol, ang atua pong mga nagkadaiyang mga pagabuhaton, ingon man ang ato apod nga kuan Idol no gabiin na ay request. So 0923112801 sa gabiin na ay request, simple ra gid kay angay buhaton, imong pangalan, imuha asa ka naminaw, imuhang request unsa may mahitabo ani Chick C. Syempre kung ma-request ag kanta ato pug i-describe nganong kana nga kanta, dili ra pwede nga mo ingon ka nga DJ Chick C, pwede i-play ka ni dapat pasabton sa mininyo Idol kung nganong kani nga kanta atong i-play Idol, nganong man unsa may istorya ana para kang kinsa man sana ni mo gihalad ang kanta, no? Muna importante Idol kay atong siren kung para kang kinsa o of course unsang kantaha, kung mahimo lang unya ipadayag ninyo na sa atong programa 0923112801. Again, pangalan nimo Idol, imuhang kanabitawng unsay nga ni Idol pangalan, taga diin, asa ka ni request, para ang kinsa imong request, unsay imong mensahe, sa imong halaran o kanta, o gisend sa 0923112801 ang kanta of course ha, para mapili kagahapon sa iyang naibgan kay crush iyang gi-request, no? So kinsa nasabkaha karon ang swerte nato nga mahalaran o kanta sa tong gabi ina ay request Idol nga segment nato sa gabi ina ay uban pang isgutanan sa tong pagbalik mga balita o mga sunata ang inyong gustong mapaminawan sa atong programa oras sa IFM alas 5:27 na kini ang gabi na

0: Ikaw ba yung idol chicks si Angie Kadorang sexy? Mapugngan pa ni eh!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
4: Ikaw pa! Horas ka guapa! Million kaayo sa uyab! Ay, pagpungan ba ni?
5: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katol ang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. Unsa man ang kinhanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
16: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
18: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
22: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot. Made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Tulo.
2: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate menthol to Clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
11: Empress Shampoo, for impressive hair.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Yo!

0: FM 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: ang radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
2: This song is brought to you by BLC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Uy, my dear! Kuso gagani mo mang laban, no?
6: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
5: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabong gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
7: Kasi Laundry Soap, ang rayna sa labada.
8: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: TTX 500!
2: Mapali ang mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at healthy show. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
18: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
19: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
13: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay?
21: Liveraid Pro.
20: May Silymarin, may multivitamins pa.
21: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
22: Bilang kilos karne?
23: 500.
22: Hello?
23: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
25: Sarap magkasama.
26: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
27: Ganun po?
26: Ana! Oh, lying pose na pod.
27: Okay po.
26: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
28: Dugay naming nag-ilis, direk.
29: Get to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
30: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
31: Refresh your rice. Yummy rice. Invigorize. Set up mag rice, rice, energy pop.
32: Lamig mag rice, energy pop.
26: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa Rizari stores.
33: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
34: Idol! Suertres Result alas 5! 6! 5! 6! Idol! Nakaigo ba?
35: Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
36: Gabi na ay!
35: Gabi na ay!
37: IFM. Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: That song was brought to you by
1: EXL Magkabuhay.
0: Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Mayong gabi, Sugbo. Ano yan itong IFM Balitang Traffic? Sitwasyon sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo, Pitsa 23, sa buwan sa Hunyo, Tegusmil 26. Adlaw Martes, Idol, ang Banilad area. Doon ay moderate nga dagan sa trapiko. Iscario northbound, moderate. MJ Cuenco, J. Luna, aduna sa moderate status, Idol. Ang atuang Jesus Mania Street, paingon sa South Road Property, southbound, moderate andagan sa trapiko. San Roque, Ugbistil area, moderate andagan sa trapiko, Idol. Samtang in Bacalso, moderate to heavy ang southbound. The rest of the katong mga lugar, kung asa, wala na to na-mention. At dunay sakto lamang, andagan sa trapiko. So, Idol, kining mga moderate to heavy or moderate, no, nga mga areas, point of concerns. Amping lang yun sa kanunay, Idol, ha? Be patient, labi na sa magigutom na, kating panihapon na niya. Napagihapon na stock sa dagan sa traffic. Drive safely lang gihapon ta, mga Idol, ha? Mori gina, patience is the key. Oras sa IFM? Alas 7:03 na, mo katotong IFM, balitang traffic. Lagang salamat si Busiri Transportation Office. Sa detalye nga ito nakuha karong gabi una kini sa Idol Chixie. Stand by. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni A. Once again, alas 7:03 na, Idol.
5: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: Ikaw ba ang profile ang maday ka? Pwes, ay galawang di kang termos. Mapungay ba ni?
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom og calcium sinuside sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: 93.9 IFM, mabugnan pa ni!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa, unique!
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS!
8: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, how guard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Visit stress. Ganda mo! Stress tabs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
4: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
12: Bilang kilos karne?
13: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want na all-in-one Maggi Magic Sara. Palit na!
14: Sarap magkasama!
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress.
15: Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
15: Naka-empress? Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
15: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
19: Keratin Plus!
20: Keratin Plus! Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM! Mabugnan pa!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Way buwa, kumusuway. Relate ba ka kasa?
4: Hong-hong.
3: Sa bayot, buwang.
5: Mayong gabi, kinato mga idol. Nanabi ka mga alas ako sa bayot. Binayo na kay-meet up na ako gabi mga idol. Bakit na siya mga idol. Gihidlaw na ko siya ako mga idol. Kay Duke na ko lumiwa kabanding mga idol. Kihapin ang mga idol. Uy, kung sa amin na last na kita mga idol. Uy, nanabi siya mga idol nga. It's been 16 years and 5 days. Ano siya mga idol.
6: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako upasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nilang tao ni Consumo sa Oscar Buwan. Mapugnan pa ni. Hey!

0: 23.9.
1: Mapugan pa ni, eh, bad trip kay Krumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag itong sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9 FM. Mapugan pa ni Idol Chicks ni Don Chikador ang Sexy Pizza 23 sa buwan sa Hunyo tig 2026. Mga idol, uy, sa mga wapa naka-request deha, ipadangat na inyong request sa itong gabi na ay request very simple, idol. Ang imuhang pangalan, imuhang mensahe para sa imong halaran sa usa ka sonata or kanta nga gusto nimong i-request. Unsa may message, kay dili lang ang requested song, lakip na po imong message, idol, ha? Ipadangat na to on air, unya inyuhang i-send sa itong text line, atong basahon niya, i-play po ang inyuhang request. Very simple ra kayo, no? Kay kumingo lang mo nga, DJ Chicksy, please go play sa kanta mo, kulang man, dol. Kulang raman, o please play the song, ana. Dapat ka itong naagay ka na, bitaw nga, kanang kinasagikan sa kinailagman si mong kasing-kasing, kanang ang imuhang gustong isulting, nga nagpitik-pitik, nga murag itik para sa iyaha. Nagpitik-pitik, nga murag itik. Di ba naman eh, ano nga term? Kung gibati kanimo, murag. Nganana, dol ba, no? So, kidding aside, ipadayag na idol, kung kinsa mong halaran, Chicksy, kung ganang kumuhalad sa kong kaugalingon, pwede ra, oh, i-describe lang po kung anong kanang kanta, anong para si mong kaugalingon, no? 0923-112-8701 Oras na ayot na malas 7:25 na dugang sunata sa itong pagbalik sa programang Gabi Ina Ay. Gabi Ina Ay request coming right up. Sunod na ang atong news bites. Grabe ka siksik atong programa hangtod alas 9, idol, kini ang naginusaran Tam Chicks, Tambok Pero Chicks, ang Chikadorang Sexy Standby. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni
1: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro protection sa atay. Liveride Pro na isili marin na multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Para siya kagwapa. Mayon kaayo sa uyab. Uy, pagpunan ba ni?
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha tag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old, sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan na ko og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas.

0: sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
9: Ayaw gani, pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Gimong anak!
10: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay, agay tay, agay tay! Ay, agay!
9: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayar ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
10: Nobel! Dili na maayon ang imong gimo!
9: Haydi mayo! Kini ang amay ka nimo!
8: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
11: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget?
13: So

0: FM 93.9
1: IFM. Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

93.9 FM. Bugan pa ni Idol Chicks si Nenet. Idol Chicks si... Idol! Si Idol Chicks si Nidol. Masa mo gina Chicks si? Uy, ma-excite mo. Tabubasa ka nun ay aning ato ang mga kuan. Mga gipadayag din hinggi bati sa itong mga idol para sa ito ang gabi na i-request. Idol, ubay-ubay tagnadawat ng gabi na i-request. Kaso nga lang, sama sa hong giingon, dapat nga halaran og mensahe. Idol, dili na following instruction ang uban, sayang. Oo, no? Naminaw dyan garoon. Excited ka ma-play mo hang request upon not following instructions. Natulag yung giingon, idol, nga dapat imong ipadayag ang mensahe ni mo para sa tao. Dili lang kay imong ihalad niya. Oo, nihatag na gani kong example. Oo, pero naagihapoy nakakuha. Naman ay gitawag nga very good. Siguro pag estudyante niya, valedictorian siya kay nakuha niya ang instructions. Oo, reminder na ko, labi na sa mga musunod na adlaw, kung naplano kaya po mong i-request na inyong mga gustong i-request, may problema doon, mas ma-happy ko, anak, kay inyong ipadayag inyong request. Pero of course, ang ato alang is ang inyuhang paghatag o paghalad o request para sa asawa, higala, mga mitaliwan sa mahal sa kinabuhi, o problema doon. Basta ilakip ko ang inyong mensahe. Mensahe ninyo nila ba? Dili lang ingon na, please play para sa kong asawa. Uy, pariho aning ato ang kuan. Pariho aning ni Ruel. May gabiin ni mo Ruel, ha? Si Ruel, padayag siya o ganang mensahe karong gabi una, idol. Para daw sa iyahang palagi. So, ato ng basahon, idol, ha? May gabi, Chixie. Managsaraman sa jud ko nga mo-send og message sa mga radio station. Pero, himuon akong espesyal karong gabi una. Tungod kay timing pod. Anniversary na mo sa ako ang misis. First year anniversary. Sa panahon nga nagtuo ko, nga mutiguwang na lang ko mag-inusara, kining ako misis ni abot sa kong kinabuhi, pipila ka tuig ang milabay. Ito na ko na sinati nga napagaday ko'y kahigayunan sa gugma. Man kumapakyas ka ni Adto. Nalipay kay ko sa ako ang asawa, ang akong palagi. Sa kanunay gisabot ko, sa kanunay giatiman ko, sa kanunay andam og tagana nga mahalon ko. Maunang love, Gemma, ang akong request nga kanta para kanimo, ang kanta nga palagi ni TJ Monterde. Palagi gid ka sa akong kasing-kasing, magkinaunsa man. Chixie, please ko play the song palagi, ha? Para sa akong palagi nga si Gemma, ang akong love, gikan sa iyang love nga si Ruel. Ani ana ang imong gabi na I request, Ruel? Palagi by TJ Monterde. Gabi na I request granted.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ulan man o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
2: Hello, wait. Naunsa naman ning akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Pirmi ka pangihi.
5: Hanap ka paranaw.
4: Ug pagpamhinod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag Ditex 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya
4: ang diabetes.
5: Mag Ditex 500.
4: Karun dayon.
6: Babalik sa pinakadulong butikis sa Yunga.
5: Ditex 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dun ko.
8: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
8: O tulog po ka kapsos sa gabi.
7: Simala lang nawala dun ang sakit.
8: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo dun kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
9: Tuhod. Siko. Hawa.
10: Aga.
9: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
18: Aygol! Oday si Marifest. More than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot ko siya kakuan sa imong lawas. Pwede na ka bisag pila imuhang imnon. Maayosan siya kay makawala po siya panuho tungon sa kay naa siya ginger. Daghan siya ka ng kuan turmeric. Makadaghan dyan siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya. Wala siya side effect sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Mafeel na dyan mo ang kalami o kanindot sa Immuni Plus. No need na ka magngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatawang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveraid Pro. Naay silimarin, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro. Yo! Sa

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: iFM Balita,
1: lokal ug nasyonal. Mao kini ang iFM.
0: iFM. iFM Balita.
2: Mayong gabi isugbuan yan itong IFM Balita sa gabi na ipit sa 23 karon sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Martes Idol sa detalye sa itong balita sugda nato sa Balitang Lokal Idol.
0: IFM Balita.
2: Pasakaan o duha ka graph cases ang Vice Mayor sa lungsod sa Bourbon sa Sugbo nga si Vice Mayor Noel Dutilio sa Ombudsman na siren nga may kalabutan kini sa gitawag nga unauthorized release sa mga bonus sa mga empleyado sa lungsod sa Bourbon ug ang pagkakontrata sab niini sa iyang asawa nga si Dr. Corazon Dutilios ni adtong nga tuig 2024 isip health officer sa susamang lungsod ni adtong mayor pakini. Ang kaso gifile sa ombudsman ngadto sa Cebu Regional Trial Court sa Dakbayan sa Bugo.
0: IFM Balita.
2: Samtang sa laing bahin Idol.
0: IFM Balita.
2: Gimando na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kun CICC nga ilahang temporaryong iban ang mobile game nga Gory Box sa Pilipinas. Subay kini sa shooting incident sa usa ka eskwelahan sa Tacloban di inasayran nga ang maong online application ang kanunay nga duwaon sa usa sa mga gunman sa maong insidente.
0: IFM Balita.
2: Mokad to ang naglangkob sa tuong balitang lokal ug nasyonal news bite sa gabi ni ay Idol nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Muta mga usab kini aron ma-stabilize ang blood sugar levels sa lawas. Likaya na to ang diabetes pinaagi sa saktong diet o exercise o pag-inom o DTX 500. Busa, ato na sa pinakadoon nga drugstore o butika sa inyong mga lugar o pag-DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 7:59 na, dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi Inaay. Kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
1: Ugmao kadto ang
0: IFM Balita
1: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
6: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi eh, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
10: Siyempre, ninyo ko masasagot.
9: Racho to eh. Dimples Humana po,
10: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako plus Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS 93.9 IFM. Mabugnan pa ni!
17: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa. pagsuwak ug pagmaneho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
21: Keratin na may plus!
22: Keratin plus!
23: Ang keratin na may plus.
24: Ang idol kong FM
25: 93.9
24: IFM.
26: Mas interesting pa sa shoutout ni mo sa Twitter o status sa FB.
27: Gabi na ay!
26: Gabi na ay!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Rizal Aren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw-adlaw o na ko lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugman pa ni eh!

0: 93.9.
1: Mapugnan pa ni kay bad trip kay Kuron Pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pa kita sweldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, Pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, Pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Ni sa husay, gilibring sa kay, wag lang babuka. Ako'y samurai, malang patusay, baligtad mo na talimi may aray. Go!
1: Teka lang! Di naman kailangan pang ito ipagyabang. Kahayaan ko na lang ang mga madlang. People lang umawit ang mundo, aking tinagusan. Ano-ano raw? Teka pag-ideo!

Pwede, kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

man. Ay, nako, ang atong FM Balitang Showbiz, makaingon, jugudol, mapadyod ta dol, nga naman. Nga naman, chiksi, nga naman, unsa naman san. Sama lagi sa akong giingon kada show business na to, labi na ang atong mga artists, no, in the Philippines, especially mga pop group, especially kani mga bagong singer, bagong tubo nga mga singer idol nga kana bitaw nga breaking barriers, gusto nga mas mulupad pang ato ang kana bitaw ang artistry sa laing nasod, ma-recognize ang talento. Malipay gid ta ang SB19 Idol, usa sila sa mga napilian nga kanang grupo, no, nga mukanta og certain song para sa usa ka international DreamWorks nga salida, ang gitawag nga Forgotten Island. So kaning Forgotten Island international movie ni siya idol, ha, kay ubos man siya sa DreamWorks kanang mga tighimo natong mga ilado nga mga salida kanang DreamWorks Idol. Kabaw ko familiar na mo ana kanang kuan kaning Forgotten Island Idol, no? Daghang kayong naghinam-hinam ani tungod kay dili lang mga Pinoy, it's an animated film unya. Excited ang tanan kay cast ra pud ani si Liza Soberano, apil pud ani si her, apil pud ani si Dave Franco, Lea Salonga na pud siya, Manny Jacinto, Jenny sa Slate, Dolly De Leon ug si Jokoy. So Jokoy, oh, kaning mga na mention nato ni Pipele diri, of course Pinoy blood. Unya di nato ikalimod idol nga usa kini ka American animated film, nga animated and comedy film. Ang SB19 usa sa mga napilian nga ma-appeal sa OST or official soundtrack sa maong pelikula. Kay nga naman, appeal sa storya o appeal sa kanta nila ang ilahang own version sa sikat kaayo nga kanta ni Francis Magalona nga Mga Kababayan. Mga kababayan ko, dapat na malaman nyo, ah, di ba? Bili ba ka sa kulit ko? Ako ay Pilipino, ah, di ba? So, tawag na to, kung saan magkanta sa SB19 ang maong version sa Mga Kababayan. Dili lang ka na idol, ha? Kanang kuan pud idol, naapod ang Beanie, naapod ang si Cat's Eye member Sophia, nga Pinoy pud, ug Pinoy. So, mahappy ta kay cultural wise, murag ma-recognize pud ang atong pagka-Pilipino sa maong salida. So, let us see kung unsay mahitabo kay Liza Soberano is there to voice act, Lea Salonga to voice act. So, unsa ka, no, ang dagan ani, murag excited ko ani, no, kaning animated film nga Forgotten Island, murag panahon na mga Pinoy nga mo kuan pud ta flourish dito sa laing nasod na ato pong kultura ang ma-highlight sa mga salida idol. This one is an animated film, so malipay pud ta. Uda ko kay ng kalampusan. And in fact, speaking of SB19, by July, naapod sila upcoming a show dito sa gawas sa nasod kay sila po'y mu-attend uda ko music festival yung gitawag og Lollapalooza. So daghan kaayo gana bang mga aktibidades nga look forward ang mga Pinoy when it comes to artistry. Tarunga chiksi kay nagkayuring. Artistry, no? O mapasalamat that we have all the P-pop groups to thank for, and those nga nagsugod ana, syempre sila Lea Salonga International, o guban pa, no? And of course, kanon, with the rise of P-pop, SB19, Bini, o guban pa. So hopefully, daga pang musunod, no? What about IFM DJs goes international? Wow! Naabitaw, idol, oy! Pwede ragin mo, ha? Mamina mo sa tuang streaming platform kay international na, dol. O, mapugan pa ni Murag Dili na. Muna tong IFM Balitang Showbiz, mga idol, mga kababayan ko, excited lagi ko, ana, lagi sa akong pagkanta doon, no? Anyway, idol, muna ang atong IFM Balitang Showbiz, nga hatod ka nato sa EXL, Makabuhay Plus, Capsule, idol, nangita bakag mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panlawas. Ani ang EXL, Makabuhay Plus, Capsule, atong maangkon ang optimum health and wellness, pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang, matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, nem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula idol. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oras na IFM. Alas 8:28 na dugang sa nata sa pagbalik sa programang gabi na ay standby. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni eh.

0: ba, abi minyo na, puro na lang yun kagilok. Walay kilig, pero lahi man ang gilok. Uy, gilok dutan na ang problema o kalison. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio,
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape
3: na ayon na ako.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka.
3: Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
2: I can rely on this jud, sis.
3: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
2: Sis, asa naman ka?
4: Salamat kayo, sis, ha?
2: Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
9: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga maigamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
7: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.
11: So

0: 93.9.
1: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: Ulan man o init ang adlaw, padayon ang sound trip. Ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
1: That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Oras sa IFM, alas 8.43 na mga idol. Mupadayon sa unahan. Uy, mga pa-shoutout na rito i-check. Binambonggang bonggalus sa adlaw karuan nga. Martes, idol chicksy, si Jess Maroney ni good evening, no prob, na aragid gihapon, God bless. Thank you so much, idol si Jess Mar. Uy, idol chicksy, request ako. Uy, kanais, unta sa message, dol. Sorry, wala nakaabot imong request, ha? Kay humana atong segment. Napay-ugma, balik-ugma, idol. Shoutout, Michael Bintoy, regards sa tanang mga namino dahil sa konsolasyon. Ug sa uban pa na itong mga idol, shout out diri sa asa ni taga Cordova nga si Summer. Hello Summer. Rafik Lenoir, hello, thank you so much. Kato mga ni request niya, kulang ang message, kuni ugma ay basig kamo na mapilian ha. Padayon ta sunahan oras sa IFM. Alas 8.44 na, dugang sunata sa atong pagbalik. Standby kini si Idol Chicksy sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A.
3: Hello, uy! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
9: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
10: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
13: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
14: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
13: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
18: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
19: 93.9
18: IFM.
20: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
21: gabi na ay!
20: Gabi na ay!
21: IFM.
22: Ang chikadorang sexy Idol Chicksy.

93.9 FM. Mapugnan pa ni Idol Chicks inido sa programa Gabi Ina Ay. We're down sa atong last gap, Idol. Ining tungura atong pagpamalandong time, Idol, no? Kinipitaw sa kinabuhi daghang kay tagpangandoy. Napoy mga higayon na diin usahay, i-challenge tas kay higayunan, medyo bugat sa tua ang mga panghitabo, natay mga circumstances nga murag lisod dawato, nasa mga circumstances nga makapausab sa dagan sa imong kinabuhi, mga desisyon nga kailangan nimong buhaton. Munang karong gabi una, ato ang pamalandong time, isang pagpangayog, pag-iya sa Ginoo nga unta, kun unsa ato ang mga wishes, mga gipangandoy, iyang ihatag o gitagana ka na to. Kaya di man dyan na to ikalimod, Idol. Eh, sa kinabuhi, daghanta gusto. Apan, ang Ginoo na apoy mas na kong plano kung unsa gid ang iyang gusto pod para sa ato ang kinabuhi. Ining tungura, mamalandong na si Idol Chicksy at ang ininyo musunod nga programa, kauban si Idol Dabs, programang, kuan, wow, nitugab. programang, kuano, naunsa na gyud. Ay nako, kumpati sa gabi e. Featuring What's the Style, Idol, ha? Saan naman ni Chicksy, matukan naman lang tani, matukan pa ni. Mapugnan pa ni ani-ana ang ato evening prayer sa gabi na ay mga idol.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber. Some life extension.
11: The fast acting common cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa.

0: Polly Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Pagbasa sa ikalawang kabanata ng aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan nanggaling yon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus, maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, mayong gabi no sa baka ninyong tanan. Adlaw karon nga Martes, sa Fitsa 23 na mga idol sa bulan sa Hunyo tuwing 2026. Lain usab nga gabi nga kita mag-auban mga idol. Lang inausab nga pag-hudyaka. Inubanan sa tuang mga nindot kayo no, nga mga kanang matawag na to og mga pagpanlantaw sa kinabuhi. Ilabi na yun diha dunay ang dunay diha sa relasyon dol no, kanang dunay kalabutan ang relasyon kay mata gabi mga idol. Lain-lain nga tuang nga basahon nga mga sulat nga mga gitawag nila mga pangutana, gitawag mga kanang gitawag kanang mga pangutana nga dunay kalabutan diha sa relasyon diha sa kinabuhi, unya mga pangutana pod sa tuang katilingban nga dunay kalabutan ining atong pagpuyo sa kalibutan. So manginaot ang mga idol ha, nga sa kadtong gustong mopadala sa ilang mga pangutana, ing na lang yun si Idol Dubs, i-message lang yun si Idol Dubs sa atuang text line, or pwede rin mo mopadala po sa inyong mga pangutana idol sa atuang messenger sa IFM 93.9 Cebu. Dili sa dili manugi mga idol, magsugo na tadol ha, relax lang mo diha kay karong taon na unsa na mas idol na kay karong taon ato na pagasugdan ang atuang programa. Oras IFM alas 9:12 na mga idol.
3: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Game ka idol?
5: Game sa idol.
4: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangi sad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
6: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako si John Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako ko pasalamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog kong usa kasapang bugas. O may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni. Hey!
8: Idol Mommy J's.
9: Ang tamis na sila, tik. O gabi ko, gitik. Idol Mommy Tik.
10: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
11: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
14: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
15: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
16: Ang market man on the run, Idol B.
17: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
18: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
19: Ang laagan nga White Corona, Inday Mabino.
20: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Nojo ko sa IFM, uy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa, Jud.
0: Maunang ako, di na Jud mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

importante ako ang inyuhang makauban. Ay nako. Alas 9:29 na mga idol, Suertres resulta 9 PM nga draw. Size ako 1-4. Ako balik kong dula ito ang Suertres resulta 9 PM nga draw, size 1-4. Para sa mga namusta diya mga idol, mao ito ang Suertres resulta 6-1-4. Ayong gabi sa ito ang mga idol gikan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Pinalang gaya diyan ang mga OFWs. Kao Luis, yung nagpaminaw sa tuang programa mataga gabi, mayong pagpaminaw mga idol. Ronnie Sigismar diyan sa may Mingganilya, mayong gabi idol. Nga request ko ugsong a Groovy Kind of Love by Wayne Fontana. Siya ito na play later dula. And also mayong gabi usap ni Aljo na Mukatkat. Good evening, watching from Pagadian City. And of course, mayong gabi ni Idol Floor Basok and Ma'am Nene Velasco. Shout out sa mga akong manghod nga si Anisita Aparicio na sa Lapu-Lapu. May gabi ni mo di idol, Ma'am Anisita Aparicio, may gabi imam. Salamat sa inyong pag-suporta sa tuong programa dol, matag gabi ino. Ilabinan yun sa mga pangutana no, nga mo-participate yun mo sa pagtubag sa unsa may mga pangutana sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe, ilang mga problema, ilang mga pangutana sa tuong programa. Salamat kayo ninyo mga idol ha. Kunya karong gabi una, na nasa tayo, lain nga basahon dula, lain nasa ni nga kaagi sa kinabuhi mga idol, nga doon na ni siya ay kalabutan sa kining iyahang nagustuhan. Naganahan siya apan, wala siya ay mabuhat dol, kay kutub raman siya sa pag-crash, no? Mauman ni mga batano, no? Kanabitong magsugod ni sila sa crash. Ang tawag ka ng mga idol, no? Ng physical attraction. Itong naganahan kaniya tungod sa usa ka butang or tulo ka butang. Like for example, naganahan kay kaniya na kanang nakagusto kaniya tungod kay mindot kayo iyang pahiyom. Naganahan kaniya tungod kay amis kay iyang aping. Naganahan kaniya tungod kay mindot kay siya mo abi-abi ni mo. Dili katong presi mo silingan nga kusog kay mo bi-bi. Pero kini siya, grabe ang iyang pag-abi-abi mauna nga nakagusto d'yo ganiyan. Kasi pali mga idol, that's the first stage of falling in love or that's the first bitawang matawag na tuog sign, no? That's the first sign that you started to fall in love sa kana nga person. What kind of person? Na-crush ang person. So yung una na mga idol, no? Kanabi daw nga, ang ato ang mag-uunang mabati idol, basta na ati magustuhan, no? Kanang ma-attracta ba? O na itawag na itong physical attraction. Kanabi daw ang makaingon ka nga murag nakagusto ka ng bayhana, nakagusto ka ng lakihan. O na itawag na itong crush. Dilipan mo mo officially nga kamo, apan kung na-crush ka ng tawhana, niya ka ng tawhana, mangita og lain or nailaing hinigugma, syempre masakitan d'yo ka. Masakitan ka kaya man nga dito man siya sa lain na naman untay na higugma kaniya. Ano no? Clarence Jade Avenido, may gabi i-idol and also to Idol Bella Rosa Lupiahan so aso minang may gabi idol ha. Salamat kay sa imong pagpaminaw and thank you Idol Doms, God bless to your whole family Idol Doms from Aljo na Mukatkat. May gabi ini mo da once again Aljo na Mukatkat. Atong text line idol ha, 0923112-8701. Idol Doms, crush baya ka na ko, asa kanus amang kama ako. Kung makrush ka po sa katawo dol, wala nang pasabot dol nga maimo na siya. Kung naa kay magustuhan nga usa ka tawo, wala nang pasabot nga kanang imuhang magustuhan, mao makagusto po na nimo. Depende ninyo kung magkasinabot. Pero kung kining ato ang imong message idol, magdepende po din nato kung magkasinabot. Kaya madara man ni og sabot-sabot. Kita magkita. Wonder man ko dol kanang dili bi ako barato dol.
kuan bi ako doon, kaya bi ako magmahal. Sabi tong mahalin ka sa aking puso. Ikaw lamang nag-iisa. Char! Alas 9.34 doon. Again, itong text line doon ha. 0923112871. Idol Dubs, what if ang imong crush kaya crush po sa imuhang amiga unsay imong buhaton? Agray. Magdepende na idol kung unsa kagibug ato ng inyuhang panaghigalaay sa imong amiga. Magsabot-sabot na lang good mo. Ingon ka ba nga na-crush ka niya, no? Na-crush man pod ko. Unsa may imong gusto, lumba ta. Unsa may imong ganahan, mag-contesta. Kinsa iya una natong panguyaban niya. Ang problema da karon kung kamong duha iyang sugton. Unay nakadaot. Tingala na lang ka nga imo siyang gimaydi, ini kaugma gimaydi pud sa imong amiga. Ang tawag nimo sa imuhang uya baby, ang tawag niya dito kay honey. Mao na nga ang nasa iyang cellphone, honey baby. Honey baby. Idol, greet ko og happy Tuesday from Anna. Maayong gabi ini mo Idol Anna. Salamat sa pagpaminaw dula ha. Again, itong text line dula 0923112871. Sa mga nagbiyahe diya mga idol, relax lang mo diya dula ha. Kay nindot kini ato ang pangutana karong gabi una. For sure, naagyod ni makarelate ani dula. Pinagyod sa mga members sa LGBTQ community. Kay karon nga month, no? Month of June is a Pride Month, no? Atong ipa-permi, ibutang sa tuwaling patakan nung bisan-unsa ning ilang preference, mga tao man po din sila. Naani sila'y kasing-kasing, naani sila'y pagbati, inahang lang atong irespeto. Oo na siya ang atuang basahon, karong gabi una, kay murag ubay-ubay na yun ang gusto nga magpaminaw. Idol Dubs, ganihara ka nagsigyaw-yaw, maminaw nami sa istorya. Ganahan na mo dul, basta lagi di mo tubaga. Tubaga ba yun ninyo ang mga pangutana wala kay ubay-ubay ba yun nga pangutana? Last Monday, yesterday, naatay tulo ka pangutana. Kanya karoon na sad nga gabi una, naapod dahi pila ni ka pangutana dul. 1, 2, upat ni siya nga pangutana. O saan man ni karoon ang atuang mga pangutana, nagkadagan man ni siya mga idol. Kada gabi napunan ang pangutana. So last, yesterday, 3 questions. Today, 4 questions. A total of 7 questions. So by Friday, we're going to have a short quiz. Ang kagabi idol, ang pangutan na ato about man to sa kining iyahang pag-move on. Ang iyahang asawa nga silosa. Ganong silosa daw ang iyang asawa nga tuni or nganong naamagid ning selos. Kaya karong gabi una, lain na sad ni kay, iyang puso lagi nasasaktan. Sinaktan mo ang puso ko. Alas 9.37 na mga idol, ito magdugay, ito maglangan. Ania na nga tuang kaagi, no, ang nagpadala sa iyang kaagi karong gabi una, na usa ka members LGBTQ community. Ito magdugay, atong basahon, ang iyahang kaagi ni Jean sa itong programang IFM, kumbati sa gabi. Kauban si Idol Dubs sa 93.9 IFM. Mapugan pa ba ni mga idol? Ay... Maayong gabi, Idol Dubs, og sa imong mga tigpaminawan sa imong programang Matag Gabi. Usa di ay ko sa mga mag-atang jod sa imuhang programa matagabi eh. Kay malingaw kaayo ko sa imong pagkawiti. Unya na ay mga pagtulunan. Actually, nagduha-duha kaayo ko jod nga magpadala nimo aning akong ako ang kaagi kay murag dili man tingali ni love. Ako di ay si Jean as in Heronimo sa buntag. Kana lang sa akong gamiton nga name, usa ko ka member sa LGBTQ community. Kini ako ang kaagi, may tungod ni sa akong crush, nga dugay na kaayo jud. College na di ay ko karon Idol Dubs, unya nagsugod ni ako ang pagka-crush niya ni adtong high school pa mi. Classmate mi ani niya, nya ganahan kaayo ko niya,
jud kanang muraga makumpleto akong adlaw basta magkita mi niya. Samot na jud og kanang managad siya nako. Sa tinuod lang jud idol, ako raman ang nakabalo nga crush kaayo nako siya. Kay friend man mi. Gusto kayo unta nako nga ma-open up niya sa ako ang ako ang gibati, pero mahadlo ko nga mausab unya ang iyang pagtagad nga rika nako. Dihay usa ka higayon nga nag-outing mi. Unya nakainom siya og ako og ako ang naghatod niya pag-uli. Gusto jud unta nako nga pahimuslan ang kahigayunan, pero mahadlo kaayo ko jud nga isalikway ko niya. Nakagraduate na lang mi og hangtod karon crush lang gihapon nako siya og wala nay lain pang makapuli niya sa akong dughan. Usa ka higayon idol dubs, nagkita-kita mi sa mga classmates sa high school. Unya excited kaayo ko nga magkita mi, pero pag-abot niya nagdala naman siya og uyab og murag giyab-an ko og init tubig nga wala ko makalihok pagkakita nako nila. Ganahan ko muhila ka, pero basin matingala sila nganong nihila ko og pinakalit. Nahuman amo ang selebrasyon nga wala ko kabalo unsay akong gikaon kay muraga haw ang kaayo ang ako ang pamati. Labi na jud makit-an nako sila nga nagsalo sila og plato idol dubs. Wala ako kabalo nganong nasakitan ko og ingon ato nga wala man untay kami. Hangtod karon idol, magsigi lang gihapon ko og tan-aw sa ilang mga picture. Kay sigihan man ko og may depod sa laki ang iyang uyab. Ganahan nako siyang i-unfriend para makalikay ko, pero basin malain unya siya og dili na unya ko tagdon pa. Ang ako mga pangutana nimo idol dams mao ning mga mosunod. Unsay akong buhaton para makalimot ko sa iyaha kay sakit na kaayo jud. Nganong nasakitan man kaayo ko nga wala may kami og dili pod ko niya uyab. What if manguyab ko niya? Kami nakaha karon or dili na kami barkada karon? Nganong lisod ka man kaayo magpagawas sa tinuod nga pagbati di ay idol dubs? Daghan kayong salamat sa imong pagbasa sa ako ang mga UA ng mga pangutana idol, ug manghinaot ko nga matubag ko nimo bisan ug maglisod ko og dawat, pero maminaw ko nimo ug sa imong mga tigpaminawan. God bless idol dubs, ang imong suking tigpaminawan, Jean.

0: Mayong gabi, pag-usapang idol, no? Ito ang ingasawan, ang pangutanan ni Jean, kabahin sa iyahang crush. Grabe ang iyahang gibati, idol, no? Kanabitaong nakiingon siya nga unsa may iyahang buhaton para makalimot siya sa iyahang crush. Kay sakit na kayo ang iyahang crush na anay uyab. Diba? Kanabitaong nagdahom ka nga magkakamo, apan ang nahitabo, dili kamo ang nagkakamo. Ang problema pag ilan yung mga idol kay iyang crush o si Jean managhigalaay. Bitawng managhigala mo, pero kung imong sultihan siya sa kamatuuran basin og maabot ang panahon, kadili na unya siya daw tagdon sa iyahang hinigugma. Atong tubagon dula, dayon ang mga natawag dul. Kay tawag mo dula, ay magkabalaka dul. You can always call now if you wanted to. Mayang gabi, idol. Hello, idol.
1: Mayang gabi, idol.
0: Oy, mayang gabi, ini mo di, idol.
1: Benedict from Cute.
0: Oy, mayang gabi, idi. Once again, idol. Unsa may imong maistorya, idol? Unsa sa imong hunahuna, unsa may kay maayong tubag, ani, sa iyahang mga pangutana, dul?
1: Ang maayong tubag na ako, ano niya? Ano mong guni, idol? Ang first mong guni, kung nakagusto mong guni mong laki, maningkamot din ang imo. Kung may interest mo ang laki, di gina mo pansin mo. At ako yun na gina, diba? Muna, ayang buhat kun, kalimutan na lang yun. Ipadayo na lang ilang pag-a-frain. Sinihinayo niya o huwag kang ang gugma nga nasa huwag yung kalimutasin.
0: Mas maayo nga iyang ipadayo ng katong ilang panagigala ay kung ganahan pa siya nga doon na sila'y connection sa usag-usa.
1: Oo, maayo. Sakta yun na, idol. Kaya nga, kung imo mong gunang ipadayo, imo din ang tumanan, imong gugma. Kasi ka nang higayon na nga, mulit kayo na yun siya ni imo. Ang pagtanaw diyan, imo higala or iksoon ba rin, matakabawa na, di ba? Hindi man ito matag ka na huna-huna, manggod sa tao. Good mo na nga. Katagi nag-respeto ay mong kagalingon sa binligang mag-respeto yung mga kagalingon na para marespeto at yung kanina kung hinigugma, di rin ba din ipapugong kung mani magsugo, di ba?
0: Correct. Matulpas pa nulit yun, idol, no? Napugngan pa'y baha nung kang gugma.
1: Grabe, mga ganagayin, ginistok sa kong lulo sa una, powerful kung nung kayang gugma.
0: Correct. Dili siya makontrol dul. Ang gugma is, dili ni mo siya makontrol kay, that's a feeling man. Ito ka nang muhila ka, dili mo makontrol kay, mugawas mang yun.
1: Pero sakto yun ang award sa idol na, once may gugma ka, kung dili din mo matugunan, ay pag-ihilak na lang.
0: Ayan, idol. Sa Bisaya pa, ihilak mo na lang sa tago, daw dahong laya.
1: You know, ni Sir Mangod Gayo, ato ipugus nga.
0: Correct.
1: As a friend lang pagtanaw ni mo niya diyan mo. Kung imo nang i-try nga litok ni mo gay na ako na labang siyang panguyaban so dili gyud na pwede. Dili na pwede gyud. Binig respeto pud kay may ma ang pagtanaw na niya ni mo murag ubos na kay ka mag ginin.
0: Correct.
1: Kung imo na gyud gidudoy mo kagalingon mo para maimo lang.
0: Kondol no, gitrabaho ninyo pila ka tuig ang inyong panagigala ay unya magguba lang tungod sa imong pagpadayag sa imong tinuod nga gibati ngadto sa usa ka tawo.
1: Oh, gyud. Dili man gyud dili na to pugso ng butang bitaw nga atong gipangandoy bisag di na to mawakalit na na ang aning.
0: Pero pwede naman dul musulti siguro ka man mo magkuan ka dul ba kanang honest lang kaniya ba nga musulti kuni mo sinuod ha kanang sa pagatinuod lang yun na crush video kuni mo unya ako taas ko respeto sa tong panagigala ay utob lang ko ani sa crush.
1: Oh, sakto man na, idol. Pwede man na niya ipaabot dito sa lalaki nga. Pero kanang crush, physical attraction, sakto ko din nga na physical attraction din na siya. Pero ang crush din eh, magdana din ang gugma, lahi na sa nahiya. Pero pwede naman kung tamo sumbong ko na gugma niya, but kanang sakto, seryoso nga pagkaistory ang tinarong mo. Depende na sa sabot sa laki siguro.
0: Atong isulti. Pero ang lalaki kung open siya, why not, di ba?
1: Naman ko ba ang idol dads nga guy na iligit, hilig o mga LGBT. So, ilang eh, ang kana ilan na lang ilang amiguhon. Friends na lang yung naman eh, lakdod nga kwan. May ubanay, ganaan sa mga lalaki. Ganaan ang LGBT, pero kwan na ka na pangwarta na sila lalaki. Ganahan, ganahan.
0: So depende na po. Kina mo man nga di gud masabtan nganong nahigugma siya, nganong na in love siya bisan og ingon ani ing ilang mga sitwasyon. Mo na gitawag na to og tinuod nga gugma kana bitaw dili ni mamasabtan nganong nahigugma ka.
1: Oo. Una nga og kara usa una ka mo decide na pero lakdan sa dia hinahinayan na lang ginagwag tang samtang not normal na maging masakitan pa sa atong nagustuhan nga digid ma ato. Di ka magbato ng kalikon, mga hatagang kagalikon, kanang gugma ngayong gibatir, hatagang kagalikon na ang mga tubang pa sa uban.
0: Ano, sakto yun. May pa iyan ni gugma o nang iyan kaugalingon dalno, kanabi taong self-love, no?
1: Oo!
0: Pero, mabta pa nila tol, kanang kuan man sa daw, kanang ingon silang, kanang mas maayo nga imuhang napadayag kaysa imuhang gitaguan o nya kung masakitan ka kung unsa may mahitabo dapat andampog ka kung unsa iyang istorya unsa iyang tubag sa imuhang pagpadayag.
1: Oh, pwede na sad na. Pero na mag istorya ay dili nga maabot ra man siguro ang paragi dato ha. Ato lagi paaboton. Oh, ito.
0: Unya maabot na unya imong edad no bintaan niyo sa.
1: Mag-anay
0: pa idol. Mag-anay pa idol. Mag-anay pa idol. Mag-anay pa lihok tao kay tabangan tika o niya nagpaabot na tayo. Isog kayo. Mana ka sa Ginoo nga Lord. Wala gikoy uyaba. Hapit naman ka mag-usag atos. Mana Ginoo. Di ba ingan tika nga lihok tao kay tabangan tika o niya naghulat na hulat ramang ka niya.
1: Managaro na agad. Mga dipindi rin na sa sitasyon. Dipindi rin sa sitasyon. Pero mag-inabuli kung hatagi sa Ginoo nga mahuman ning tibok sa nimo ginabuhi nga magmalipayon ka malipayon jud ka
0: correct
1: ano nga papabuta pero lihok po mga idol dads lihok pero lihok
0: pabuta pero lihok, pero lihok yun matod pa sa panultiondol sa imo pa usaw ina naman idol dads usaw paglihok ka na makita taguyab pagpakitag motibo.
1: Tanan na siguro mo so mo once na maibog na mahigugma na ang tao ay dulot mapakita na mang yung motibo.
0: Kana bitaw nga magpasiplat kunuhay ka nga papalit-palit ka balag wa na kay kwarta unya ang imong crush na palit man dito sa tindahan palit sad ka.
1: Denial na kayo
0: ko mga tanaw. Ang ending nagbacklay na nakapadong uli kay imong pamulitin na palit na ni sa niyo. Yes, salamat kay Idol ha. Thank you kayo, Idol.
1: Oh, salamat.
0: Sige, i-greet niya. Nang i-greet niya, Idol, mga kuha niyo.
1: Ako i-greet. Ako i-greet akong pamilya, Idol, ang conception family, Agdo, nag-midyan. Ako sa akong grupo, three sa mga blind na sa good hands. Kana lang, Idol, Lev. So, salamat.
0: Salamat kay Idol ha. God bless, Idol. Thank you kayo sa pagkawag. Idol, maayong gabi once again sa tuang mga nagpaminaw diya karon. Oy, may gabi ini mo di Idol Alex.
2: Oh, may gabi Idol Dap. Kumusta Idol
0: Dap? Pasod lagi din down ka Idol Alex. Yes, okay lang. Idol, Idol Alex, kumusta man? Unsa may imuhang what nganong lisod man kayo Idol Alex mo pagawa sa tinuod nga pagbati?
2: Ali, kanang pagbati gud. Lisod ka na maglisod di ka, labi na ka ng managana pag ito kang mo-istorya ito kang mo-istorya ka sa imong debate ito sa usa ka babae o usa ka lalaki pareha niya, di ba? Lalaki nila siya. Di ba yung mga para na ko, lalaki nila siya. Pareha sa lalaki
0: niya. Unya, nahigugma man siya. O saman, dili ba niya ipadayag or ipadayag? Unsa may imuhang tanaw?
2: Para na ko, Idol Dab, ipadayog na siya iyang crush karon. Iyang inong nga tumbuha nga ni bisa pa nga ni iyang crush ka iyang crush karon iyang kanang ko amin na bispring ko na sila nung burot ka kung ayo kayo. Iyang ipadayog niya Idol Love iyang debate nga inong niya nga tumbuha nga ni nga din ginaangay tayo na kung ikuan ni mo ta nga higugma debate mo kung gugma niya mo. Anak niya. Isulti niya ito ba?
0: Unyag, isalikway siya. Dawato niya ang unsay reaction sa maong lalaki.
2: Okay. Nindot din Idol Dab na makasulti niyo kasi mong ibati, Idol Dab. Kasi mo kay sa imo ilumloom.
0: Nya okay ra mawagtang ilang panagigla ay okay ra. Basta nakapadayag lang gyud siya.
2: Oo. Kay lisong kayo ugmo ugi padayon na iyang ugma na iyang class karon iyang igala. Kanang lisong kayo mo sige na siya guno kuan niya ma. Ma-explain niya, mumpa sa imong kualang, imbis o mga emosyon ba? Mm. Naidag ang mga pangita mo, di ba? Naidag ang mga pangita mo, di ba? Madi maayo ba? Ako lang, kanang maumadaot sa ano na na ba? Wala, ipadayag na niya. Mas matang ako, Idol Dab, akong spirit na Idol Dab nga, kaya doon ako yung babae nga, gusto kami ito, Idol Dab, na akong ipadayag yung akong gibati, Idol Dab, na mura bitong niligloag ito.
0: Ah, niligloag yung mong gibati. Mas mayon ang masulti ka sa tinuod kaysa imong iloom sa imuhang kinabuhi niya imong imo siyang dalon hangtod sa imuhang katapusang kutlo ni kalibutan na.
2: Aw, mao na naka, wala na pati na, mahulog pati yung luwa, yun ay ayaw yun nga. Mahimo na kang, ano na, mura ka, wala kay maayong dangasan ang sa imong kinabuhi ba? Hindi ka mo padayag sa imuhang gibaki sa unta, sa imuhang sikataw, sa imuhang gibaki niya, sa basaan ng gugma. Dito kaya ang gugma, dito kaya na Idol Dab kung mudibilok na yung maayog ito.
0: Basta mo na yung mudibilok, no? Kaya more contagious ba yung gugma? Kaya bitong ang gugma contagious ka na makatakod, Idol ba? Kani ato, ikaw rin na yung gugma niya, pero karon kamo nang duha. Bata ka malo, ba't ingay ko na, may tabo ba?
2: Pero kanang, di siya kung ambot lang ha, kung unsay inig-inig, padayag na niya sa iyang kras karon iyang higala, kung unsay ikasulti siya iyang higala, muna yung iyang, muna iyang huwaton.
0: Muna iyang pangandaman.
2: Diba? Pangandaman na niya, iya gina pangandaman, usa siya musulti na niya ang pamanandungan ng maya ba? Ang nga galing niya na kuno, isulti niya na kuno niya ang akong kung ibati niya. Anak niya, ano ba?
0: Kana, sakto.
2: Kanang apuan niya, mag-apun sa Ginoo, Idol Dab, ano, di ba? Kaya ang Ginoo, maong gimulandag niya, yun, kung saya nga niya buhaton.
0: Kana, correct, correct, sakto kayo doon. Salamat kayo doon, ha?
2: Idol, ya, doon ako eh.
0: Sige, larga, burak niya, Idol, burak, burak.
2: Pamindaw niya, mag-apiigo niya, buko ka nung, nag-apot niya sa iskinas abuno ganina, yung siya nga, driving sa balhapan niya siya, di Chito Pardinho bay may gabi rin mo bay Rita kita kami niya yung asawa ko lang si Rita Pardinho kanya si Jeffrey Caballero si Ida Caballero di pagpindaw niya yung gabi eh yun ay kronan mo muna nga ako ni Great sila
0: sila niya salamat kayo doon o si kisa pa to Pardinho ako to si Idol Pardinho
2: o doon Pardinho o si Rucci Pardinho
0: kana
2: di pagpindaw paminaw niya kagabi mo Idol sabihin niya hindi mo sa nag-apot nag-apot ganyan na bumta ganyan mo i-greet ko kaya bay medyo may mudawag ka ni Idol Dab kaya kaya bayin ko muna maminaw ni nila niya niya mauna Idol Dab salamat kayo
0: yeah, salamat kayo Idol Alex at thank you kayo Idol Alex God bless ni mo niya Idol sunod naman niya gabi na po sunod God bless bye bye Idol
2: bye bye
0: mga ka ito mga Idol no si Idol Alex sa may Mindanilla kadaiya nga reaksyon sa mga pagtubag sa pangutana pero ang ending ani mga idol no magdepende ra gyud ni Jean kung sao niya kinsa iyang sundon mga idol no kay the best person that can give you the best advice is yourself imo ang kaugalingon may gabi idol akong tambag niya kay maura gihapon paabuta ang higayon sakto kay idol salamat kay idol 183 Good evening, Idol! Usa tanang mga naminaw sa IFM 11 ni Floor Basok Jill Makilikot and my family Bihag Shakur Consejo. Pwede patukar sa Di Ko Na Kaya by Faith Kunita. Salamat kayo from Upper Kasili Consolacion na Faith Shakur Consejo. Lagi salamat, Idol, ha? Sa inyo ang always nga pagpaminaw. Unsay maing buhato na para makalimot ka sa tao ang imuhang crush kay nasakita na kayo ka. Inhanglang suti ani mo imong kagalingon mga idol nga andam mo ready na ka nga mag-move on. Andam na ka nga imo siyang kalimtan. Kaya ang paglimot sa katao mga idol wala magikan sa unsa may mga pagsulti sa uban, unsa mga pagtambag sa uban apan kini nagagikan sa imuhang kaugalingon nga imong sultihan imong kaugalingon, kumbinsihon ni mo imong kaugalingon nga kinahanglan imo siyang kalimtan. Kay kun makadungog ka sa mga tao sa imong palibot kini resulti nga kalimti na siya, apan dili ka motugot nga imong siyang kalimtan, dili gyud gihapon nimo na siya kalimtan. Kay mabot pas panultihon mga idol no, pwede nimong dalhon ang kabayo dito sa suba, apan dili ka pwedeng makapugos sa kabayo nga moinom sa tubig diha sa suba. Good day, my idol, shout out ko sa kuang mga bata. Nako nga nasa Kugon Landing Liluan nga si Matthew John David o si Hendrik ang nagpa-shoutout iyang papa si Kano. Salamat kayo ha, idol. Thank you kayo, idol Kano. Sa imo nga pagpaminaw sa tuang nga programa karong gabi una. Nganong masakitan naman kayo kung wala may kami o dili pod ko niya uyang. Nasakitan ka tungod kay ang imuhang kasing-kasing, ang imong huna-huna, nakapunting naman ngadto kaniya. Kung imong giunahuna, na siya maoy po'y nakapapitik sa imuhang pagbati, sa imuhang tinaguan ng pagbati. Imo man ang gitago, siyempre no, ang feeling is not mutual because ikaw naman na ang usa ang nakaibalo kay wala man imo na giistorya sa iya ha, so imo nang gitago, walay laing makatabang ragyo nimo. Imo nang itago, ikaw ragyong usa ang makahibaluan na ito ra po ang masakitan kaysa imo nang ipabuhagay, imong ipadayag at sa imong mga kahigalaan na for sure na akay mga laing kaila no, gawa sa katong imuang karas kaya mas maayo nga maglikay na lang kayo. If you wanted to unfriend the person, you unfriend the person, that's your choice. Tanang butang natong gipangbuhat ng kalibutan na tanang mga panghitabo sa tuwang kinabuhi karong panahon na resulta sa unsa may ato ang gibuhat ng mga desisyon. That is why no, decision making or wise decision making is very important. Kaya doon na yun ay dapat critical analysis. Dapat doon na yun pagpamalandong, pagpanghuna-huna, unsay maayong buhaton, o dili lang kay sa Tagalog pa, magpadalos-dalos ka kung ano ang gagawin mo yung makapagpasaya sa'yo. Ha? Tagalog biya yun. What if manguyab ko niya, kami pa kakaroon or dili na kami ang barkada karon? Siguro, dili ta katubag ani nga pangutana because we are not the person na imuhang panguyaban. Depende na sa iyang desisyon. Kung masuko siya, kung di siya masuko, mas maayo. Pero, still, ikaw rayod ang nasayod sa tanan. I will repeat, the only person that can give you the best advice is yourself. You are the scriptwriter of your own story. Ikaw ang nagsuwat sa imuhang kaugalingon nga istorya. Kung saan nimo pagbutang sa ending sa istorya sa imuhang kinabuhi, kung saan nimo pagbutang sa love story sa imuhang kinabuhi, ikaw rayod ang nasayod because you are not only the actor of your story, but you are also the scriptwriter of your own story. What if nganong lisod man jud kayo mo pagawa sa tinuod nga pagbati di ay because of the fear of rejection, because we don't want to be rejected. In English sa yung di man ko ta gusto nga i-reject as mga tao nga ato ang gihigugma. That is why sometimes nung magduha-duha ta sa pagpadayag sa ato ang mga gipangbati ngadto sa mga tao nga ato ang gihigugma because we are afraid of being rejected mga idol no. Dili na lim nga dili lalim mga idol nga i-reject ta. Onay pinakalisod nga kahadlok na ito ang atubang ng kalibutan na, no? The fear of rejection. Because we don't want to be rejected. Oh my God. Alas, Jess, uno na, Jean. Kung sa may imuhang mga nadunggan karong gabi una, manginaot ko nga maghatag ni o kahayag sa imuhang panghuna-huna. At the end of the day, ikaw ra gihapon ang nasayod kung unsay nindot ni mga buhaton sa imuhang kinabuhi, unsay nindot ni mga buhaton para imuhang mapadayag ang imuhang gugma, o unsay nindot ni mga buhaton para ikaw magmalipayon. Remember, happiness is a choice, mga idol. If you want to be happy today, you tell yourself that you are happy. But if you want to be sad today, you can also tell yourself that you are going to be sad today. Okay? I'm so sorry. I can no longer speak Bisaya because I don't know how to speak Bisaya. Bisaya, I can speak Bisaya. Konti lang. Gamayra. Alas 11 dos na mga idol. Panagsunahan ha. Jean, God bless sa imuhang pagpadayon, sa imuhang kinabuhi diha. No? Inamdumi, daghan pa kayo mga tao nga anda mugtagana, nga mudawat sa imuha, nga mahigugma sa imuha, o kanang tawhana wala nag-inusara ni ining kalibutan.

0: Idol, ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? Sige nga naman, tati ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manay ko ni mo sa... Yun, ana na ikaw! Karoon! Sapungan ba ni...
2: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
3: Idol! Suertres Results! Alas 9! 6! 1! 4! Idol! Nakaigo ba?

0: B1C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B1C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bitakong niingon mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
3: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe ug baby skin friendly kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Sir, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungman ko sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o bastautan o makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: IFM, kumbati sa gabi!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs!
2: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11 na itong oras mga idol. Mayong pagpaminaw niya diha aday no sa tuang mga idol diha sa may Kiyot Hedberg Fitness Gym. Ang nagbantay diha si Madam Erben Nakorda Sadura. Mayong gabi mo diha ma'am. Salamat kayo ha sa inyong pagpaminaw sa kanunay. Unya si Idol Kevin Kate Perez na diha nagpadako sa iyang lawas. Sana dako siyang lawas. Ako'y makana lagi diha sa may Kiyot Hedberg Fitness Gym. Inigawas na ako. Siguradong di na dyan ko makasuot sa kuang uniform. Kaya marag mahuot na ganyan itong sa kuang abs. Again, mayong gabi niyo di idol ha. Diha sa may Kiyot Hedberg Fitness Gym. Salamat kayo, Idol Madam Erben Nakorda sa Dora. Salamat sa inyong pagpaminaw. Alas just 12 na itong oras mga idol. Kining abahin, gidalit nga ito sa EXL Makabuhay Plaza Capsule Idol. Kumusta man ang inyong mga panlawas di mga idol? Kanunay ba mong nagluya? Kana mga idol, posibleng kulang ka sa B vitamins. Kana B vitamins, makuha na pinagi sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto kapag dako idol, kaysa 20 pesos lang kompleto ng B vitamins nga imong gikinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins may laing 16 pa kini ka powerful ingredients. Maong ko makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik alerto og dili limtanon himsog pagyod ang tibuok lawas. Ayo kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og pwede mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada mga idol. Kini usab nga bahin gidalit nato sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 kini ang perfect coffee for you. Kay doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napamatunan sab sa pagtuon, kay doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng doon sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganon din mangustin, malunggay, kanila, bayabas ug rosehip. Dili siya basta-basta ang kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in a one vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Napalit sa mga butika sa inyong lugar, huwag ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17-1, EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga musunod, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmasya sa Mura o Liluan Pharmacy mga idol. Alas Jess, 14 na itong oras. Idol Dabs, pwede mangayo ko og textmate kanang girl. Salamat. Uy, mangayo og textmate. Sa may mga single diha. Atong tanawon dula basinog na ay mga kuan diha, mga single diha dul nga nagpaminaw ning lugar. Ay dabs, amo request sa akong request sige dula atong i-play later dula sa programa IFMES. Good evening Idol Dabs, naa pa ni karat ang signal pero naayo na ragbalik. Salamat ya idol, thank you so much. Alas sa just 14 na mga idol, padanda sunod sa itong programa. Kaya ininut ng mga musika itong kitagana alang sa itong programa karong gabi yun. Again, oras sa IFM. Alas sa just 15 na mga idol.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol, ikaw! Halina! Kumpati na!
1: Ikaw ba? Tulisan mo kasi ako kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka! Tulisan jud ka now! Ayaw sige panuktok, bitch!
2: Pabungan ba ni?

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alisunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9.
1: Malingaw d'yo ko sa IFM, oy, puno sa pasiaw.
2: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa d'yo.
1: Maunang ako, di na d'yo bubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hound sa Kalingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Idol oras Zai FM, alas 11 utso na mga idol.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Game ka idol?
3: Game sa to idol.
2: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni.
4: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako di ay si Catherine P. Seroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Si Boot. Mapugnan pa ni. Eh.

0: ang idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O glami mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy ang si Boo's charming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kula Sido.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol, B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol, Chixie.
10: Ang idol nga beanie, Idol, Kenny.
11: Ang idol nga white corona, Dai na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol, Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol, Dubs.

0: Superman Production Center. Mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputon.
0: Palami style.
1: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag-imukan nino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aureman Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
4: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:12 na itong oras, mga idol. Panatasunan mga idol ha, magsugod na taog drama doon. Sa mga nagbiyahe diya, sa mga nagpaminaw karon, mga idol. At nasugdan na ito ang drama, panayigamay ha kung na mga bata doon ha. Natong drama karon para ranis mga dagko ha, way labot mga gagmay, pagawson ang gagmay. Alas 11:13 na mga idol, niyan natong drama karon gabi sa itong programang What's the Style sa IFM. Kauban si Idol Dubs sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni
5: Kining maong programa kay Rated SPG. Strictong paggiya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, magkahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Ma. Ma.
1: Oh, Angel, ngano?
0: Anto na ko.
1: Ha? Usa na ba day urasa?
0: Alas 5 sa kadlaw na, uy.
1: Kasayo, good. May eskwela na ka.
0: Hatagi na ko kwarta, mapi. Pagdali ni.
2: Anong padalion mang guni mo yung inahan, Angel?
0: Balitek ka to pa yung kay labot, good. Kamiras mamang nagsultihan, ay.
2: Ha? Ang sa nagsulti naman ako, ha? Usma!
0: Mang masuko de ka, uy, nga tinuod masad ang akong gisulti. Wa kay labot sa mong panagsulting mama.
1: Kalma lang, good, naunsa bang ka? Angel, sige na, lakaw na.
0: Mulat ka ako, mawapang kamuhatag na kong kwarta? Tukay sa kay kamuhatag na.

0: Uy, kadaghang hugasan ng mga plato. Angel, paghugasin ra ni Diri?
1: Ah, ako rin nga sa migamit, anak.
0: Ay, wa pa man mangabot sila si Lori dyan-dyan. Ikaw may niya, ikaw dalay hugas, anak.
1: Busy ko, oy.
0: Ibutang sagod ng cellphone, good.
1: Nagtanaw ko drama? Unya na iguman, good?
0: Kinuo ko. Ako nalay hugas. Paita maon na ni Ron. Akong sogo, ako ragi hapon ang muhimo.

0: Pastos di mo di amawi. Ubo mong kadiha nga nataon ko diri. Hawa di abe.
1: Ah, agay. Angel. Ano kita ko bali mo si Mama Angel? Naunsa bang ka, uy? Mabarok ma.
2: O gini, batasan ang imong anak.
0: Kanang atong inahan ang way batasan. Kaya nagatubang yun na nako nga nag-ubo-ubo di ha.
2: Hilasa sa di mo, uy. Para ubo, masuko na ka.
0: Oh, ngigani mo no. May TV palang yun na si Mama, matakdan ko.

0: Dili angay kahadlukan ang sakit ni Mama Angel. After 6 months medication, mabalik rin sa normal.
1: Bahala mo, Lori, eh. Basta ako magpalayo ko yung paya, eh. Di na ako mapuyo din, he. Kay Ludon ko mamati, inikubong mama.
0: Asa mo sa kamupuyo?
1: Sabay sa kong uyab.

0: 이제 마무리야.
1: 아리! 나마테 니까 발로잉.
0: 나마타 나 실라 지 마미 다디. 케 루토 이 마마하오 나 실라.
1: 디만 코마 카 마오 마 루토.
0: 자!

0: itapay o eh. Nihimo man kong may dinhi. Sa amo o dyan kay buhat. Dinhi ako tanan. Makatogan ikaw pukawang tagsikad ni Baron.
1: Dyan!
0: Oh, ito na sa... Unsa nung sakay akong saa?

Ma, ma, bangon na, ma. Pakanon na tika. Ma, dali na, mga on... Ma? Oh. Ma? Wala naman yung muli ko si Mama. Ma! Ma!

0: Huwa na kagwanta. Ni pahuway na yun si mama ninyo, Lore.
1: Nalukoy ko ni mama, pa.
2: Eh, pa, nasa tinjilo.
3: Nganong ni ama ning demonya?
1: Pa, pakalma lang, pa.
2: Pa!
3: Ayoko gaksa!
2: Pa!
3: Ilasan ni mo gilak-ilak niya, no? Huwag kaya ano yung mo hilak, Angel! Kaniyad doon sa buhi pang niyong inahan. Gusto kayo nang ibuhat niya? Ha? Sukol kayo ka! Tumagira kayo ka! Layas!

0: Varón.
1: Hubog
0: ka? Hindi ko ganan makiksex ni mo kung hubog ka.
1: Angel. Angel, ngaway pa ko.
0: Saba! Talaga ko ganan makiksex ni mo kung hubog ka.
1: Sato! Ang sato!
0: Balik ko ka ginawa. Ayokong tok na.
1: Ayok, ginilas ha? Niya kasama mo. Kami ang kaunin mo. Usa, ayaw magreklamo. Bisag unsay buhat ko na balik mo.
0: Ubog ka!
1: Naro balik ubog ha? Mas ganahalinong ko. Ngunahan ko magamit mo kung ubog ka.
0: Balik ang sama. Buhit ko. Ayok na yung ka.
1: Ayo,
0: Bayo.

0: Bara, bakit hindi ka makatawag? Sige naman ka niya.
1: Ikaw ba'y ginahag? Ikaw ba'y ginahag pala, Ami?
0: Ginahan ka na? Matiyon ko ni mo, ha? Adik!
1: Di ko adik!
0: Adik ka! Adik ka!
1: Ayayaw ka ganyan, ipatira din mo nga kong itlo. Ayayaw! Ayayaw! Uy! Angel! Angel!

0: 소리야? 슬람아 가야 진짜.
1: 너 헤르기까?

Puya, huwag yun ako maapsis, Angel. Kalit lang siya gawagtang. Animal, bangag sa ilong. Kumabalik siya sa amo. Patlong gagyod siya. Oh, sumari. Huwag baka ni Miliki. Huwag ni Mambuak. Ang itlog ngayon di patiran. Pantay ka ng bayanay ka. Patlong gagyod siya.

0: Pa, nibalik si Ate Angel niya sa to.
1: Ja!
2: Pa, pakalma lang, kwed. Naluoy man miniya pa. Mong amo siya, di pa dayon.
1: Hain ang animal!
2: Diyan, diyan. Ito si Ate Angel sa kong kwarto.
0: Odi.
1: Angel, sa may nahitabo ni mo, kadaghan ni mo bunog.

0: Gidawat ko balik ni Papa o gipasailon ako niya. Nagbaso na ko dako sa akong nahimo. May gaan na ang akong dugan.
1: Magdo magkasama ang kaagi ni Angel. Dinining tulmano, what's the style? Nigaan ang dugan ni style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
1: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh... Mga katuwa-tuwa nga drama, karong gabi na ng mga idol sa tuwang nga programang IFM. What's the style sa IFM? Grabe ato ang drama rundol, no? Kay grabe kadulot sa tuwang mga kasing-kasing. Kay ang ato ang drama, mahitungod man sa Osaka, anak o ginikanan. Manginawat ang mga idol, no? Sa mga anak diha, no? Nga naapain ang mga ginikanan. Ayaw ito ninyo paabutan, no? Ang inyong mga ginikanan, no? Mawala ning kalibutan na una mo mangayo og pasaylo, una mo magbag-o sa inyong mga binuhatan. Ha, padayon to sunan mga idol. Niya musika atong gitagana alang sa pagpadayon nito programang What's the Style sa IFM. Mosulod ang programang IFM ES mga idol, tong text line na 0923112-8701. Mystica Kuran Mendez, mayong gabi ini mo da idol. And Michael Bintoy, mayong pagpaminaw ni Madol. Salamat sa imuhang always nga pagpaminaw sa tuang nga programa. Manamilit na sa Idol Dab sa tuang nga Facebook Live. Shout out Binti Family, Guido Family, Kunsing Family sa Maydunguan, Basak, Mandawi niya. Request ko ng hinayang from Jeremiah from Michael Bindo. Bye-bye for now mga idol at mga Facebook Live viewers. We'll be seeing each other again tomorrow mga idol. Ha? Bye!

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw o pawa sa duka, style idol!
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
2: Sa balita at tugtugan, idol ko

0: 93.9.
1: Di juta maping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Oh, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Bao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Saktos timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa po ni mga idol. Eh, alas 11.38 na itong oras mga idol. Welcome to programang IFM ES Extra Session. Kauban na yapon niyo si Idol Doves mga idol. Atong text line sa kanon ay mga idol. Able, why? Sarado-sarado mga idol ha. 0923112871. Pwede rin mo makarequest doon sa inyong mga paborito nga kanta. Okay? May idol, nice ang drama kaganina kay makarelate ko. Ikaw na mira kinabuhi idol no nay mga butang usahay nga makarelate na apoy mga butang usahay nga makapaamgo na to, makaparealize na to mga idol. Ang importante lang gyud mga idol no nga ang atoang kinabuhi dunay pagbag-o kunya at least no hatagan pud ta og bag-o pud nga kanabitaw ang kahigayuna no kay mao na gina mga idol no kay kanang usahay na among gutay mga kahuyangan pud na amantay kanabitaw ang mga pagkulang labi na gyud sa tuang mga paghigugma diha sa tuang mga pamilya no labi na gyud sa tuang mga ginikanan sa so, mao na nga always gina mga idol ha ibutang gyud na sa kanunay ang inyuhang hunahuna nga ang atoang mga ginikanan ato gyud nang irespeto. Bahalag unsay may tabo ning kinabuhi ang mga idol, sila gyud ang atoang i-prioritize, ilabi na gyud diha sa atoang pagpadayon sa pagpaningkamot sa atoang kinabuhi. Dapat ang atoang mga ginikanan ato gyud na silang perming irespeto. Salamat kinanyo mga idol ha, kaninyong tanan dagi salamat sa inyong always na pagpaminaw nya magkita kita taog mapondol ha kasama nga takna og higayon mga idol sa atoang programang IFM Kumbati sa Gabi og IFM ES ug ang What's the Style. Bye bye for now. God bless you mga idol sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dasi sa kanunay idol sa mga nagbiyahe di amping dol. Na rajud ang Ginoo mga idol no anda mug tagana nga muhatag sa iyang mga panalangin o grasya. Nga anda mugiya kanato kun ugaling kita ana sa ato ang mga kalisdanan. Love you all mga idol. I'm leaving you this song from Eric Santos sa Pagbigyang na Muli. Ibig sa Idol Dubs sa 93.9 IFM.

0: M E S Extra Session Ibtana.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto jining radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft. Just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: AMM ES Extra Session Iftana!
1: Ikaw ba? Abinara makasbalay, no? Di na sa kaka ba mabulbos? Mang lipstick, maligo, manok brush. Ha, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapanyan pa ni. Ah!
2: Sa balita.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho. Kanta, unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: extransición. ¡Esta no!
1: Hello, eh. Nauutsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
2: Ang idol mo, DJ.
3: Ang tangkis na sila, Tik. O gila, Tik, mag-itik. Idol, Mami Tik.
4: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
5: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tangkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
13: Ang ride nga white corona, Diamond Bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Game ka idol?
1: Game sa idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni?

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ba? Ilakila ka, basa o sad story nga English? Nga English man na, kasabot na ika. If I know, nihila ka, kaywa ka, kasabot. Mabungan ba ni?
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

ikaw pa moral chukag. Si Kinsa, oi, di managad. Ligi sa diri, oi. Classmate ba ta sa una. Bayo ka, kay straight-straight, nagpananaw. Aw, mapungan ba di?

0: unsa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you

0: ana baka nga save Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka kurang mo patay. Huwag ka mo, ma. Papungan ba ni?
1: Ang idol kong FM 93.9
2: IFM.
3: Isang tabi na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay. You and I.

0: mahigit.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang idol kong FM.
4: 93.9.
5: IFM. M.
6: Gusto ka malipay? Bili ka magmahay.
7: And tell me now, how do I live without
6: you?
5: You.
6: And I.
5: And I.

ba? Help, help, Selma ka. Pero matog nag alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay bayot. Mapungan pa di?

0: Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idolog at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para ni mo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Da, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ikaw, bagay na nagaling ka, I miss you. Buto ko sa dayon ka. Sa bagay, tuo magaling ka sa imong mama, gaging na nagkag pinakagwapa nga binuhating kalibutan na. Papukal ba niya?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.

0: sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

0: pa. Dinadyot ka, Marich. Uy, sa una, mapasyong dilokon ang mga mumho. Pero karon, dinadyot ka, mukha unog baha.
1: Ay, guwapa.
0: Di pa naman tagbainti ang kilo sa bugas, ha?
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Pawisan o opero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog kong usa ka sa akong bugas. O may nilang tao ni Consumo sa Oskabuwa. Mapungan pa ni, hey.
4: Idol
8: Mami J. Ang tamis mas lati o glami mo gitit. Idol Mami T.
9: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
13: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
15: Ang market man on the run. Idol B.
16: Ang chikadorang sexy. Idol Chixi.
17: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty. Idol Pretty.
20: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: Idol, itong oras na stress 4 na kita sa Muntagon. Dali, dali. Ligo na, ligo. Ibta.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, sayo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na.
2: Kaugyul.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol, mamitik.